0: ai khonetako ka sekoleganya motlha. Allo,
1: Ausheni,
0: bulana man.
1: Unailia Jandre Zandamela Amarakweni Kola Kiloneka Complex Roja.
0: Kunene, hlokomhaka hi leyi, bya fanela ku ve hakunene a wanuna kutani wasati a hi ni nuna wakwe kambe a pfumela ku ve a hlengela ni mun'wana wasati hi le rhandzu kambe ku ta ndlela nakona ya ku ve a kunguleka xikarhati lexi xa ku ve vavasati va hi vanyingi lomu tikweni ka hina loko hi cuka hi tumunuku lowu u nga ha byona tikweni ka hina.
1: Ya loko hi ta nghena mhakeni leyi ya ku a wanuna wa fanela ku va a teka a vavasati vambirhi kumbe vanharhu hi ntumbuluko wa vakokwani va hina hi ku tala ka vona a wanuna a teka vasati vambirhi vanharhu a va a tshama na vona a va yakela tiyindlu lani ku ni yindlu lahani ku ni yindlu lahayani ku ni yindlu
0: iswa
1: loko byi pelile kumbe hi le mikama yin'wana hi siku a ya ka lweyi kumbe masiku mambirhi ya ka lweyi masiku mambirhi a ka lweya hi leswi a va yencisa xiswona khale maji hi ka matshamelo ya sweswi a va ha pfumeli leswaku a wanuna a teka vasati vambirhi kumbe vanharhu a swa ha pfumeleki maji hi ku tala ka hina vanhu a numeri mayori i vavasati duke vavanuna.
0: Zandamela
1: papai
0: a swa ha koteki xigelo hi chihi?
1: A xigelo i revolusawu leyi hi nga ka yona sweswi ni mahanyelo ya nyuwana lawa hina hi nga ka wona sweswi purika a ha ha li wona ku tala ka minchumu yi cincile leswaku yi nga ha fambi hi leswi hi nga pfa hi bixa xiswona a ntumbuluko wa hina vaafrikana a ka ha landziwi ntumbuluko wa Afrika leswi swi landziwaka sweswi loko hi za hi vona minchumu ya matiko ya le handle hi landza yo minchumu liyani hi dlaya ntumbuluko lowu wa ka hina hi hanyaka ha wona purisi minchumu yinyingi ya honekela hambi hi ri xipeku tikweni a bya ha li kona hikusa a ntumbuluko lowu hi nga pfa hi boya ha wona khale a wa ha tirhi.
0: Okay,
1: ina i bava valoyi
0: hi yena
1: khani mambo bava loyi.
0: Basi bungile ta za wonela gavan'wani leswi va ti vulaka siku le ka nyamuhla
1: hi swona hi ta vonana ka xikoxa no xitokamba.
0: Chao. Ave Zandamela kusukela Marakweni kambe hi na ku tshemba swa ku a hlaya hina liya 86 59 167 a kota mun'wana hi khonetaku hi yona. Allo, a hi byeti mukela a kona mingiseta. Allo,
2: awuxeni papa.
0: Awuxeni, hi bula na mani?
2: Amana Elena Gabriel Masharabari Lusitabrani Maputo.
0: Wa ungani laha kaya mutini?
2: Mina ni wa ku one.
0: Bas wa wa zwivonisa ku yini bya pfumeleka ku ve dadani muni a ve ni vambirhi vanharhu ku sangula kota ntumbuluko xa vumbirhi kota ndlela ya ku hungula a xikarhati lexi xa ku ve vavasati va hi vanyingi ku hundza vavanuna?
2: A swi pfumeleki. Leswi swi talaka swi nga pfumelekeki hi swona hi leswi hina vavasati loko hi ri vambirhi hi nga va nkateko ya nuna lweyo a gwenka mun'we ni mun'we a kokela ka yena a ku na ku rhula la kaya swa ku hi ta hamba a kuturu la kaya swi a ku nga ta endleka sempre hi ta va hi li va ku
0: veka mama mama pondi u hungulanyana volume ya radio
2: sabo okay
0: zana khwatsi xa
2: ya xa loko a vavasati hi li vambirhi a wu toma li kona la kaya
0: hafunene
2: a ku na wutomi swilo swa kona hinkwaswo swi famba xikerde a swi fambi direto a hi nga ta hamba nchumu hi ta tshama hi li va ku hlupheka loko swa mun'wana mun'we a li ngali mina hambi ku ve bava a ni mali a ku yini mun'we ni mun'we a kokela ka yena a swi kona swa ku ve nini hi hlengela mbilu ya yin'we a nada swikubeleti
0: se hambi loko dadani loyi a swi kota ku tshama na n'wina ndzutini a bolisana kasi ku ve a za ku hi chechi fuva xa mun'we ni mun'wani kasi ku ve a mavonelo ya n'wina ma hlengelaka ku aka ngangu
2: a ma hlengeli papa
0: a ma hlengeli
2: a ma hlengeli a ma hlengeli swi lava wanuna a nisati mun'we u ta va vona usiwana la vona a ku yaka u ya timale maxini va ta hamba nchumu mali loko vo va vambirhi muti lowu file a wu hanyanga wu file
0: mamani wa swi tiva swa ku va kona vangani vanharhu muni kala ka masiku lawa va hanya vukhwatsi
2: vo hlupheka phasofia vo xaniseka ku xaniseka ka kunene a ku na wutomi mavonelo ya ka kwanga hi wolawo
0: no
2: va wu swanga mini a mumuzana mina futhi se a tifambelela ni se njhani na fambile majanat a ku na wutomi a xi kona xilungaka hikuva na muni vambirhi so loko u siwana la n'wina vadoxi mutalikota loko mu li vambirhi vanharhu a swi humi
0: basi onela ka wena hi bongile hi na ku tshemba swa ku va ta engetela van'wana kutani ku hungula
2: hi swona jani mamu va ta nghela va muhunyi va hi byela
0: chacha hi wala ku zala vangani vambirhi kutani vanharhu va nyika onela gadi

0: Hello.
1: How's Shane Babalun?
0: How's Shane?
1: Ernest Muzima kwa ke pandem diken berja beko kwala ni.
0: Ah, ba go tsamba kota dot, ba go lole hebit go wena. Bangane le kaya mozinyo.
1: Mongwe madelo mongwe.
0: Ah, ulolo ntang.
1: Aba ho mela ba dela go tega ndiri wa nara. Nara ho mela ba jo.
0: Lo.
1: Mase se ba ba lo. A khale ka kona. Aba a kombo a ba tla ba go rumo bona ba tata. Ba senza a ka ntse ka tsama mama na mena na ha ya ndule. Lo ke na mana wa mena. E ba ba le kum dira ba tata ba denza ka ta xantsa we. A wa tshosa ba ha no problem famba. Ba ka ba famba tshi ka ong khona ba ola ola na madala vumela. Ba so ba u. Prese mina ma kona wa mena.
0: I was like, Inaka a tshikwana kuve ba he vambiri la hakaya ku hundza kuve a munhu loyi a ku ini munwe ke ini va ini trash le handle.
1: I love you, man. Mas, já lava as coisas com as malhas, e lava a minha vida, se eu fundi o carro, o manual, lava as malhas, só para ver se eu não sei o que. E. Eu não sei o que. Loko ndzi lava leswaku n'wana ku lava u ta wu kaza na mada u swi vangisa ku yini swo khele swo vasati lava va kha vanharhu lava manana a vasati lava leswaku o vona ku leswi vanharhu nana loko ngeti pfuna mina a ndzi vuli swa ku ndzi ya kwihi entaw loko pfuma loko ndzi yekela la a hi kona gito xa ndzi hi kona la maxixazina ko mada a na vala pena sweswi na vala pena. Então, eu não sei se é uma nanga dela. Mas eu acho que eu vou ganhar. Além de dizer que ela acha que a recurso o chave para o doente, o chave vai cair em aí. O mundo não é até que a roga lume a cair em cozinha. Eu não achava que ela cair em cozinha. Então, eu não acho que o soco louco que eu já vi, eu acho que eu já vi, eu já vi, eu já vi.
0: Yeah, I think I'm going to be able to do it.
1: I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizmatongwan. I'm a gizm loko munwana tsembana tindi tsongwana munwana anga zvokuti kwa chikarata iku munwana mambiri munwana huma le hanga atika bavadzo yena wona la zvai mhango mina ndinga tsama la yena huma atatanzinyika la zvai mhango loko zvazanzinyika mabadzo zvai mhango ikakona kwa la ndizvinzisi manguvu ku mwana mutsembana mwana vambiri mwo vambiri ndire namukari muzanana muranza zvinhu agora a mhango ikakonoku hemi vambiri hikwala kaku u tshama hi guwa basi sweswi a va zanani vamamana i guwa basi i guwa basi otra cosa ku laka madalwe ra ku mina ndzi ekele laha a ndzi ekela ndzi ekela kona a ndzi
0: a ndzi nga fukeli kona
1: wena wanuna a va sati kumbe ku ka ku kodwa a ndzi ha swi presidente uta dedikara ka vona ku yena na aya le hanga mina mavadzi ngopfungopfu manzi chalisaka hi wona ndzi ma ni mhangu ya hombe ngopfu ni guguwa la kaya ha mina misaveso ina mina se muro wa tshama hi guwa wena leyi i mhangu leyi avantage yi nga kona vambirhi yi kona ku ku o wena wanuna pa sempre utave rando hasta pro bueno ay ya fantasía sí un pendiente
0: vas Ernest vas
1: se está muy mati alindo mati primero manda David muhala hal atangena zwaku mvusa vata hanyika kwazi
0: enako tsemba zwaku kachikatle chivale ndleleni yakula kungena loko tatima vatangena
1: nestor uma konzi tangena nena wa hindi mone tabe ya heba kumba vangana hoke ndibongi
0: Bas, tchau. Minha dama, cuida sua vida. Quero te amar, minha Eva do paraíso. A fone ainda está em uma convidada na minha Alô, mãe, que você não ficou em?
2: Aí, eu não sei se
0: Hoya, hoya.
2: O que é?
0: E na época, ele quase antes, eu não sei.
2: Ah. Kunene kambiwa kuna chuma ndimo siyanze kujirela kumhango hlanye
0: inga matlatla ka
2: ya nda matlatla ku leta mazwa lo yonda zwithu la ha swi kona tula la ndi lakula leswaku a ku teka vasete vambirhi swi fambaka ndzi ta wisa ku ini ku ya muti va teka
0: izo Zwika zwo makhwatsi vadeka zwoneka
2: vahanya khwatsi
0: mhm
2: kuni jahatiela anga si wani no zako aba ma tukandana na tiyene
0: ayiko alisimule cha yako le funda ayiko ayikarati la ka phone
2: nad
0: ah okay
2: ndini vasati vambiri
0: wa one
2: ila kele kala vatsame kona ka ndatu ka muti wa munhu kambe loko ti tihomu leswi swi honisaka swivana hina vatiko va jeje ti koka ku fana a kona ku hambana va hanya khwati a va na guwa loko ku bandle munghana i n'wi hlayisa hi misini khwati u nge i n'wana wakwe leswaku u yi kata ku loviwa ka swikona va hanya khwati leswiya swi depend ya ya ndini ya vanhu lavo xa a tiutisinga u tsema kwakwa ya ku lava ku tiva lisima ya va ku teka vasati vambirhi yena ndzi ta ku byela leswaku lisima yi tiviwa hi loyi a nga ni vasati vambirhi wa yi tiva lisima mina ndzi nga ni sati munhu ndzi nga ta yi tiva lisima ya ku teka vasati vambirhi vambirhi yanharhu vana va sweswi va tekwa na vasati vambirhi vanharhu swiwa swi tiva yona n'winyi leswaku i maxa ku yini mazi ya guwa ngopfungopfu kutimunuka loko a mun'wana ndzi n'wi hakela laha a mun'wana ndzi ya n'wi hakela le ya fanese laha u nga khela yisiva kona
0: loko va helaka muti wa wun'we a ku na xikarati xa hombe
2: loko va helaka muti wa wun'we wena wanula u swi kota kuva ku va humba va ri lava swi laveka ku laka wanula kara a va va fikela vanhu va ngahumbuli u nga tirhisi maxwevo ya sati lomun'wana mikaya mikaya aku fita ku byela ku wena tamasi a sati wa wena u rhandza ngopfu xikarikarikau lo ngetikaka u ku u huma hela siku ya ku lemiya ka chika siku makulu liya sati wa wena u ku wena u leswo karikarika swi a swi mbalo bacho mali liya agwa ke u gipe ti agwa ke haka
0: mm
2: es ku ona kambe a hla veke ke ke ku lasa ta ku gela le ku e e ku gela ku e ku u la ku mbeta guwa wa divanisa ku wala chumu le ti chinga ti afamela ku ku hanya jo mbeti guwa ba la ta hanya kwa
0: mm
2: la ta wele ba ku ali sima ku ni fatu mu ko ton ga mu ndi na yile e ya le ku hakai sana ha zwana na tela na zwi e kome sana ha
0: Yeah.
2: Awo tsamela bani le bona go tsena ka sekota ke ka ba sekwa. A dina ke yimo, a ha zwe ndi la kala tsela. Ba di la bona go go sa modingana, wa teka. Ke mo le mtsamtsi je go tsena ka sekwa. Ba nna re ba tsela. Ni mala.
0: Mongel machine nene.
2: Ke.
0: Tsa tsa.

0: Yeah.
1: Seni lisima ngopo ku bayo ni cha bayo le ayi. Batele ma aphela ka bona vanwana va fambe vana o ka tola ko ntse.
0: Mhm.
1: Ma wona la mina ma tsana.
0: Hi wona la gawa yena.
1: Ni nga kula ka sona.
0: Mhm.
1: Si ya tsansa.
0: Nzon. Hi wona la gawa yena a wena una fanele ku venisa timunwe.
1: Nene mawa nela mena mfanele ku yena ni ta tumunga nga yelo ni nga na yena.
0: Mhm.
1: Kunde ko a unga khatanga ka swikarhati na tsoko ko talisi. A friend is it and sekile na se ni nga khatanga ka swona ni nga tekele wa mama no mena ka ta tulona a ta tlo.
0: Mhm.
1: Ya tlo ka street presi ni ku mama no mbire yena loka rakwa baba ka ta tsuzu.
0: Mhm. Bongele Valoi eta vehe simama hengi sala swifuva swa vanwana zwo
1: ayona nke sira matakamba kirao
0: kanma mchao chao.

0: passando 2-3 dias, koneka yohle mitshumo ya ku yantswa na yi si ka gaya
1: ka mamani lomun'wana
0: ka mamani lomun'wana ka mamani za kiyelanyana sabango ya kona emetade u lombika kona genele pronto okay mamani a sungula ku xireka za loko a xireka a sungula ku n'wi siya ndzhaku gaya a nga ha yi na konta nani loko va bula a nga n'wi khataleli lomu ka maxaka a nga ha n'wi nkilisima ku ve ni hi ya mamani wa home a sungula ku tiveka na hi xivangelo bya ku byala zolonga laha mutini lowu mamani wa mutsongwana finalmente a gama a suka a famba a papayi wa mina a gama a sa a tshama yexe sika ya kakwe swa leswi ndzi vulavulaka leswi wa ha hanya yexe mamani hi hanya yexe hikwako hi wena wu nga masaka wa mina a famba u va pelupeli yi sukile ka yena kasi loko vanhu swi kota ku va pata vavasati lavaya swa zendu bela xikomu siposi duas filhas do mesmo homem ou do mesmo pai. Então, quando ele começou a cantar, quando foi para cara curta, ela era uma mãe lá vai. Ela era uma casa onde ela ficava com a gente, que era bonita, mas quando ela saiu, ela não foi ligar com ela, porque ela tinha quase um. E na vava não, né? Ela tinha um filho ranzinho com fama. E ela com o papai mungo lá, com uma mãe mais cheia, a gente era mais cheia. Lá vai mais rápido lá.
1: A material com a gente, a material se mangou lá.
0: Hi swona lava mahahla lava loko u va xava lamakapulana swa mimbirhi hi ku fana u aka tiyindlu ta byi ti fana u nga tshuki u vhumela ku veka balansa hi mun'wana yi mi nyika 2 kilo a mun'wana yi mi nyika a 1 kilo loko za u maha sweswo tiniya u nga ku lo mun'wana wa ku i 1 kilo munghana u mi nyika 2 kilos pronto u lahlekile vo xava balansi ku fana laha a balansa yi tshame laha xikarhi i panti
1: ya
0: vana xava ya ku tlhangana va bula va ku i ta maha yini para hi n'wi tsakisa u ta swi vona swi ta maheka leswo
1: porke
0: va ta swi vona ku u va khoma ku fana u va rhandza ku fana a wu tshuki u vhumela ku ha mun'wani a veka xihoxo ka mun'wani na ku nga hi na mfanelo vona va kota va makabyi va tlhela va ya xara wena ko mpapayi kota nuna kota nhloko kota murhangeli va ve va tshemba wena va tlhela va ku rhandza muti wa wena wu antswa wu ya mahlweni swi maka ku ni vana va wena va kula na vatswana porke va vona leswi va mamani va hanyisaka swona hina handle ku ni ndzisana hina loyi a nga famba musiyelo wa mamani gaya wo va ni wumbilo loko wena u lava ku landzela swi va nga maha papayi le xikolo lexi hi n'wi nyikaka mfana loyi n'wi nyikaku nyamukhana yi nga ha mu nyiki ne pahla leyi nga mu nyika boha kula hi yona hi nga mu xavelangi maxaka hina a yi landzangi hi swoho leswo porke mamani wa hina wa hi nyika nawu maxaka ya hina ma hi byela ku hi nga landzeni nhloko ya papayi yi nga tamatlhelweni ya rasompela ku andzi swi fanele hi yete fika mutana wako ile hi ku hi se ndzi nga ni sati loyi ndzi nga karhi ya kimeji mfera
1: kambe u ta vito mani
0: mina ndzi nidi wa ka nyamiri ndzi lani bayi ndzi dwari kuma ndlani mi swidorobani mixaka masini
1: doda ndzi wena na bava loyi mi nga nghena khati ka ku sangula hi wa rindzela ku kutani hi rindzela ku sukela nyamuntlha mu ve byirho bya ntlawa lowu wa hina wa vanghana va Radio Mozambique
0: a ndzi ku swi rhandza makwerhu swilo swa leswi mina porke ndzi vona xigondzo xa n'wi ngopfu xisalaka loko hi tirhatiriwa ku fana ni loko
1: kuna
0: ni programa liya laha madoteni laha nyambani hi tolovela ku hlengela mamani Luisa Nicolau na Maria Susana na Mises
1: Manuel
0: exactamente yi fambisaka hi Tiwarimendo Masingi mina ndzi ku lwaka Masingi ni loko a ndzi va va se doropeni lego a ndzi ta tirhela kona ma ndzi khomeka hi mabanga ya mina seno ka mandza wu pfumela maxi ndza swi rhandza ngopfu ku hlengela ni radio porke gondzisa van'wana hi tlhela hi gondza hina
1: bongeni
0: mani Thomas ndza swi rhandza ngopfu ku bula na wena ndzi tsakile makwerhu a hi va nyika ma van'wana khani mambo makwerhu
1: khani mambo chao
0: ndzi bongele ngopfu
1: okatsikati ta hundzuka xe xitsongwana nhlokomhaka leyi ta lava ku hambi ku yi phindiwa makhati mambirhi manharhu allo mangiseni u nga pfukeni
2: awuxeni bava Thomas waloyi
1: hoyahoya bula na mani
2: ija la ku tsaliwa bara do Limpopo zongwana hi lo Francisco Mondlane kambe swihlo mukama
1: bava lopi hoya hoya
2: kan mambo
1: na hlokomhaka yi kumile hi swo
2: kumbe yi kumile
1: vangani va nga kaya
2: bava valoyi mina a ndzi nga ta ku fihlela avasati vambirhi va kona
1: wa vona ke
2: anchumushale sima sile ka wena wanuna u fanele ku venene ko tirhisa anhloko yi tirha la mutiri kodwa ku loko u nga tirhisi nhloko yi tirha la mutini swa wena hinkwaswo swi ta onhakela
1: izo
2: a loko u ni wasati vambirhi bava va loyi anchumushale sima la kaya a nayo a liwulu wa wun'we hinkwawo ku nga tirhi milawu yimbirhi a ku kumeki ku lowun'we u tirhaku la
1: mutirhi
2: a loko u huma u famba u tirha a loko u vuya a loko a li ku yaka yindlu loko a ti dyosiku wa rtisali ya nkosikazi ti dyosiku wa rtisali ya lowa mutsongo a loko u vuya entirhweni kumbe ximale loko a li doji mi lo nyika ku lowa nsati wa mukulu mi ye lowa mutsongo i doji leyini depende hi muholo wa wena lowu u holaku wona entirhweni loko hola ku veleni u ku aseni ni ta nyikela mile se ni nyikela mile kinyenso swa wona swi onhekele bava loyi swi nga ha ta luka ku la ku famba a ku famba kun'we ku fana ni xitimela xi koka ku masasente wa magarawaji mazinkowo ma koka ndhawu yini
1: iso
2: a ma koki ku hambana se a loko u la ku xi hambanyisa eyi u ta tionela wena u ta rhwala kanga hisoko wena u li wexe wa
1: u ta tilayithela
2: u ta tilayithela ku hafofo exingu kondulutili ta yehle liya ka sixi se lexi xi lavekaku hi ku veneni a loko a yi kumbexana ku ni swikarhato u nga pfumeli ku veneni kumbexana loko nyamutlha u lilaka yindlu leyi loyi a ku byela hayi swingetekarikarhi nsati wa wena swi ngete karhikarhi a hi wo ina u miyela wa ku ntsena u lava ku swi tseva swa buwa hinkwaswo bava loyi loko a za ku byala leswo vuteki u tekela ku mi byela leswaku okay a ku na problem a ri ta xa mundzuku ni ta mi hlanganisa hinkwenu swa ku tiva xifuva xa n'wina
1: ya
2: a li munhu loyi a tindzisaku u ta muti a ta sungula ku tilumaluma kolana leswa a ndzi nga li swa ku ringana ku veni hi hlanganisa
1: a ni lava ku u byi tiva basi
2: a ndzi lava ku u byi tiva basi ti nga ka ndzi lava ku byi tiva ndzi lava ku tiva mavonelo ka n'wina kutani mina bava loyi loko a vula lexi i ku fana ni vana loko a n'wana wa mina wun'we a ku mani wa ni onheli lexi ni rhandza ku ve ni va vitana hinkwavo va tlhangela ndhawu yin'weni ku a nga ni byela leswaku a leswi makwenu a nge swi endlekile swi endleka hikwala ka yini ni kuma lexi ni la kona pronto ni kota ku ve ni se aleswo bava loyi yina manje a swi bindzi ku ve ni vasati vambirhi swi lava ku ve nini ku ve na lirhandzu li sukela ka wena wanuna ku ya fika ka vasati vambirhi mina bava loyi na nghena ka zatifanye ni hlamba na vasati va mina hinkwavo vambirhi a nkarhi wun'we
1: haw
2: ku nga ri na xizathu ku nga ri na nchumu leswi ni vulaka swona a swa karhata ku teka vasati vambirhi loko wena nhloko ya wena u nga tiveki ka xitichi xinene kambe loko u tiveka ka xitichi xinene a swi karhati bava loyi ama
1: vungele bavamondlani wona le ka wena hi na ku tshemba swa ku vakhechu karhi lava va nga ingisa na ku ve va landzola a tindlela tinene ta kumahaleswo
2: hizona
1: bongele chao chao hi wona vela ku veza van'wani vavasati laha kasi va hlengela va wula umboni gabyi kuma ma hisa ku yini kunene loko va hi vambirhi kutani a hisaka vambirhi a va hi vambirhi mutini lowo va ma hisa ku yini kasi ku va zona khwatsi bya vhumeleka ke ka wena sati ndzi wena ku ve mu va vambirhi ka nuna allo muyingiseri u nga pfukeni bula na mani
3: David Paul Berno.
1: U kumeka kwe ba?
3: Berno vo Masaka.
1: I district mon leswo.
3: Ebon.
1: Ah, wasitoke kuyene simamba kuti samngana.
3: Aha.
1: Eke aradum sambeke dorvuma maputo se lokoko ula bairo tsene nonga uli ndawo ya kona apa yela ga kona. Vanyingi vatatsama ndele. Okay, hoya hoya.
3: Aha.
1: Wena la ga wana ka hlokule.
3: A leswi swi vavasati va busy swa twala khale ni khale masi swosi swi kumeka ku a xa ha twali dena hi mhaka ku a ku na matshamela hi khale hi ku ndzi fawa ntawu swa bindzanyana ka masiku lawa hi nga ka wona ndhawu.
1: Loko u la hi ku ndzi sangu la mitirho u la magisela u nga hi nga andlala khwatsi
3: manyela
1: hmm
3: a nga hi wona porque a lava va nga ha kumeka a khali na va teka va sati va busy va zazi a hi kahle ku kama luya va hanya hi masimu tala ka vona a va ni michumu va bindzula masin'wini va kuma ku va bindzula va ya va kuma ku tshovela masin'wini va nga hanyi hi swa ku xava amaxi u nga kuma swa ku sosi mimiti yinyingi hambi hi wansati wa wun'we a nga ha mukoti munhu maxi wa tiza va yi vona le ma antawu hi lexi endlelaka ku vavasati va busy va kazata oxendiya loko u mi kuma a wanunani dos tres vavasati swi ana o tipheka navo maxi a nga hlayi loko wa swa kazata hi ntamu.
1: Okay.
3: Yeah, antawu mavonelo ya mina famba hatelano maxi a swi switalelenyana ku ni ku hlaya swa ku
1: Now zwizalele watwa ku a Charles Simala Harald Msambeki che anga kona a phazama ku munwe na munwe nyika wonela gakwe a muingi set a fanele ku vi a hlola lechi munwe ni munwana ku laku a wona zwa ku hichi hichi vunaku ka siku yaka hichi chika ta ku chinga vuni lecho chinga Charles Sima
3: kan mambu a descent
1: ciao. 8639 59 767.

0: Αλό.
1: Αλό, μπαμπά, βαλού, γιατό.
0: Εχε, ζων.
1: Ω, καμά μου να δει. Είναι βαλήντια, να είναι καμά πούτσι, να σκυλί να πλούει.
0: Mm-hmm.
1: Μπαμπά, βαλού.
0: Ε, ζων.
1: Ακούμε να κατούμε αμπηρέα προβλέμα.
0: Mm. Bongele, bongele, useketele gawe, ane hetarinzela kuwe, usimama uhi, pangalata kama siku mataku nika u awafakazigano, kutanu kuwa ahlo kuwa a, ampi misi yawe na kakufuna a, wakatiku.
1: Kanmam.
0: Chao, chao. Hello, mngisana ngofikeni. Oh oh, ayi chitumkela. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ebulana man.
2: Jean Judge.
0: Jean Judge, ukume yokuwe.
2: Kume gasha ishayi.
0: Hoya hoya Judge.
2: Enko, inaka.
0: Mhm.
2: Andzila kungena make.
0: Ngena.
2: Silakula leswaku a timhaka leta ku teka vasati vambirhi o vanharhu i ta khale hi ku a khale ka kona a mulumuzana a teka vasati vambirhi o vanharhu
0: hi swona
2: i vona va swi pimisa leswaku a loko a teka vasati vambirhi hi ku pfundza la kaya porque a tatwala vano va vanyingi
0: a tarima masimu makulu
2: va tarima masimu va dlaya ndlala kambe a practically ali ni lakhale na va mahisa swole swa vanhu vanyingi va nga swimale
0: leswo
2: manje hi ku famba ka nkama hi timhaka ta ku nghena ka religion ni pumbile leswaku avanhu va teka vasati vambirhi hi vanharhu hikwalaho ka ku avanhu se a va twa a yi vhangeli se maje aleswo swi la kula leswaku a ntumbuluku i ntumbuluku hambi swosi leswo swa ha maheka
0: hi swo
2: va kona lava tekaku vasati vambirhi va teka vasati vanharhu hambi ntlhanu va teka maje na veni mahanyelo lamanene
0: Isa.
2: Porque leso se dependera hi nawu lowu mulumuzana a veka ku wona la ka kakwe. Porque vali loko ni vasati vambirhi no mpodi wena u ni maunwa. A kula kulo ku nghena lomu va wulawula seni u ya ka luya wulawula seni u teka swa seni swi yisa seni swikwini hi leswi swi kaku wa nuna leswo. A dyondzo leyo hi leyi hambi hina hi fanela ku yi landza hi ku loko ndzi teka wansati experience lexi la ku xi vulavula mina ndzi n'wi gwela nkosikazi ya mina ndzi ku a lexi mina ndzi xi nyanyaku ku wena u vulavula mali hi mamani wa mina kumbe ba wa mina a ndzi swi lavi ku ndzi gwela leswo porque na minawu ba wa wena ni mamani wa wena ndzi nga ta wulawula hi vona swa ku biha
0: yeso
2: se loko swi mahisa leswo a nga ta za ni siku lin'we ni siku lin'we a tiya ku ndzi gwela swa ku mamani wa wena mahi leswi sukile a swi tiva swa ku leswo ni nga swi lava
0: u nga ta swi pfumela
2: hi futhi ndza mu gwela ndzi ku wena laha u yo tekwa maxi a mamani wa mina a mamani wa wena a leswi mamani wa mina a rhandzisaku swona avana vakwe swinga ta fana na wena hambi wo mahaswa swinene sembe ku ni leswi a nga ta ku wena wu bomba porke swi teni porke wa n'wana wa yena se lexi lavekaka ku layika ku wena u lehisa mbilu porke we wa swi tiva swa ku mina na wena a tsanile manjhani nchumu lexi nga xa ntumbuluko hambi swoswi swa maheka a hi nge defenderi swa ku munhu a nga teki vasati vambirhi porke a swi wona hakanyingi ndzi ni xitirhiensa xa xikulu ndzi swi vonaka aloko a mulungudzana a luza aloko hi ya sini ya ka mafanisimento hi mavhei hi makhambi ya manyingi hi kuma swa ku aka vana lava nga laya van'wani wo hlama se lweyi mani va ku hi n'wana wakwe hi loyi a nga mi tswala handle
0: yeah.
2: I loko hi cuka ka vana lavaya hi cuka swa ku a wa mkulu a kona la maxilo a ni dabi ya empena ka yena la kaya swi la kula leswaku a vanhu va na ye nsati wa wumbirhi vo swi
0: mahundla
2: munta dajvela se leswo ni la kula leswaku a ntumbuluko i ntumbuluko a lweyi va nge wanuna nompo dumu defendera ku handla nga fambi hambi yena wanuna a nge wuli swa ku mina ndzi fambi handle porque swa tikomba loko se ku humela timhaka ta vutasini se manjhe lexi lavekaka eke hina se hi nghenile ka ku khongela a swi tiva swa ku loko u ni wansati wa munhu hi swona swa swinene porque xa usiku ni xikani ku sofrera ni swa swinene muxikarhi ni sofrera xikarhi
0: hi swona
2: a ku na ku humesa mali ya sini ya kun'wanyana se leswi hi lexi xi hi pfunaka hina maxi leswaku a vasati vambirhi vanhu va na a hi nge swi baleki leswi porke experience hi lexi ni xula kani mama
0: bongeli ba jeje mixini yena wapangalata hi mitirhi ya radio msemi
2: inko
0: chacha duas horas ne 50 minutos dizendo que a carona está bem o carro quieta eu ainda vou lá com o visual com a mamãe alô
3: ao sim papá
0: ao sim brana man
3: brana zai no mchang
0: olha olha mchang
3: can mam papá
0: mãe como é que é isso
3: ah ele é maluco
0: a boa não é não
3: é boa
0: hoya hoya
3: kanamba andikatela mpano zwo thatekela swahleke va magwezi
0: mhm
3: ni sima hi papa ilanga anga humanyana so swinyana ndzanzana
0: mhm
3: a hi tivi
0: hawo
3: a vatati va bizi va dyula nhloko a vatati va bizi loko hanyana vona nompodi u lo ni tindzimi ta ku tala loko nawu lowu byalaka lakhaya lowu lo tirhaka
0: ya
3: porke loko u byala a mina mbirhi lomu hala u hlaya leswi hala u hlaya leswi a ku na ku rhula la kaya
0: a ku na ku rhula
3: hi swona
0: inaka a vavasati bya koteka ku va vhumela ku ve va teka ku ve vambirhi vanharhu
3: swa koteka ku teka vanhu vambirhi vanharhu maxi swoswi ni ka mi hanga ka wona ja swi wa hambananyana hi mhaka matshamelo ya kona porke a leswi xi endlaka vasati va swoswi i mhaka ya wukwele a swa ha koteki mii porke loko xa huma handle a swa ha swongi maja swoko swo ka swi nga endleki swa endleka ku munhu a va ni vasati vambirhi swoswi a nga hlaya ni hlayaka swa ku papa yi loyi a ku humaka ku a nga tshika a tshika yaya u ya fa wele wanuna u gama xoya u vona vana mii kumeka u ni vana va vanyingi
0: basi bungili hi wonela ka wena hi
3: swona hi swona
0: chao chao
3: yeronene
0: kani mama

0: Zen kach karna hai tawe ka ke talong ka loka. Hello.
1: Hello.
0: Kamela ku vala radio hing sana iPhone basa jo.
1: Malabo.
0: Bongel, he bula na man.
1: Kolo mana jwang sto vala ama tair sumaram gati.
0: Oya oya.
1: Kukubonga marti hinkwavo papa hi lavo kuma vandzisa hi yoleyo papa na swin'wanyana swa dwala ku tshama loko vasati va ndzirisela swa karhi kama loyi nga ka wona swo swi lwandi yoleyo wa mu hi ku ku khoma xo xifuva
0: u te mani vito
1: na Jean Xilovana bayirisingi
0: ba Xilovana na ze khumba hloko mhaka leyi ni ba mun'wana i ti a phela loko hi muhi ku akarata ngopfu kota loko va yi vambirhi va hlonipha purke va cha ku nga va tsutsuma
1: swa karhata papai swa karhata mahanyelo leyi hi nga ka wona tiyo swo swiyo hina wa nkarhi wa ko wa hina wa majaha hi navela swilo swa ku tala ku hambova pimpara vutomi la hina a hi tikuti hi leswi kumekaka na swi karhata ku hanya hi vasati
0: okay
1: ni vasati vambirhi papayi hambe para loyi wasati mi xavela swakuva mali swiyani a hi swi koti swo sweswo thanimambo a ni na marita ku tala
0: thanimambo
1: nkarhi wa n'wanyana wa makwavo
0: chao.

0: Hello selimo ra mongisete hi wa kare hezwa le simo la muchai Mr. Harry ka vikilegi makono Mr. Harry wa tshanloi e chikele ka siku hitave he bulanae a hinyika atsutsu wa le simule hinga kare hizwa a viki gonklege hoya hoya baba Harry Mr. Harry
1: Sibungile kubonga aku vulelwa tivati kambe ka siku leganya mutla ka chitichi lechi xa vanhu va chukwana tera de bojet
0: hizon hi bongile Mr. Harry Mr. Harry hi le gau chai le gau lomu ka mapasi
1: a le ga mapasi ya Alberto Bindu Zavala
0: umchopi vaka Zavala vachopi
1: ya muchopi manje vakokwana vakokwana vanga va tshama le ka masingi xa hi u tswaliwa ndzumutshwa
0: okay umutshwa hizon hi bongile baba Alberto Zavala Mr. Harry le simo tani ku vito gau chai makunu ka lesimu leyi hi nga ve hi langa hi chayile hi yizwile le simu leyi hakunene hi tshuka ku yi wutisisa titswalo Mr. Harry titswalo u lava ku hlamusela yini ka le simu leyi ya titswalo
1: titswalo yi nga tlhe byi wisisa ni ku khwatsikhwatsi ta dlinyatisa leswaku swi la kuvula ku wuxinji ndzi vulavula hi wuxinji leki hi mahelwaku ka mathomo ni makateko hi Jehovha ja a lesimu leyi a nhlokomhaka yi vulavula hi titswalo ta Jehovha kusa ha loko a ku nga hi Jehovha hi mani a nga dakataka
0: hiswona makunu swi kona u nga swi vona swi nga ku henya u swi vona ku hakunene nongongulo i na ro titswalo ka ku hanyeni ka wena u tani laha maxakeni
1: leswo swa maheka ngopfu swi vevukile kumbe ku swi vulisa leswaku enormal ne swi vevuki ku tshuka swi maheka kota loko hi kona laha misaveni a swi karato na swona a swi kale swa tshuka swi humelela xa hi ku kumeka ni swi karato swa ku karhi ni ku wona swilo leswi mahekaka swa tihluphi swi tshuka swi maheka lomu ka vanhu ntoro ngamisindzi vona swaku majambi loko ti kona tihluphi laha misaveni ne kambe a titswalo ta Jehovha ta hi enelela
0: hi swona a titswalo ta hi enelela Mr. Harry lomu ku yimbeleleni ka wena swa malembe muni u nga ve u sangula swi sangulisile kwini hi nga halakanyisa
1: ya ku sangula ka mina sangulele ka lembe ka 2000 ka magidi mambirhi ne na kama ndzi nga tshama le ka maputsi xa loko ndzi amukelele Jesu siniyani ntawu byi ndzi nyakanyela ku ve ndzi nga gondza ku chaya switendetende hi laha ndzi nga swi vona hi kona xa ndzi sangule ka lembe le ka magidi mambirhi leni ya ka maputsi xa ndzi vula hi leswaku xa sweswi ndzi va ni 20 na khano na gungu wa malembe na ndzi lomu ka uchaya
0: aka munga sangula hi lembe le ka 2000 tisimu leti u nga yimbelela wa wulawula yini ngopfu hi tona swi ni u nga languta ku lava ku tivisa titshungu ku ka tinsimu ta wena u lava ku gonisa lexi kutani lexiya wa bula hi yini
1: a nhlokomhaka hi leswaku a tinsimu ta mina to tlhelele ti wulawula hi ye Jehovha lweyi ndzi vulavulaka
0: hi yena
1: i gospel ndzi u haxa a evhangeli hikwalaho ka wucenji leki ndzi gi chayachayaka se leku i wutomi ka mina hileswa ka chiputukeziwange ene u still divide ja hi leswo ndzi hanyisaka
0: xiswo a wu nanga tshuka u la ku pima ku u nga chaya a swi tayela swin'wani ku na ni marabenda ku na ni makizomba a swi nanga tshuka swi ku tela leswo swa ku la ku cinca gospel u chaya maxitilo man'wana
1: loko hi la ku wulawula khwatsikhwatsi hi swi dlunyatisa leswaku a kizomba podi wu hi kizomba maji wa evhangeli podi ku hi rock wa evhangeli xa suki mina a xitilo ya kona a tsutsu wa kona wu nga kona kwalomuya ndzi wulawula ngopfu hi timhaka ta Jehovha ku haxa mahungu ya yena hi kolani ka u change
0: ja
1: a kizomba zaba yo lesimu ya le hi nga yiba sweswi ikizomba ikizomba
0: ikizomba ku u kokela ku ya ka gospel kota a tsutsu wa kona leswi u yimbelela
1: a gospel i vito ga kona a gospel i vito ja loko hu la ku u heseni ka maritimu a ritimu a yi kona leyi yi beletiliwaku ku va ku leyi yi nga biwi hikusa le i rhythm ja a vito a vito and a dina a gi cici chumu
0: i gospel kani leswi i gospel wa rock i gospel wa marabend i gospel wa
1: entre gotudo umbetisile
0: hi swona
1: umbetisile
0: here ximaka lembe ka 2000 u yimbelela nyamukha hi chayili leyi hi nga ta na hi vhiki konke leyi nga hi chaya titswalo tingani tisimu tingalomu ka baji ga wena ka phaketi ka baji ga wena tisimu leto tilomu ka kuyini makona ma dish ku se u haxileko zwilomu ka kuyini
1: tisimu hawana hambi loko a swi no karata bya swo ku yini a vinsi inkuwano ndzi nga na yona ya karhera loko ku ku za ka vhumalaka ni wun'we wu nga vekisiwa eyi xa laha xa a swa ha tshamisekanga se ndzi wu dlinga tisandzula leswaku ti kona xa leti ti nga kona swa ku loko vo ti handzahandza vanhu kwalomu ka byi khoma moya ma Facebook lawa ni va nga tikuma ni vulavula hi 10 na munhu leti xa ti nga thepiwa kumbe ku ti nga gravariwa
0: i disku leko
1: na a disku gina ni 10 ga tona hi nga ti gravari hi lembe ga 2000 i dza sexi leyi nga kumeka na ya hi ya tihaxa le tikweni ka Brazil ja wu xinji gotlhelekwe hi mahelwaku hi gona hi Jehovha kusa loko u tshemba Jehovha u veka makungu ya wena wo tlhelele eka yena u mu tshemba Jehovha a nga tshuki a ku phazamela
0: here a tisimu ta wena ta ziwa a Brazil lomu nga haxela kona disku leko
1: ta ziwa ta ziwa i tixawule ngopfu kwasini ya Brazil ni kwasini kaya muxavile
0: hi civa humesa disku leyi u nga ku yi 10 hi rini hi rindzelaka ku hi ta ve hi wona disku ga vumbirhi handle ka ku tiziva yin'we
1: ya hikwalomu ka ku ka ku zametela ku swi lunganyetela hi swi rariyetela ku za swi ta fe ku swi ku dlunya ku ve hi mi chikitisela a wu canji gin'wanyani ga disku a disku gin'wanyani hikusa ye a swi vevukanga a nga swi vona munhu u nge se ha i swilo swa ku vevuka kambe a swi vevukanga a ku nghena lomu ka va producer lava ku huliwo thepathepa a hi producer basi yo tlhekiki a vilunganya liya yi wonekaka lomu yani lavokini lavo chaya lava ku yini yini lava ku mahabukabuka wa kona ha loko ndzi lava ku swi lunga wulawulela swo tlhela ngituca ngitlhe ngiphuma
0: hi swona makunu lomu xikarhi u lomu ka ku zametela ku kuma tingela ku hi nga zwa a disku ya wumbirhi a disku ga wumbirhi na ki huma ndzi ngana humisile gi nga ga bukeli u tani ku giyamukeliwa a Brazil va kona va ku vunaku ntani huwe n'wa muyeche kwalaho nga kona ka siku u kota ku humelela
1: Jezu ka hemi na n'wa muyeche ka hemi na n'wa muyeche kusa ya a zwi ko ku karata ku a ku kuma a va khatalele a va vhunetele ngwisi vanhu va rhandza ku hi vhunetela loko va swiwa swa ku xa u dayile xiharhi lexi xi wile
0: hikoko
1: va tshinelaku va tala ku tshamatshama xiwosa maji hey ya
0: Jezu
1: ndzi hu yi koka ndzoce ya ndhindhazi ya kona
0: hi swona
1: ku tshuka ku humelela mun'wana na mun'wanyana yalweyo ya maji hey a swi ta tikombe a ntswalo wako wa hombe ngopfu wa hisani ka mina
0: wa hisa ka wena makunu u swi vona na swi hehuka ku hi wu chayile ku nga ka kona wa tshuka u humelela muhachi wo karhi swa ringana ku hi wu chayile ka kona u hanya khwatsi u ve ni wu tobikine ni u tani swi kona swin'wana u patselaku na swo ka siku wa swi kota a ku chela chumu mbiteni uka
1: a swi kona swin'wana ndzi patselaku neko
0: a hi wu chayi goch power
1: ya a hi wu chayi goch hambileswi u nga ku mina ndzi ti hlawulele ku hanya hi wu chayi swona ndzi tiva ngopfu ku va ku lweyi muchayi ja lebyiya swin'wana leswiya ku mahala yini a ku seketela wu veka seno u veka seno leswaku loko u ta gamisa u swi patsa epa swi ta kumeka na swi tatanya na kombe xa swi kona swin'wana leyi ndzi swi tirhaku maxi mi ndzi ti hlawulele ku a wu chayi
0: wu chayi u nga ti hlawulela ka kona u titwa na hungu ga wena leki wu baku xungetano hi hosi Jesu hosi ni ngungulu gichikela ka lava va pimisaka ka hungu leki gi vulavulaka hi matimu ya bayibele gichikela ka vona evhangeli ya wena u yizo na yi chikela ka lava va zwaka a wu change tinsimu leti u chayaka.
1: Ya a evhangeli ya va chikelela hikwalaho ka wu change, ya va chikelela eka kunene. Bonga ngopfu wa wona byo leswi nyamutlhe nga laha ka xitichi le heziwa kule ka matiko ya le kule ka kule ka kule loko xa bya ndzi tsakisa ngopfu leswi ndzi ni tshemba ntiyiso swa ku i kona lweyi byeswi a heziwaku a nge kasi a timhaka leti ta wu chaya kasi a evhangeli kambe ha swi kota ku yi fambiseko laha ka wu chaya xa wena u ndzi swa ku na wu helomuka ku vabya byeswi ndzi le rapida ximilora no midije ndzi le kahlula wu hanye hi ku hakisa
0: va tshuka va ku wangula va ku vitana ku hi ngota hi chayelo hina ni xiphichanyana tshinela hilaha Harry u ta hi pangalata swa ma
1: va ndzi yangula ngopfungopfu lava ku mphetisa timfanelo ta ku buhisa na tiperiwulawula hi muchado van'wanyana hi lava ku la kumaha a xiphica lexiya xa hombi xa ku haxa evhangeli hi swivula ku swa ku makruzada ku va mpundzu wa hombi ngopfu xa va humelela fane lava van'wanyana hi va lava va nga ni swibukabuka sweswi a ndzi le ka maputsu ndzi paluxa a lisimu leyi ya titswalo leyi hi yi zwileko laha xa ndzi fambafambele ngopfu kona se xa ndzi vona a tivati ta tinyingi na tivuleka xa ndzi vona va leswaku a tivati leti vulekaka laha ka mina ti vulekela van'wanyana vanhu hikwalaha ka mahungu lawa ya Jehovha
0: kasi ku va titswalo leti ti simamisa ti voneka va nga ku kumisa ku yini hi nhlayo ya foni kutani hi wona ma WhatsApp lawa kutani ma Facebook lawa va nga ku kumisa ku yini
1: ha a swi karatanga wena u ndzi swa ku sweswi ku tsala 84627815 84627815 kumbe ku u nghena kwalomu ka swikhoma moya lomu ka Facebook u tsala u ku Mr. Harry Zavala u ta ndzi kuma u gamisa u nghena lomu ka YouTube u tsala ku Mr. Harry u ta ndzi kuma
0: u kona u davata lomuya kama YouTube
1: we twa swa ku i mhaka munhu eke phela se a timhaka leti a wu cinci leti hambileswi gi nga vucenci ga ku wulawula hi Jehovha a swi biletiliwi ku davata puruki a ku davata byi tiyisa a miri leswi va nge fashben a sawudi ku ni mabaji man'wanyana ya ku hu gaxara xikhongoto hi ku khongela a swi nga laveki leswi ku gica ni mixo u tsutsumanyana wu ta fe ku tiya miri a ku kinanyana laha kayanyana bas wu tiya miri
0: hizo ni bungile makuno magezi lawa a Kamal Harad Msambiki u manyene ngovu a longoloko lowu u change kangoma ya viki una ni kamanyana utsongwane makuno ndza tsamba ku masalile magezi ya baba Alberto Zavala Harry Zavala ivitul gata uchai imbelela a gospel wena mu randza ku muangula atihlahile tanga tiula la kwalomu kwa Facebook lawa kwalomu kwa YouTube utamkuma hita valisisa hakunene longoloko lowu hi ku khela hizo le simu leyi la titswalo muvena Armindo Masingi ka ulungisele salani.

0: Yafiki.
1: Bom dia, Lileka. 3:20, nzeni ka 10 minutes ta vula mukhandlo ku hese ka mfona mulanga lesimu hi tlheleleke hi lechaya. Samathos nhwana loyi a hanyaka etikweni ka France, n'wana tiko ka Mozambique ka maputsi. Nzeni ku teka.

hlekana. Moyo nekufoka. Mama nake anjani? Abo. Abatsongwana ke. Vatlanga. Hi mina mani mi. Hi mina John Go. Ah, okay ni ke sengopfu. Hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta yini. Hi timhaka ta vafundhisi. Ah, okay ni ke sengopfu. Inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo. Inkomu.

Ele é que 5 horas, na 54 minutos. Xangazicho fica, lomukaku petana petana majele. Lixe leve cacava cai, né? Que vai, pumba tiangue. Kutane loko hi pumba tihanyi a hi rhangiseni mabulo a hi rhangiseni ntwanano hikusa vana va ta dyondza yini ka hina vatswali xana ke mugivela lowu va ka hina hi nkarhi wa ku va hi le ni minkarhi ya ku saseka hi bula leti ni letiya hi ya pfuxela vakokwani hi ya pfuxela va bava hi ya pfuxela va mamani va hani hi kulisa vuxaka la hina hi kulisa leswi bongo swa hina leyi yona dyondzo yikulu ya vakokwani leyi va nga hi siyela ku kotisa leswi hi nga va bantu hi xiswona ematshan'wini ya ku va leswi mugqivela lowu li ta xa gambu li huma a ku na ku fonelana a ku na ku kambana a ma WhatsApp hi ma WhatsApp masiku lawa swa ha duri wo tigravhara u posa siniya hey minjhani seyo kambe vanhu va tsuvulela na tin'hwembe timhondzo ta mbuti swa yini swoswo ela ku tlangela hinkwavo lava tlanganiseka malembe ya ku velekiwa ka eka lisiku la namuntlha ngopfungopfu ka vamamani a swi feni a swi feni a swi feni heyi wena wa hanyeliwaka hi mamani bonga swinene xaka la mina swo mamani wa kala dokodela wa vadokodela hi yena luya ku hlayisaka loko ha ri khwirini u za u ya huma hansi ka jambu a tiva timhaka ta wena hinkwato ku ta fika namuntlha khensa swinene khensa swinene khensa swinene a swi feni vamamani Aushani, bundi ya kakaza.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique, ele é 6 horas.
2: Ih, Anifa, isso eu não vou ligar com a minha comadada.
3: Mamá, caso eu ia em um pongo de gama chequele.
2: Pedrito Angali, ximuanana. Akusu e nuku tangan sama lembe mambiri. Afanela kuja, shakuja shungani ma vitamina. Shama tsau, shiduana, tinyama, matanza, kumbi mianzu.
3: Yu, kasi, anzinga shitivu. Se mama, ungani jonzi sale shuntifan laka kushekisa shishon.
2: Ina, nzini keti ingwani panela. Nzita kujonzi sa kusheka shakuja shashunene. Kuveni ntukulu wa minakula ni matimba ni utomili nene.
3: Hii, nzilava kuveni pedritu akula kwazi. Atela ni matimba, kufana ni vana vangwani vantanga yakwe.
2: Ata matanu, shive vukili. Nzena shweka usha impupu wa mavele. Matanza ni tsege kumbi mandandi.
3: Haa, kasa shikarati. Shafana ni shakujale shijaka ina wakulu.
2: Ina, nzena ufana kushitemelela utonga atisela kuveni atakota kuchakuna.
3: Kambe mama. Afanela kuja makambe mangaki ili siku.
2: Makambi manaru isiku. Nakona nga munyika shufihlulu kangwe kumbi kambiri. Upasa ni anzu kufambe ni kasiku. Kambi ungatike kumunyika mafia vele.
3: Ishona. Se impi mumunu wa shwa kuja nzifanela kakumunyika.
2: Ufanela kumunyika mpi mwachikiri loku umujisa. Utela wa ambangisela majela. Shali sima ku ambangisela. Nga munyika nyama ya huku, matsawu, ni uswa. Isiku lin'wani, umunyika matsawu ya timbaweni, shiduwana, ni mpunga. Nga sweka ni sinora, makwembe, tishijau, ni tin'wani tishaka ta matsawu.
3: Si, nzi ta swi xavisa kwini swo sweswo?
2: Nga karateke, ntalo wa mihandzu leyi, u na yona masin'wini ka wena, na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. Ai munyiki hafu Pedrito kuvena ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina sho.
3: Yu, inga mchuvuka. Ajile hinkwawo. Kani mambo mama.
2: Swatsakisa, intiri wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
4: Akuva nwana wa wena kula kwatsi, kusukela ka nthlanu wa tiweti na yinwe. Handle ka ku munyika mafi ya vele, munyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makambe mambiri hi siku. Yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.

0: Fica 6 horas na 16 minutos. Alô? Alô, Mungsete Kalkrung? Lui Sangarini Shkaratu, a Biro de Luia, Balekile, Kambe, Mkandlua, Pulikile, Mkandlunga Konam Gvela, Enquai, o Fama Kafuka Xixon, Karua 7 horas. Alô? Lishila Shaka, Emanuel?
1: Oba Salvador, Caveira das Cota.
0: Oh, Blen Cascota, Moine?
1: Ah, a fuga, o time ali.
0: Ya. Loko ku akurulile ku sa swo swikati timela kunele.
1: Timela ka timela maja.
0: Na kona. Ninjangweni ku titimelile. A xichangana xivulavula na hina ku va hi xitwisisa.
1: Ntwana, hi kona ba.
0: Hi swona, a vhiki li fambe njani?
1: Ah, vhiki li fambe kwati.
0: Aha.
1: Swo karata.
0: Hi swona.
1: Ndzo zama ku kula
0: la gqini ya kokolo hi karhali lana bale ku pushana bafana balivala
1: kuka mntu ya akereke
0: empela hey sona itsakile ku motwa
1: anamba tirani fast
0: he mina velela ku hela ka viki ka ku talentsa ku swinene
1: na mina hi so leso
0: aha
1: mama
2: dança filha a mãe grande não está ela dança
0: santa. Ele é 6 horas na 18 minutos. Alô?
3: Auxen, auxen, auxen, indotamina, numaio.
0: Lixile, Grimil do Kumalo.
3: Certamente, coca, msava, bairro dos milhos, moinho, que sou unir, igreja católica. Pois tu male isso, ximbutum, zaxua, num pouco.
0: Lega, mguangu, a padre, boa vida.
3: Exatamente, wena kutiva kula na mani.
0: Nagotwa.
3: Uko ungarandu tani pushele magale siku kujua kuduani lana kwa munguno.
0: Ya, ngani gwela viki la welfambe njani?
3: Mganu lana viki lifambe kwati, lifamba kwati kambe lita litonzoma lana.
0: Ya.
3: Fana nao, makaya ufana futhi inga ente kakamale isi, ente kile lako kamsaba. Songwa ni mungwe, atekeli wa utumila ene, munu waka anga tiveki, kola kukamsaba. Ashkulu ini.
0: Ya, hey, ami chavelela.
3: Ya, makale ente kakamale isi, antao, sei chochele kile, iteta umelela lako kamsaba, songwa ni mungwe. Atekeli wila alisa kuivali jani ku wangwani wani ukana kana karat lukubavula vule so alisa asavali songwani mungu atekeli wile lako kamsava ashkulu ni munu okanga tiveki au tumlae
0: ya anta ukumayo ae mai lesu mfo Enga ile isi makale ya mchavelele vitula radio Msambike msoro provincial ya Gaza se anibalili maviki mangandlula nukukulako mitama eshungwe na lano mbule eshungwe na mlungi sata utomilangwe na shwa
3: kani mambu sinene baba makunga viki ya vana kulori vayesha vaya ukititisi vaya ukwaleni ya kompileni li ambile si ugala kakona li haivitivi manjiva karateka kugwala kani mambu kumayo itaka petinyu zimba Nilu wazi masoka yako, luya yako, luya yanku mini li. Ani mamu?
0: Eleka, 6 horas na 20 minutos. Ani kukufika mgivela la narodi Msambiki kutakisa ishlebs. Eku saba ingiseti, hivu wanava ripotaka itlilase ni yava enyika, ushava enyika, mashele, mafambeli ya viki, makungu yava wana. Alo?
4: Pan.
0: Alo? Lishile?
4: Aushe. Ba.
0: Hey, bula na man.
4: Leonor Masie.
0: Hey, mele queen mama Leonor.
4: Ela shongweni.
0: Oh, anchongweni kangoshane.
4: Ai, shongweni, shongweni igreja.
0: Ah, igreja isso. Isso na. Ah, vikila ngwe lifambe njani mama Leonor?
4: Ah, ndisamba kwatsi.
0: Ya, nyamuntla mgivela, mi talisa kwenla ini laka ya leku fika mgivela?
4: Ego kuga ishiye la kutakweke.
0: Ya, ishona. Au basi silala veka? Se, minchadu, tilovolo, ashtali kuyendleka lanu nchongweni?
4: Ah, kuyendleka.
0: Ah. Iswana, mana Leonore, tsakile ku motwa a radio Msambeke kampunzi low.
4: Sanmam.
0: Bye bye. Ae le anchongweni ngerekeni he bula na mana Leonore. A komba kutsaka itlhelo la Mashele swi famba hi laha swi lavekaka hi kona. Ku ni mun'wani mwingiseti kalkunga lo.
5: Lixile boss.
0: Lixile xaka hi mani lweyi?
5: Leyi beting ezimba kusukela ka Malaysia bayiri unruwa onza.
0: Ya n'wina mu ni tsakisa hi leswi wena na Khumayo mo tlhatametana.
5: Hiseleleana ku rhanga mina ku gamesa yena njalo njalo.
0: Ya swo yini xirhamelano?
5: Ah siko swi xa wena xa wutisa swa ku mi vangaki la
0: vangakila
5: siko
0: ya se kula ku songa xikhumba
5: swinene u la ku finangela mpela
0: ya
5: ya
0: a vhiki li fambe njhani
5: na dya li famba nga bem
0: ya
5: a li famba nga bem muhaxe hi yon kumi vhiki hinkwalo hi lahlekeriwe hi ntote un'wana a nga fafela joni kwala bayiri unla
0: eyi
5: hi yon kumi hi murindzela na manje leswi se nge landzelela xilahlo xa kona a mixo lowu
0: ya ya ku biha leyo
5: mpela
0: ya ku biha
5: a li fambanga kahle ndlela leyo moxa
0: se lana ku khongela ka hina swa nga radio Msambiki Gaza hi laha leswaku xikwembu xi mi chavelela xi mi susela nchavu
5: bongo ba
0: ya loko marefu ma hundzuka ntima hina a hi tiyiseleni hikusa ku vonakala ku ta va kona siku lin'wana
5: na kanjhani
0: ya hi leswo wena betting
5: bongela moxa bongela moxa
0: ya katekani
5: nswona mumtirho yine na n'wina wu kosela
0: aha le ka 6:23 hi karhi hi endlaka radio lamaya u radio lamabulo ka mugivela wa namuntlha 23 ka mayo hi vona van'wani nkarhi lowu se va sungula wu cukacuka swa ku mafatu ma njhani ke ma tshamisekile xifambo xi tliliniwile ke ekusa namuntlha siku la nkhuvo allo mwingset lexile ya na milimani vetu
6: a vito khuluma na kasi ka Fred Masinga bayiri singu ka mabandlani
0: bayiri singu kweni
6: mabandlani
0: mabandlani hi kweni la
6: ka mchachani
0: a ka mchachani manjakazi la
6: hi dirisa manjakazi
0: ya hey mabayiri man'wani ma tshuka ma ni hlupha lana mkuvoti ni rivalele
6: bela a wu nge tiveteli hinkwako
0: ya se swo yinisa loko ka manjakazi lixa njhani aka mchachani
6: se nisa khwazi seni tengile ku titimelele kuyo ntsena ku twala xirhami ntsena
0: ya ku la ku hi havela hi ta ku fumela
6: ku la ku buketela majesi leswinoni.

0: na bolo eta le londza la
1: eh ale ale ma ale ale kutake nje shishinwana ni nyamuka shibebetani
0: eh
1: mko
0: eshona kateka msinene seno kwini la na kwartu kongresu la
1: eh kwartu kongresu
0: ama bunganene eshona eshona
1: eh kwartu kongresu bairu ina ile bairu shish
0: eshona bye bye
1: enko mko murungula kaya ba kumka
0: eshona eshona Ay bolani mama seva ena senia hati makale ta ku tiva ka leti ta hlupa ba zende mele a swifeni hatlanganisa malembe na yena mama dirinya hinkwavo hi vana va leswaku mintirho leyi va nga na yona minkhuvo ya vona yi fambe quats hi vito la radio mozambique emisor provincial ya gaza kuni mwin wingset ya hi kwehletaku lixile
2: awuxeni
0: lixile feloku mayo
2: ku rholeli la nkhomini la
0: ya ya hi tsaka hi leswo ena
2: ya masela lisikhwati lo mukhomini vona va mukhansi kurhula kurholeli lana a na ha zama ku nghena ko rado la no loko a kamba tikoka tikoka ni vala swikhaka swa masengane
0: sen ku bikuriwa swibangwa sen
2: swibangwa swi feli leswi leki ni vuya hi mafoto ni ta kumu ni nga muhambowa leswi swo marato wera swikhaka leswi akaza ku wetu loko u swi kuma laya mi ni hambaku swona ka ncayeni xa hela se ha hi ri ku rhiyariwa hi swo swa swikhaka leswi
0: ya se u nga tima hi le publicidad
2: machakeli ya hi xindere kwa hina xona ku xirhamisi xa gongondza xa gongondza ku loko xi nyata ku humi yano handle ku xikopani ha xi hangalasanyana xo khoma xikomu kumaka xa suka
0: xirhamiaa
2: mina na hi kola kaya yo nghena na usabiya ingwana ya makoni wa mina
0: leyi na usabiya
2: tshama la kaya lana wa vona ngwana iswani munhu loko i wona u nga yi hlongoli
0: ya hi ku ya pimisa
2: hambi yo fundhisiwa ku fana ni n'wana loko a wona homu kwapa mfundhisi
0: ya
2: seyo vuyeta ta tshama la ka pfuni ka tiwa yona lani kaba wa yona va xikondza ti hi bava
0: ya hi swona felo
2: hi yona ngalaka ta mina mitirhinene va mukhanxi a teka maprograma man'wanyana
0: hi swona mpfuete hi tsakile kumuti wa nsene wa nkhumeni
2: hi swona mitirhinene batri nedoni mutwile a ndlulile
0: ya a ndlule hi kona
2: ya hi swona
0: Radio Mozambique, emissora provincial ya Gaza, Kamfuka 90.9. Megahertz ka frequência modulada la dropeni la kanchenchai. Kone mwanwana mwingiseta ikwehletaka.
3: Awsheni vovo menina la kamweta.
0: Oh, vovo menina. Ay ay ay ay. Kukala.
3: Kutapa no kuma ku loko ni la ku nghena masiku o talo
0: vavo menina i nje wewe ha chachula we
3: male henhla ma chachulela
0: i maxirhuxenta
3: male henhla
0: ya a vhiki li fambe njhani xaka
3: mitirha mavoko famba khwatsi laha famba khwatsi
0: ya
3: namuntlha makungu hikokwa hetisa vhiki ku kota propri swoleswo
0: ya
3: maxele makhwati makungu hi wolawo hi yo mahamahali mitaza cheletelanyana saladani la ku mitsumbula hi yolei
0: ya yi kona mani
3: se makungu ya mina lawo loko mundzuku ni ya nkerekeni
0: ya
3: a maxele mugangeni a seta ku biha mahali kahle
0: ku rhulile
3: kanimambu
0: hi swona hi tsakile ku mutwa vivo minina
3: kani mambu ntirho nene manyawu manene ka xitici swa nandziha ma
0: swa nandziha
3: dada nge cinci xitici
0: ya loko u za u longoloka na hina swa wena swamba khwatsi vovo minina hi bongile hi vitula radio mozambique ka gaza
3: kani mambu tlangelini ntirho wa kahle
0: ehe loko hi bulane vamamani swo mani ku nandziha laha Eku sa ntalo wa masiku hi hoti wa vabava ntsense nyamuhlatsaka vamamani va nghena hi twe vhovhominina hi twe mana Maria layana ncongweni nkerekeni chota seni ya xidengela enkadini. Alo
4: lixile dyaka xitiki
0: lixile lixile hi mani lweyi
4: a kala nyamisa
0: oh i tembe lweyi swo yini mfowethu
4: hi kona ba mukhantsa engon'wini
0: na hina hi kona swikwembu swi hi pfunile ku ta fika laha
4: hi khensa leswinene matimba lawa
0: ya
4: ya hayi a mugangeni nyamisa kurhulile unta xitiko
0: ya
4: a ku na ya ku biha a vhiki li fambe khwapa leswi hi ku li hetisela
0: ya ho minyeta
4: wa minyeta u tshukatshukalana ni leyi
0: ya
4: u pfala laha ku nga pfuleka
0: impela
4: ta vona leyi taka
0: ya
4: hina bafuna
0: hi swona hi tsakile ku twa leswaku xikwembu xi mi katekisile vhiki li famba khwatsi mintirho ya n'wina ni laha mugangeni swa ha rhulile hinkwaswo
4: kese swinene va mukhandzi mi pfuxa a munghana wa mina Pedro Batap
0: tatana Pedro
4: ya a swi twile
0: a swi twile hi swona hi swona munghana e na ku xuva mali
4: na mina ku xuva munghana ku laha nga vonana
0: ya hi ta vonana hi ta vonana hi swona Às horas 36 minutos, eu vou lá no Chaco que era 24 minutos, já que fica com 7 horas. Alô, Lixile?
5: Lixile, Mkacho.
0: Lixile, babu, e bula na mano?
5: Izita, cola no Queen Barula.
0: Oh, mungano wa mina na kuona mfowethu.
5: Ya lale kaya simbuzo ka chaine tiwa kiti ni wuye ko vhiki linga yena.
0: Eh, mashagame uma wone ile ko sedi ya ka makhala wa ri dza afika ka mhana.
5: Ah, we pushelanile, pushelanile.
0: Ya.
5: Eh, ndzani afika ni college ya ku hamba kaya le.
0: Aka muhambe
5: Aka muhambe kutuwa maboti kolekwa mati ma karata le.
0: La ekruzamento ya gijani mali ko na ekruzamento ya ya makeza
5: la gele gele la ya mati ha mangena makongo makukaya senior
0: epa
5: swa karata mafambela la
0: hi swona ena kazi
5: tanga ha kulimo swa swiyantsa
0: swiitaza swiyantsa
5: hi swivoni sele kwazi na vhiki ni vone kahle kambe ho va ni ndota yin'we nga hi luzekela vutomi joni na manje ka ha lungisiwa maphepha ku a ta vuyisiwa la Barbados la
0: kola nyokweni ya
5: ya hi luzekeleli kambe ta ku yini swa xikwembu
0: ya minkarhi ya ku tika le
5: ya kambe na van'wanyana ha ni kosi togweni mati ya kona ma komba ku koka mo famba katsongo katsongo
0: ya mina loko ni yimela ekaka mina na mi wona person ya na mavona swa ku hey mayala mali kona mana
5: ya mali manyingi swinene hi balala futhi va tsake ngopfu lava ku dlaya tihlampfi
0: ya va tsake swinene
5: va dlaya tihlampfi swinene a masiku ka mina va ha tseva ku tihlampfi
0: ya hi swona zethu
5: ta ku yini swa xikwembu hinkomu swinene hi bonge ku twa ritula n'wina mitirho yinene
0: a rituli le hambiloko hi hluliwile kambe loko hi ni xikwembu hi ta hlula
5: hi ta tlula siku leyi nga hi ta ve ku tsakeni hinkwerhu
0: ya swi xitani
5: mpwetu
0: ya
5: a hi tirheni khwati
0: a hi tirhene a hi tirhene ses horas 38 minuto ja hi le anyokweni lana xikanekiso hi ncongweni hi bula na vazita nkarhi hi fambaka hi magasi lamakulu hi lavetela 7 horas leyi u ta va nkarhi wa mahungu hi ntirhisano na antena national ndzhaku hi nghena ka dokadokisani wa xayana maputu gaza ra nyambani koni mwingiseti alo lexile
6: mkhatswa lexile
0: ya lana na tshemba ku ni le ka eka mayimani lana swona
6: ule
0: machani machani au sheni machani nikona mfowethu moyini wena seno bowani
6: a bowani kupate swinene
0: ya
6: passa.
0: Ya, ya, com temperatura, mano, ei. Ya. Leswi swi lava swo xichanani leswi, no vala pena. Ya.
6: A hi vona swirhalangana.
0: Ya.
6: A hi vona ku tsaka.
0: Ah, ya.
6: Tanu ku tala ku na hinkwaswo.
0: Impela.
6: Hi be nyama.
0: Ya.
6: Swinene swa ntama.
0: Ya.
6: Va ni kombisiwa regulo wa hina haleno mhanya. Regulo Antoni Mohlambe. Swinene.
0: Ya.
6: Hi vona ku tipfulela mahanyelo ya ka lona.
0: Va Mhlanga lava fumaka seyo.
6: Va Mhlambo, Mohlambo.
0: Va Mhlambo, hosi Mhlambo. Hi swona. Va ni xindhawani.
6: A hi tlangela Xikwembu hi ku kombisa ka vona ka loko se makonwa kona.
0: Ya.
6: Hi lembekumelo leno hi ku dyiwa ka ngwenya.
0: Ya, ya.
6: Ku ve ku ri yena ku landzela ntirho lowu makonwa ku wa ta wu fambisa.
0: Awu, a xintu xi kombe yena.
6: Ya.
0: Hi swona.
6: Hi swona. Hi swona. Na swinene.
0: Ya.
6: Ya. Hi va ni phati ni phati.
0: Hi swona hi tsakile ku muti wa machani. Le ka 6:40 minuto xa hi bulani ndota xitichilana machani kusukela Bowani ka Maputs mun'we ka vayingiseti vo tshembeka hi ntamu lana ka mintirho leyo haxi ngopfungopfu ka xichangana a nga kali swinene lomu ka tinkunga lomu ka midokadukisano

0: Etwele Antoine wa vangisete lana kusukela ka Ntshangchai. Etwele va Limpopo, etwele va le Ntshongweni. Ni va le Ximbotso hi va twele. Kambe va le ka Xokwe va Chota, aka mapai ma Chota, Masinjiri, Masanjene, Xigubu, Xikwalakwala, Gijani, kose hinkwaku nkovene. Kotani a swi tiva swa ku va kona vanghana va switichi lava va hi kumaka moyeni hi tindlela ta ku hambanahambana. Ku ni mwingiseti a hi kwehletaku lexile.
1: Fernando Jeremia Mkacha, muhaxi wa hina uxeni.
0: Lexile, lexile. Hi mani wa ku ni vitana vitilamela mapasi loyi?
1: Makwakwala Fidel Castro Barsegi.
0: Ah, i mfundhisi.
1: Njani?
0: Hi kona hosi hi pfunile mfundhisi ku ta fika laha.
1: Hana hi nawu hi kona. Xelene ni va ku ni vafundhisi kuloni lava nga masangwini ka nkarhi lowu.
0: Ya va hanyanga mani.
1: A va hanyanga va karhateka mani.
0: Va
1: xi va hlayisi.
0: Ya a xi va pfuna.
1: Hi khensa swinene, hi khensa. Ha ku xali xi le khwata hi seka nchumu swa ku bihela Barsegi Fidel Castro. Na lexile kahle ho veka leswaku a xikwembu a xi hlayisi ni siku la mugqivela kun'wanyana ko riliwa kun'wanyana mukhuvu hinkwaswo swi nga laha hansi ka dyambu hi khensa swona ka hinkwaswo
0: a xikwembu xi hi pfuna swinene ka swona
1: ni khensa ngopfu ni khensa ngopfu mukhacha loko yi chaya famba rungulama manyana wa mina ni vatukulu
0: wa ku ni rhandza hi ntamu mani
1: swinene phela loko u nga hina mamanyani u nga hina mamani kaya a wa chumu
0: nada ni nga sole mfundhisi nsati wa mina ni rhandza swinene wa ntaratara
1: ni khensa ngopfu na ku vona njhe loko u ya ntirhweni na swa ku u saseki kahle u pasarelekile u ku yini hinkwaswo
0: ya a ku twala swi tsakisa hi swo sweswi
1: wa ku vona ke ni khensi ngopfu mihaxi
0: hi swona mfundhisi katekane
1: vito la mapasi ya le kateki
0: ya

0: Radio Mozambique, emisoro provincial ya Gaza ya mahlweni ku navela la mixulo unene ka mugivela wa namuntlha ku nga li khala hi ta vaka ntirhisano wa xiyano Maputo, Gaza na Inyambane.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
2: ku ndlhuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: tabicho o almoço ni jantar. Então, hi leswi hi nga lunghisisa swona. Ku ta vi kambe ni vanhu lava va ringanaka ku vi na va hi kona siku ni siku va lunghisa timhaka ta limpeza lomu va tingana hi kona a vanana lava ka wohle mandhawu lawa ndzi nga ma wula.
1: Inkomo hi khensile kambe a xifundzankulu hi Nyambani ngopfungopfu ha swi tiva se mi hlayile mi ta kumeka ka oito wa mamodalidad hinkwawo lawa ma taka lana aka festival hi xiyimo xa national n'wina mi sima ngopfungopfu hi mamodalidad wahi ya koho lano lawa mi titshembaka swinene swa ku mi ta teka kumbe mi ta humelela ka wona.
0: Bungile hina loko hi wile hi na mpfula laha hi nga kumeka na hi hasi ngopfu hi wile hi ta sangula ku hloma ja aka lembe leki hina hi tiwona na hi longile leswaku wonhle ama modalidad hi ringana ku hi huma na hinici na hi le phambeni hakuna leki ki nga le ndzhaku.
1: Hi swona na tsaka hi ku tiva nhlamulo leyi ka murhambiwa wa hina hi nga va xihundla loko wo hlamusela lana. Hi swona hi ta ya a xifundzankulu eNyambani a ku va hi ya twa marito ya murhambiwa wa hina lana tatana Denise Arlindo leswaku amaputu swi li yini ke kusukela ka xiyenge xa lomu swikolweni nghena ka madistrict ku za hi ta ka fase provincial na hi cuka a national hi agosto a Nyambani. Amilosa
2: awuxeni a ni tivi kumbe manito
1: ena a ku kuma
2: Denis Gerlind mun'we ka varhangeli va mitlanga wo tiyisa miri a direction provincial de education. Kan mamu bon a província la Maputo li enje a fase provincial a lembilenga ela ya agosto então ya agosto ya mbi fase provincial nga kunga kumeka cerca de 900 wa vatsongwana então se ilangili ka fase provincial ilangili a vatsongwana lava vo to representaraku a provinsa la Maputo se hilangili ava atle ava trenador va professor trenador lava to va acompanharaku a vatsongwana lavani kama modalidad inkola vanga kama modalidad lawo ya oito se manga hlayiwa entawu ka swoswi hikusunguleni akusunguleni ka lembe fevereiro hi hlanganile ni va tekniku hi va sensibilizara swa ku a va kontinuari va langutela vatsongwana lava va nga langiwa a lembile nga hela ka festival provincial hi agosto entawu a provincia de Maputo se a na voni va ku sungulisa porque a va gamanga loko ku humelela talento lin'wana swoswi linano leta petiwa a va swi pfaliwanga manje hi agosto se hi hambile a selesangu la provincia la Maputo leto kumeka ku eNyembani ka fase nationale a ti swoswi kani mambo.
1: Hi swona matshamele ma lulamile mi tinyimiselile ta mafambele ma logistika hinkwaswo swileswo swi khwatsa
2: bo hi lwa na swona halwa na swoni a swi senela manje se swa tikomba swa ku hi ya kona no hi ni defs nyana hi ni li kahle mali ya kona manje hi ba swi pfale ka van'wana ni n'wana wa mabindzu va kola provincia de Maputo pra va hi pfuna va hi yengesela ka swin'wana ni swin'wana swi faltaraku
1: kutani a leswi se mi nga endla a ntirho lowu wa fase provincial hi agosto wa lembe leyi nga ndlula ka xiyenge lexa oito wa mamodalidad swoswi hi lemu ka mayo junjulu va hi fika agosto hi ta ku 2 meses kutani i ntirho muni mi wu endlaku leswaku ava beli lava vanga lahle tidyondzo leti vanga tikuma a

0: fambeni ka fase provincial.
1: Hileswi a hi hlaya swona leswaku hi fevhuriri hi reyunerile ni vatekni ku puruka vatsongwana lava va swikolo ni sweswi ntanwu reyunile ni vaprofesori wa vona le nga vatekni na vona va nga khetiwa lembe le nga hela a ku va va kontinuara va akompanyara a vatsongwana lava manje daki a nada hi julio a partir de julio ta ve ni xitaji xa umishi na yinge se yi famba nyembani ta tlhela hi va junta ndhawu ya yin'we vatsongwana lavayani a ku va va kumana va bela xikan'we va tivana na yinge se famba nyembani
0: leswana hi cancel hi ta tlhela hi ya a enyambani. Enyambani hi yena a ntsindza loyi a nga ta yamukelaka a festival national hi agosto. Kambe lana na ni nge se na nyiketa rito vana kulori ku va na vona va veka a swivutiso a ni navela ku tiva leswi ka tatana Bellarmino Ntivane hi ndzhaku ka nampfula se vulile mi vonile leswaku hi kwini lomu mi nga vi hansi ka podio ndzhaku ka mitlangu leyi ya nampfula loko hi civuka nga va hi xiyimo xa tiko ku ni mhaka yi chotaku lana ka n'wina nga va Nyambani na Maputo xivutiso ni ta xikongomisa ka tindhawu ya timbirhi leswaku hinkwavo vaatleta lava va tivonakalisaka matalentu lawa ma humaka ma thwasaka laha ka majogo exikolaris a ku na akompanyamento i ntirho muni lowu mi nga wu endla n'wina tatana Bellarmino ndzhaku ka nampfula ku ta fika sweswi hi xikombiso loko yo ta vutisa seyo a Enyambani leswaku mi nga hi komba matalentu lawa ma nga tsumbuleka nampfula lawa ma ha simamaka ya ma ya mahlweni swi nga koteka leswi ku va mi hi komba vambirhi vanharhu ka akompanyamento leyo xana hikusa swi tikomba hi nge ku ni ku lahleka ka lava va upfisiwaka lava thwasaka ndzhaku ka majogo xa xikolarixi
2: bungile hakunene byi wa saseka ku vi i vi responsabilidade ya hina como setor de educação lava va kumekaku na va bela a majogo escolares na va reni idade ya ma 12, 13, 14 anos loko va huma eka majogo escolares ya lembe go kara 2 anos depois va bela va ringana ku va tlhela va bela ka man'wana majogo escolares ka ni leswi lava ja va nga ni idade ya 16 loko va bela a majogo escolares ya lembe leko va huma ja va hi na idade ya ku simama va ha participara ka man'wana majogo escolares então acompanhamento leyi yi nga ringana ku yimaheka ka lavo va kala ku va nga hi na tanga hi wona hi tlhelo ka hina bya ku byi wa ringana ku yivi va akompanyariwa hi maklubi akuva ja va hi na tanga ya ku ringana ku va simama na va akompanyariwa hi hina ka ni leswi lava va tidadi ta titsongwani ha simama hi cukela hi wona bya ku va mahisa ku yini va bilisa ku yini kasi ku vi va ha swi kota ku vi va kumeka ka man'wani majogo xikolari hi leswi hi swi tirhisaka swona lomu Nyambani
0: Maputo xivutiso hi xo xexa xin'we
1: kan mambo hi tlhelo la Maputo ini ku sunguleni ka lembelo leyi lifunzi liposa ku hi reyunirile ni vaternadori hi reyunirile ni association provincial ni maassociations provinciales ya mamodalidade hinkwawo laya ma kumekaku ka festival a ku va hi va tsatsiya swa ku a va ve na hini pura va kompanyara na voni va vona matalento lama ti humelelaka hi tirhisana swinene ngopfu ni maassociations provinciales entan loko ku humelela talento hi voni va litekaku loko a talento va lamba acompanhamento maassociations hinkwawo hi kumana na woni nkama ni nkama pra mamba acompanhamento kama talento lama ma humelelaka eswikolweni
0: e swona hi khensile hi le ka 7:35 minutos mwinkisete hi le ka mabulo ya xiyeno Maputo Gaza na Enyambani namuntlha hi karhi hi cuka mintirho yi landziwaka xiribyana xa dyondzo xi lunghisela minkhuvo ya mitlangu ya swikolo kutani lomu ka fase provincial Maputo se a andlulile ka xiyenge lexi a endlile hi agosto wa lembe leyi nga ndlula tanihi ku vula ka vurhangelelana sweswi va endla ntsena acompanhamento leswaku va ta nghena ka xitagio na va cuka agosto a taka enyambani wa sungula fase provincial hi dia 25 kumbexana ka masiku lawa mataka yi ta va hi xipimo xa ntlhanu wa masiku ni rin'we kutani ke hi ta lomba vanakulorhela na ku va va kuma mukhandlu leswaku va veka swivutiso enhla ka nhlokomhaka leyi Avelino Antonio Monica Novella
3: inkomu hi na xivutiso xa hina hi nga xi veka kwala Maputo ka murhambiwa wa hina bava Dinish ha swi tiva leswaku kusukela muvhulu vatsongwana va ta va va le ku humuleni vula leswaku Maputo se a hundzile ka fase provincial se va tiveka vatsongwana lava nga ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mitlangu leyi ya majogos xikolari ku fambeni ka vhiki leli a ku lulamisiwanga nchumu xa ku va vatsongwana va kumana va lontsova va ta vhiki leli ku nyimeriwa ntsena judlu
1: hi swoka ni mambo bon fane swi ni nga hlaya swo ku sunguleni swa ku ama vatsongwana vatsongwana lava va majugadori se va tirhisana ni vatekniki wa vona ntan'wu ka vhiki lo leli hi ndhabaya ma nga ka maferia a va tekniki lava hi nga va langa ka festival provincial va ni nkama pura va trainara kahle a vatsongwana lava
3: a ma modalidade lawa muva ya vile vatsongwana lava leswaku a bola va valani bola lava nhanyane va va ka muganga lowu swi mahisaku yini
1: hi swo kan mambo hi pfuli macentro de treinos a Bowane a Matola a Marakwena vatsongwana lavo va macentro de treinos na va kumpanyeriwa hi vatrinadori lawa wa vona a madistrito laya Matola Bowane Matutwini Marakwena
3: inkomu enyambani xivutiso lexi navela ku va hi xiveka ka murhambiwa wa hina bava Belarmino Ntivani leswaku ha swi tiva leswaku inyambani hi yena a nga ta yamukela a mitlangu leyi hi agosto a taka hikwalaho hi ku twile u vula leswaku inyambani a lulamile a lulamile kambe kuni leswi tshukaka swi humelela ngopfu aka majela ha tshuka hi va vona a vatsongwani na va le ka mitlangu leyi van'wani va xaniseka va twa ndzeni hikwalaho ka ku va swakudya swo ka swi nga tshamisekanga van'wani a vubasisile nga le ka matshamelo manene a mhaka leyi mu yi vonisisile hi laha swi lavekaka ha kona a ku va ku nga humeleli vatsongwana lava tshukaka va kumiwa hi mavabyi hikwalaho ka ta majela
2: ibongile hakunene a xivutisilexo hi wasinana hi wulile leswaku hi mhaka ya matshamela ya zvakuga ni basiselelo hi leswi hi swi lulamisileko a hi responsabilidade ya hina basi kota education kani leswi hi tirhisana ni Saudi lava va nga vona va hi vhunetelaka hi ku vona a mhaka ya basiselelo ka mandhawu lawa va ta nga kumeka kona na va tshama vanana ku mahekile a pulverisação kasi ku vi a tisuna ti nga kumeki na ti hi kona ka mandhawu lawa hi lomu kambe ka ku zamazama ku vi hi vi ni ma red mosquitaire kasi avana na vontli va kumeka na vahi ni maredi lomu va ta nga ekela kona zvontli leswo i responsabilidade ya direção provincial de saúde hi timhaka ta zvakuga kambe zvi kona zvakuga zva ku ringana ku vontli vanana va ta zvi kota ku vaxura zvin'we direção provincial de saúde na yona hi tirhisana na yona laha ku nga ni va nutritionista va nga vona va xi tivaka ku vona ku hi zwihi hi gihi a tshamelaka swakuga leswi swi ringana ku giwa hi vanana kasi ku vi va nga xaniseki hi ndzeni hi leswi hi nga tshamisa zona amalongelo ya hina le nyambani.
3: Inkomo Avelino Antonio
4: bongile vaina kulori kunyikwa gezu cho sangula chuti suchia kamkhacha itavea chikele murambiwa leyo ka Gaza
0: nada ange sina fika a rindzela mvuto
4: bongile nani setora ni 41 minutu ita kongoma kamaputu lenu inyambani hezwili loko ku khlamuseliwa lezwaku a fase provincial lei ya majogos escolares isangula hi muvulu hi famba kalawa zihlanu avanana vatave amadoropeni ya machichi ni inyambani makunu a hi lava ku tiva aka maputsu hi insistencia amamahela hi wahi hi xopaxopile tivaka Gaza leswaku amamahela lembe leki hi laha ya ku amajogo escolares fase provincial maka siku gin'we a Bilene, siku gin'we a Xibutu, siku gin'we a ka xikwala kwala loko hi nga phazami makunu amaputu hi wahi mamahela ya majogo escolares ku lunghisela ku ya ka fase national.
1: Oh, iso fanele swa hi hlayile ku sunguleni leswaku a fase provincial ya hina imayili ya agosto wa lembe linga hela avatsongwana hinkwawo va provincia va kumanelani a distrito la Matola hinkwawo cerca de 900 atletas vanga va kola a Matola se hilangili ama avatsongwana lava vanga ni avatsongwana pra va representara provincia la hina ni vateke ni ku va ko hilangili entao abatsongwana lavane se va kompanyari a lembileli utikela ka lembile nga hela anti ku sunguleni ka lembe ya hamba accompagnement ya batsongwana lavanga langiwa manje loko ku humelela a talento linwani na lola apetiwa swoswi ya xitajo xa hina ita xi hamba ya partir de julho tateka batsongwana hinkwawo lava lembile nga hela ni ma talento la manga humelela ku fambeni ka lembileli manwani hinkwawo va ta xitajara partir de julho um mês de estágio julho até agosto na ngese famba enyembana ale swi strategia lexi maputo anga langa xona kan mam
4: se loko muhlola amatshamela amamahela lawo ma ta mi vuna hikuva a mihandzu ya 2024 na mpula a yi vele yaku na byala ka provhinsi ya Maputo mi ta swi kota ku chukwatisa mihandzu hi xitrategia leyi mu nga maha yona ku lunghisela vana na van'wina a ku ya ka majogo xikolari
1: hi kholwa swa ku hi ta konsigira porque leswi a kusukela lembe linga hela se avatsongwana lava va tiviwaku va kompanyariwa hi khola swa ku a maresultato ya lembe leli mata yantswa ku tlula ya nampula
4: kan mambu hi wuyelenu nyambani ka bava Belarmino tivana nga kwala riveni a ku fambeni ka ku lunghisela a majogo xikolari ya nampula inyambani ave ya maha a festival provincial ya ku hambana ni leyi a maha ku lembe leki xikola muni mu nga xigondza ka festival liyani ya katigin'we yi nga maheka lembe leki ka 2023 na ku kongomiwa anampula yi mahele 2024 na ku kongomiwa anampula ni festival provincial leyi maheka ku zwezwi vhiki leyi taku na ku kongomiwa fase national kwalomu inyambani hi ku seketela mihandzu leyinene na halakanyisa leswaku a na mpfula a swi fambangi khwatshela ka mihandzu
2: bon o hi gunzile a xikola xo kale ka festival leyi nga hundza ya na mpfula akuva hakunene hi matshamela hi wanga hi vanene hi mahile festival liyani hi siku gin'we hi manda umanharu maxika siku gin'we hi mahile hi ma regions entao hi zwone lezwaku hakunene a hi zwikotanga ku hlawula avana na lava vanga ringana ku vavivona va swikota ku hlula le ka festival hikwalaho loko hi le ha kuma mihandzu leyi hi nga yi kuma liniyani hi wile hi ta swi vona ku a swi sasekanga a ku vi hi mahisile lebyiyani hikwalaho ja hi nga cinca a mabela a lembeleki hi lava ku patsa vohli a vanana ka undhawuginwi vavi ndhawuginwi ndzi nga vula ku sidadi Nyambani Mashishi kasi ku vohli va kota ku va kompitira xikan'we ku ve ni ka lembeligiyani va mahile hi ku a van'wani va kompitira Vilankulu van'wani va kompitira Masinga van'wani va kompitira laha eNyambani a va swi kotanga ku vi va vi ni kruzamento vohli hikwalaho a hi swi kotanga a ku vi hi langa hakunene lava va nga ringana ja a lembeleki hi va patsa vohli kasi ku vi hi swi kota ku vi hi kota ku hlawula honhleni hi swi kota ku hlawula loko hi vona kama kambe a ntlhanu wa masiku ma ringana ku vi hi hlawula hakunene lava va to tikombisa ku va na ni talento ya ku ringana ku va hi representara afazi province national
4: bongeli mukhaxi tlhelisa gezu ka n'wina kota tihandlela tileyo
0: inkomo hi khensile na Gloria Avelino Antonio hi pimisa leswaku namuntlha hi hatla hi kuma amukhandlu lana wa ku va vayingiseti va nga nghena na vonavo va veka a wu hlengeli la vona ka leti tiyelanaka ni mhaka leyi ya ku va vatsongwana va dyondza ku khava a bola laha va kumekaka aka xenge lexi xa fazi provincial kutani ke loko mi hi pfumelela vana Clore hi nga nyikela mukhandlu lana ku va vayingiseti va qunga ni ku va a swi ta koteka ku va varhambiwa vahantla va kuma mukhandlu na vona wa ku va va endla mikatsakanyo a swi tiva swa ku se a hi Nyambani loko swi ku oitoreji 50 se mi vilela ku va mi nyikela a xitulu ka va tirhisana kulobye a swona vileni eswona ni tshemba leswaku avelena a nga ni kumiseni yana a ni vula leswaku hi ta nyikela tinqunga lana leswaku vayingiseti va hlengela aka nhlokomhaka leyi yelanaka ni ta ku lunghisela a mitlangu ya swikolo haleni ka gaza vayingiseti va nga qunga ka 87 0051 33 87 0051 33 avelena awu hlaya Monica
3: Amaputo, e na 82-31-05-751. Leia Vodaconha, Muntlaia, Tseramanhana, Kutongo, Retiri Santena, AMCEL, 82-31-05-751.
4: Leno Inhambane, Inani, 86-79-59-167. Zapinda, 86-79-59-167.
0: Eswana, nta sungula leno ka Gaza. Alo, Lishila?
5: Awushwe.
0: Ita kombela mpumba volume ya radio, mihlaya vito, mingena makene.
5: Mina nda leno amarakweli na albino ishanki novela.
0: Ngena makene?
5: Ni lasha leswaku parabenja ma provincia manaro loko va le ka preparação bya majobo escolares leswi ni nga swa xona leswaku a ma seleccionarele lawa ma nga kona loko ni twa halino maputo paxa leswaku ka ta ya mukeli wa van'wana lava va nga ta voneka swa ku va ni talento basi ali ina a selesawu xa le hambiwile a ni swi kuma hombe swo endla leswaku bodi lava va nga seleccionariwa loko ku fika a nkama wa ku va ku la ku realizeriwa a majogo van'wanyana va ta fasitariwa para ku va ku nghena maxaka xa vumbirhi a timhaka ta disporto atikweni hina le ni problema bya vadirigent. Loko u langusa ka bola lela likulu loko va lava a va nga ri ya ra mafundo a va hlayi leswaku hi kombela ku va va hi pfuna leswaku hi ni mali ya ku karhi lana ku ni ku tseramanyana a swi lulamisa siku yini yini tizera a munhu para ku va a pfuneta teka a tiva leswi swa ku hi sungula ka ku yini hi gama ka ku yini para ku va ta tiva leswi a nga ta humesa swona. Amajuguxi xikolari xa kanyingi loko ma humelela a mafundhuxi lawa ma lokalizariwaka para ma amaselesao lawa a swi basi be madleleni ka valunu ni ka matratamento a swi fambelani ni mali leyi va va nyikaka wa ku para yi tirha sweswi hlaka swa ku ni anakisela a tendensia la ku karhi leli lava va nga le phambele ka swona va swi navelaka ja a hi kombela ku va va ni transparencia va ku hi ni mali hi vekise mali ya ku karhi hi choteliwa hi mali ya ku karhi para ku va lava va nga ni timali va ta kota ku va va nyika maja a swi wupfi loko va vulavula non'wini ka ni mambo
0: inkomo mi ta mikela nyembani
4: ne a swi nga ve ni munhu wa pfukeni
3: hi nga yamukela Maputo. Oyo oyo. Au shen.
6: Eh lani makuruma ni Albert manyo khunguruti. Ana kensa ka inkwaso. Lesunga khulundiwa e varandiwa vanyina. Tshishungile. Ikosa avana loku vakumana. Va abera bola. Ema parte da unidade nacional. Sali sima sa kona kwa vativana. Isso agora são gatas bonzas na ka majuguris ama equipa lá uma curu lá ué todo uma famba maya langu sama wana matalito isso agora vangeni siwa ka kama curu dia wana kelsi malis ano lá ku ti sa nyambane isso agora isso kunga tabi ni wana vanyingi wana vanyingi sunene lalula mi de kwa vaga yamukela etiru vya sakuda saúde, transporte, convivência, separação também, isso acontece. Agora está até a chamar isso ona, agora não na hora a chamar isso ona. A comandante não chama jogo, então, porque está anguana was, oh, agora não na hora está até que chamam bangua um, ha, Lucas sabe bem, quando ainda são jovens assim, a separação que fica melhor, isso acontece pela ni Muli la ni escola da machisha hii. Kuta vini wana nyana ni wawasati mbangwa huu. Iya, sabi hanga masi. Kala wataka maku idadi ya makulu sune. Mbanyi makula. Lukuni pazamili kukuruma. Niru walili ni wakanyinu. Kani mambo.
3: Kani mambo sinene.
0: Ita mkela kagaza lishile?
7: Lishile baba mkanya.
0: Lishile hoyo hoyo.
7: Kani mambo sinene. Alo?
0: Nakutwa Izidro swona.
7: Mina Izidro Mbanzi ni chusekile poti ni vulavula ni kumbe ni veka kumo muhanyi tiko ni nga vulavula.
0: Nghena makene, nghena makene.
7: Kana mswinene a ku sungula no losa a varhambiwa ni losa n'wina va moduladori di programa da Radio Msambiki ka maprovinsa manharhu. Ni kombela leswi ni ku parabens ministério da educação kanti lumi umahaku hambi loko mchumu yi karhata maji a ni ta ka varhambiwa ngopfungopfu tanto ka Gaza hi mbora anga kona ma yi-one hitwa tanto Nyembani Maputo ri ku pasa uminye tudo bem ka tirhiwa ha swivona mas é que ante loa jogo escolar é muito bom unidade nacional para termos para as crianças serem bativadas nessa escola por aí é muito bom mas agora o nosso país não está em condições primeiro não temos via de acesso para criança passear e macaco andando ningati kokwendeso segundo non temos ya escola swi fambile ni mpula ya ndambi essa criança não tem carteira. Essa criança não tem escola. O próprio professor não tem salário. A própria instituição não há orçamento. Para pagar energia nessa instituição, é preciso os professores juntar um pouco o valor que eles têm para pagar, para comprar energia. A própria criança não tem água potável naquela escola. Se bodeguila em pula, se guiriguila em pula. Agora, e nós temos problema de combustível. O governo não trabalha, ninguém trabalha agora. Aí tem como nós todos ofana. Unimale, unamale, ofana, ochucana. Agora, meus queridos, esse combustível vai levar criança de Vilene para Majacose, para Majacose, para Majacose. Há de haver de onde? O tal dinheiro para pagar isto vem de onde? Afinal de contas, há outro governo que está a chorar, não há dinheiro. Há outro ministério também, a bagumanga, a gominanissami, seguindo em quatro. Afinal de contas, meus queridos, o que é isto? E na caca, não é com gamesa. A cuba de carteira, ni sala, ni colar professores, preparar via de acesso, dar água potável daquela escola. Nico ia realizar a sonho na Festival Nacional. É? Como que é? Festival Jogo Nacional Lua Kubaliwa. E fui Nico Ganintiquelo. A Nini Ringa Maheni. Anibali Sola. Mas é que a Sinimu Shahina. A Malembila Gagawana. A Libilinga Helen Gagalona Yamonk. A Shitsame Sekai. É preciso entender isso. Olha, eu não fui à escola. Nina Nivilian Chumo. Mas eu sou cidadão, tenho filho em casa. Eu de Valelane. Na sua a la Moçambique, basta você abrir a boca. Significa que você não é nosso. Mas sabe, alguma coisa não está bem. Sinceramente, a Nile Inga Maiene, mas jogo escolar, não, a Barizona. Mas o país não está bem. Epa, peço perdão. Mas eu só dizer, queridos, nós não estamos bem no nosso país. Isidro Banzi, a partir de Sidengele, bom dia.
0: Eshon, quem se lê, matule a marituia Isidro, e tsemba shaku varambi wala na vata vava tzalele hansi, utafika nkaroko vava yangula. Avileno, shili nseno.
4: Bom, ativisaka vayingiseti kungahe kuranza kahina. Ahina moli wa kuamkela atitunga lenu nyambani ya mkela leja kutiklare tahatira loko shitakoteka makunu vata shikota kuveva ngena ka mabulula wa vahlengela kusukela lenu nyambani kachikatilechi itanyika maputu na gaza na lakanyisa vengiseti kuve loyangani chokare kutisa hambi kuhlengela ka mabulula wa afonela ama provinsi la mambiri lenu nyambani akuna malungelo
3: inkomo eta yamukela maputu oyoy aushen
6: aushen ma
3: aushen alo alo onge yatsemukile mwingiseti lwe 82-31-05-751. Enhlayo leyi mwingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku va u hlengela ka mabulo ya hina hi bula hikwalaho ka malulamisela ya mitlangu ya vatsongwana va xikolo yi nga ta endliwa hi agosto a taka a xifundzankulu Inyembani. Swi komba ku va hi ni mwingiseti hoyohoyo awuxeni
6: awuxeni monove
3: inkomo hi pfuxela na mani
6: no novela bobo la chuku. La lela ku sabe so ku bem-vindo ka ma provinsi hinkwawo ni ka edukasawu loko wa organizara majogo ya xikolar kunene a tiko le tshamisekanga ikusa nambi timbabyi
5: na hlupheka para ku va ti ya xibedhlele hi mhaka ma-difficultad lama nga kona. A ku na magazoli, ku hanyiwa hi switereka swa muholo. Xa leswi i nga swa vana leswi. A timali leti ti nga ta luza loko a ti to tirha swin'wana ke. A ku na makumprimido a Hospital Central ni tindhawu tin'wanyana. Kasi i tiku lin'we ku ri la a matlhelo man'wanyana ma ku hamba na mali. Maja timali ti kona ta para ku tlanga ku tlanga vana. Ndza a hi kombela swa ku wa mfumo loko wu hlaya nchumu ka xisungu va va va tlhela va tirhisela tinhlawu swa ku leswi va vulavulaka swona ka xitsungu xi ta yamukela o nawu. Loko va hlaya swa ku a ku na mali na hi vona ma-aria man'wanyana ma-benefici yariwa hi timali ta tinyingi mali muni para ku organizara a festival national. Hi kombela ku va ahiyali leswi ku swi nga yenciki a swi yenciki mali. A va hambi va swi tiva swa ku loko va vulavula ni vanhu lava va pimisaka. I nkama wa tindlala ku na nchumu hi taleliwe hi mati, a ku na timbewu lomu matlhelo man'wanyana a va bakelanga nchumu. Maja mali ya fara ku va ya festival yi kona. Sanimama.
3: Kanimama swinene. Chao chao.
0: Hi swona hi ta amukela ka Gaza. Alo, ulixile?
8: Lixile Mkhandi.
0: Lixile, bula na mani?
8: O khanela na Antoni Zimeri Hisseni Nyambane. Baru Nyamua. Senu Barra.
0: Eswana, ngana makia ni tatana?
8: Amaka njena kakayona. Njia masemi. Amaka ya majogu shkolari. Leso sine risima mesmo. Akuwa... avana vativana avana vatanga avana vakombisa mintirho no kuhungula vaswidzahadza majikune programa yi nga kona yi dari ku falta ka tiko porque para ku ya xibedhlele preciso loko na wuli ni xilondza va ku xava maluva xava mabandriji então seno ka hina seno xikola primaire de Nyamua kune anasika a xikola swi nga hohlomoliwa hi dineu 2017 a ti ni namuntlha leswi a swi sulanisiwa a professor lowo dzila a tiko lowo dzila hi ndlala a mintirho a mi kona maji para ku teka a timali para ku tlanga ha tona ti kona a vanhu vo xaniseka swibedhlele munhu wa ku vabya a nga na ma-conditions ya xibedhlele maji para vanhu para a ku teteka mali ni nga hi wa mitlango yi kona a marhuwa mabodlotele a rhuwa ya ku ya bara no vhala pena yi kombisisa ku yi rhuwa hambi tihosi ti nghenaka tingana letiya maji para ku a mintirho ya ku susa mali na mi nga yi na lisima mi ni lisi kura a munhu ku laveka a va ni vutomi nga xava swakudya swa swinyingi u swi beketea lana kaya ma swi kumeka leswaku lava lavaku ku va nyika swakudya va vabya va ta bisa ku yini khani mambo
0: leswana a hi mani leswi ni vona leswaku va yingiselana va huma ka nhlokomhaka leyi hi nga karhi hi bula hi yona laha ya ku lunghisela ka minkhuvo ya mitlangu ya swikola a hi discutir mhaka ya orsamento lama ministerio man'wanyana e-e kutani leswi i nga swona Monica na Avelino. Avelino wa ni kuma seyo
4: kunene na kulori
0: a hi mani leswi ka swivutiso leswi va nga se tisi va nga swi veka lana hi ta pfula mukhandlu leswaku varhambiwa va hina laha va hamba makomentario va yingiseti na valakanya a ku hlengela ka vona mayelano ni ku endleka ka festival national hi agosto a Nyambane lana hi vulavula hi madelegação leswaku provincia ni provincia lini swirho swi ngaki leswi swi nga ta fambaku loko swi ndhula ka fazi provincial tlhelo lava dokodela matshamele magele masubsidi ya vatekniku lana hi pimisa swaku ndzawulo yin'wana ni yin'wanyana loko lembe ri sungula yi boha makungu ya lembe leswaku yi ta landza yini xana ke. Kutani lana leswi se swi bohiwile naswona kutani ke hi ta famba hi ndlela leyo. Nyambani, ta sungula hi n'wina Seno, mi nga veka yangulo kutsongo mayelano ni swivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti loko mukhandli wu sala laha hi ta tlhela hi mi vekela a hi ta tlhela hi siya nkarhi ka vayingiseti.
2: Hi bongile. Hakunene hina hi ta zama ku hlamusela a xivutiso xi nga vekiwa hi muyingiseti hi mhaka ya matshamela ya vanana vavanuna amajaha ni titombi. Hakunene hina lomu Nyambani hi wulile khwatsi kuvi xikola sekundari ya 3 de Fevereiro xi nga xikola xa chichi xi rhangeliwaku hi igreja katolika hi va hi ri ma hi ta vini vanhanyana a vanhanyana va ta tshama siniya vanhanyana so va ta nga tshama lahayani ka xikola lexiyani laha va ta nga pangalatiwa hi vagondzisi vacisati na vona va to kumeka siniyani na va va pangalata le xikola sekundari ya Dimwele hi ta veni majaha so a majaha lawa vonawu ma ta pangalatiwa hi vatrainadori vacinuna ja ha tshemba leswaku a ku nga ta vi ni ku tshuka ku vi ni swo kala swi nga tsakisi vanhu hikuva vanhu va tshamela gin'we va to kumeka siniyani vavanuna hi cinuna xa vona ni tlhelo gin'wana ka vavasati hi xisati xa vona ja a xikola sekundari ya Vinovo Ditsembro le machichi hi laha hi to patsa vavasati ni vavanuna maja mapatsela lawa a hi kuvi va ta tshama ka undhawu gin'we ka ukhwasi va ta ekela ka undhawu gin'we a vavanuna va ta vi xikola xa hombi ngopfu a Vinovo Ditsembro entao a vavanuna va ta vi ni tlhelo ka vona se va to ekela kona ni ku hlamba kona a vavasati na vona va ta vi ni tlhelo ka vona le va to ekela kona va hlamba kona va ta kumana a kama wa kuga va tlhela va kumana kambe kama wa le wa ku ya va bela a bola entao a xikola sekundari ya Vinovo Ditsembro laha ku to vi ni vavasati ni vavanuna na vona a vavasati va ta pangalatiwa hi vavasati kulo ni vaprofesora va vavasati a vavanuna vonawo va ta vi ni vaprofesori zwin'we kambe ku na ni maphoyisa ma to kumeka lahayani lawa ma to cukela a ma tshamela ya ku vi ku nga kumeki a michumu ya ku hambana ni leswi hi swi lavisaku swona ja hi swi vonisaku leswo hi leswi hi nga swi zama ku swi lunghisa swona ha tsumba swa ku swi ta vi swi huma khwatsi ka masiku wokhe lawa hi ta nga entao laha hi vona leswaku swi ta vi na swi tshamisekile swi nga fana ni muti laha mutini a vafana a va ekeli ka kwarto yin'we ni vanhanyana ku ni baraka ga vafana ku ni baraka ga vanhanyana kani leswi loko gicile va kumana laha mutini va hlakana kumbe va tirha mitirho ya muti endzhaku hi leswi swi nga tshamisa swona lomu Nyambani a muyingiseti mun'wani a wulile leswaku ku na ni mhaka ya ku hlakana hi mali loko hi maha a majogu sportivo xikolari ku laveka ku hi swi alakanya swa ku a mali a yi kona si senyora manje a disporto yi ringana ku vi yi maheka lomu tikweni na ku heka vana na basi hambi hina vanhu va hombe por isso swi vuliwaku swa ku mitlangu ya ku tiyisa miri ku na ni mababyi man'wani ma kumekaku lomu tinyameni ta hina hi ku kala hi nga vi hi pratika ra disporto endawo a hi ku hlakanaka mali nada a hi kona mali kani leswi ka laveka ku avana na lava va kumeka va mahadixporto va tivana hakuva porque hi nga na educação física lomu xikoleni educação física yi maha a parte ya formação ya munhu na ku nga hi ku a munhu a tiva ku a ku maha tikonta basi hambi tona tikonta a ti maha hi ku vi lomu ka nhloko ya yena na swi kota ku pimisa hi ku hatlisa hakuva a praticara desporto então é preciso isso a mabazi ya manyingi matsuka ma huma lumirini ya hina hi mhaka ya ku vihi hi praticara desporto então é preciso isso alakanya leswi swa ku a hi ku hlakanisa mali a mali a yi kona mas é preciso mun'wana ni mun'wana a ma desporto bya laveka leswi ka vanana va hina hambi hina vanhu va hombe bya laveka ku vi hi tsutsuma-tsutsuma kasi ku vi a miri wa hina u tiya
0: hi swona hi ntiyiso tatana Belarmino kutani la ka xenge xa ku vonelela a vaatleta loko hi xikombiso hi ta fika ka national a tintlhari ta wudawu ku va ti hlayisa a vatsongwana lava ti kona va kona va voluntari va kona va kuri xivirimendla ku va va mi pfunisa ku tirha
2: hakunene zonhle leswo hi swi lunghisile wonhle madelegação mata ni mudahi kasi ku ta patsana ni lava va vanyingi va nga seno ka madoropa lawa ya mambirhi entao ka mandhawu lomu va twa nga yi kona vanana byi hlayisekile ku ta vi hakunene ni va infirmeiro para ku maha a tirhi wa vona ku nga tshuka ku humelela n'wanana na vabya entao inves ya ku mi susa lahayani hi tsutsuma-tsutsuma thank you ku vi ni munhu wa sawudi loyi a ringanaka ku vi logo a maha ma primary socorro hambi lomu ka makampus lomu ku to vi ku beliwa kona ku ta vi ni va infirmeiro ni vanhu va ku tiva a timhaka ta sawudi kasi ku vi va wonela la zonhle leswi swi nga to tshuka swi maheka swi humelela entao a policia a saúde vão que lava retirar na chicão então para além de uma palestra lá o hinga organizar a jingoni conselho provincial de combate à sida e organizar a uma palestra caso cuvi vão que mandar o a camalu vatuvi avana na mahine ma intervalo então cuta vindo uma palestra lomu kama campo jingoni lumuia vatanga va comeka kona na vatsamile banana kasi ku mapalestra ya tema ya ku hambana-hambana kasi ku a vanana a invexi ya ku bela bola basi thenk va suka na va gondza swin'wana entao zwohle leswi hi swi lunghisile lomu nyambani
0: hi swona n'wina ku kotisa lava mi yamukelaka a majogus kumbe a festival national lano se mi sungulile a ku hamba publicidade vanyi tiko va swi tiva swa ku hi agost va ta yamukela vapfhumba mosambique hinkwayo ya talano ku yamukela vaendzi ka swiyenge swa ku hambanahambana ku va va londzota a ku va va tlakusa ntwanani lowu wa va mosambicano
2: hakunene hi sangulile kale a ku paluxa mhaka leyi ya ku inyambani agosto a ta yamukela a festival national mas a festival lei ya provincial na yona yika a chikati cha ku a radio a televisão ni manwane a ma organ mas kota ku vi ma divulgara kasi ku a chitsungu chohle na unga hi nyambani yechi mas manwane ni manwane matiko mas tiva ku inyambani hi agosto ata yamukela a festival nacional então zwezwi ya ka provincial a provincial ata kota ku kombisa zwa ku hilaha kusuhani hilomuka ku tilongisela a ku vi hi yamukela a vapfhumba hi agosto então hilomuka tirhi lowo chikhati hakunene xa ku hi kombisa ka nyambani yehle ni man'wana maprovincia zwa ku hina hi le hi hina vaamukeli va vapfhumba hi agosto
0: Eswana kuni amuyingise timun'welana loyi a nga vutisa leswaku leswi amusambiki a nga karhatiwa hi timhangu ta ntumbuluko swidzedze tindhambi ntalo wa swikolo swi onhekile a hi lambela ku tiva swa ku ku ta fika ka lowu nkarhi ku nga ta sungula ka fase provincial seyo a Inyambani hi wahi matshamele ya tikampo hi nga va ka football de onze ka basketball ni nambi ka xenge xa atletismo
2: o Inyambani hakunene a biwile hi xingulu akutala ka mandhawu hi lawa hakunene ma nga xaniseka kani leswi ku na ntirho u nga mahiwa wa ha mahiwa ni nyamuntlha leswi entao hi na ni tikampu leti ti nga ni matshamela ya manene ya ku ringana kuvi ku beliwa a bola ku maheka a festival leyi aka maulou wa nasionali ha kholwa zwa ku ja hi ta vini man'wani mandhawu leti ti hinkala ku hi nga si swi kota ku ti lunghisa leswi ate agosto ja hi ta vi na hi lunghisile maxizwezwi ka fase provincial a tikampu leti ti ringanaka ku tirhisiwa hi leti ti nga na matshamelo ya manene
4: nga kombela kuve utihula kasi loko va hikona vakula ku ya bukela mihlakano leyi va tiva ku machichi va ya kwihi lomu dorobeni ka Inyambani va ya kwihi kasi byi ku dlunya ka vokhle vanhu lava va nga lomu Inyambani maferele ya zwivanana na va navela ku wona majoko xikolari
2: vungile hakunene hi tavi a festival yi ta maheka heka wa maferia entao vanyingi vanana vagonzisi ni van'wani ni van'wani lava to lava ku akubukela a ntlangu lowu le dorobeni ka maxixi hi ta vi ni football handball ginástica jogos tradicionais ni xadrez entao cinco modalidades hi ta vi maxixi kamamudadi lawa ya cinco matavi vavasati ni vavanuna va tave lisini ya maxixi ka mamudadadi lawa lava va to lava ku wona bola football 11 yi ta beliwa laha campo municipal ya cidade ya maxixi manji a van'wani va ta bela a campo ya manyala entao hi ta ve ni tikampu timbirhi ra football 11 manyala i campo municipal ya le maxixi handball vavasati ni vavanuna va ta bela laha campo polivalente ya sagrada familia hi na ni campo ya ku saseka ngopfu yi nga laha sagrada familia entao hi laha hi to vi ni handball kona a ginástica yi ta vi laha ginásio ya xikola secundaria 29 de setembro yi ta vi ni ginástica lahu vavasati ni vavanuna a xadrege yi ta vi laha xikola primaria da maxixi zwin'we ni majogos tradicionais hi ta swi bukela laha xikola primaria da maxixi hi tlhelo ka doropa ga Inyambani hi ta vi ni atletismo laha pista 7 de setembro kwala doropeni ka Inyambani hi ta vi ni basketball laha a campo laha campo ya majeje laha doropeni ka Inyambani kweni a volleyball yi ta va laha instituto industrial e commercial Eduardo Mondlane entao a três modalidades hi to vi sene Inyambani a mandhawu ya ku ya hi ya bukela kona hi lawa pista 7 de setembro campo de majeje ni xikola industrial e comercial Eduardo Mondlane entao hi lawa mandhawu ya ku ringana ku loko hi vi ni kama hi tsutsuma hi ya bukela kona a mitlangu leyi
4: bongele mukhacho
0: Iswana, ita yaka tatana Denis Maput, ka swivutiso leswi mi nga swi kuma ka vuhlengeli lava yingiseti mi nga veka rito mi tlhela mi byela leswaku n'wina hi ximi xa Maputu i swini leswi mi nga longa swona mi hloma ka swona a ku swi teka mi ya swi kombisa eNyambani a ka Festival National Jogos Escolares.
1: Swokani mambo hi ku tala ka swona swivetiso swa vayingiseti eNyambani se a hlamulile majente engesela nyana por exemplo avatsongwana lava nga va selectionara a lembele nga hela ava definitive no ava definitive porque hambi nkama yilo nga va selectionara avanwana avavadzwa avanwana va konsigiranga hiswinwani ni swinwani no então a lembele va ta continuara ha lavetela matalento a igamanga hi la nga makuma ka festival. A matalento malangiwa unyingi ya hi pumba konsuanti a dzimpinyo dza n'wana ni n'wana a va selecionadora a va tekele ku teka loko a hi nge a kambe ku laveka 11 wa majugadora a va selecionari 11 so va nga selecionari hambo va 20 wa voho porque van'wani van'wana va ta kumana ni swin'wana van'wani va ta vavisiwa van'wani va ta kumana ni swin'wana va va ta kota ku va cinca entao hi leswi a hi hlaya swona leswaku alava hi nga va selecionari lembe leyi nga hela ina vana hina maji loko humela matalenti man'wani lembe leli na woho ma ta kumeka xitaji ta mateka te xitaji se laya xitaji loko ta va yi hlanganisi hinkwawo vatsongwana laya hi laha ku ti humaka selesan la provincia de Maputo loko va ta va kumani hinkwavo durante 30 dias hinko lava vatirinadori va ta continuara va selecionara ko laya para ta huma a ntlawa wa kufa ko laya
0: leswi
1: endlaka ku basisa swona hi tlhelo la maselesan
3: leswaku muyingiseti wa hina vula leswaku hi makhambi manyingi ku tshuka ku ni vukanganyisi ala a swi khanyi laha a selesan leli mu li endlaka eka mamodalidadi hinkwawo kumbe ntsena bola lana swi nga ta wupfa hinkwaswo leswaku lava fambaka va ya kombisa xifundzankulu Maputo hi lava
1: ku fanele swi a hi hlaye swona swaku a nkama hi nga selecionara a vatsongwana hi selecionara ni vatirinadori va kona se vatirinadori lava va lava ku ganya phe va lava ku ganya entao swi hi voho va langutelaka ngopfu vatsongwana lava
0: leswana vanakulori a hi maini leswi hi vito la vanakulori emisoro provincial de Maputo gaza na Nyambani gaza wa bonga hi ku humelela ka varhambiwa va hina haleno ka dokadokisani lowu namuntlha u yelanaka ni ku lunghisela ka minkhuvo ya mitlangu ya swikola Nyambani vhiki li taka ku sungula fazi provincial haleno ka gaza a endleka ku heleni ka vhiki leli a Maputo se a mahile hi agosto loyi a nga hundza kutani swo swi voma acompanhamento kutani ke na ku li karhi ku lunghiseliwa leswaku agosto a fika tindlela hinkwato ti ya Nyambani ku va ku ya hlaleliwa a xiyenge lexi xa final kutani ke mi ta hi khomela a hi xihenu ku va hi tsemerisa a ndokadokisano kambe swa sindzisa ku va hi nyimalana hikusa namuntlha ku ni mintirho ya ku heleketiwa emutini wakwe wa ugamu general na reserva Joaquim João Munhete mintirho leyi nga ta fambisiwaka hi murhangeli wa tiko kutani ke hi ta nyima kola hi nga ta ya mahlweni hi ta tipatsa na antena national ku va hi fikisa mintirho leyi a swona va na clori
4: swi tshamisekile na clori Fernando Mukacha hi ta nyima laha nyamuhla a kolwa bya tshimatshima mayelano ni nhlokomhaka leyi hina nyamuhla swi ta ve makonuni hi swi glunya tisivi laha hi varhambiwa va hina na kulori
3: ehe
0: kutani ke
3: nyima hi lolo kunene
0: hi
3: yena kambe hi ta gemeta kol na hi tlangela swinene ntirhisano lowu hi veke na wona
0: hi swona hi khensile ka varhambiwa va hina hi vito la radio Mozambique Maputo gaza na Nyambani ku lalela Fernando Mukacha Avelino Antonio na Monica Novela inge bye bye.
4: Bye-bye.
0: Eleka 8 horas e tatekela 25 minutos na Clore Mindset e tatepata interessado na Antena Nacional.
9: devem aprender nisso. O problema é que hoje estamos a perder o ser patriotas. Estamos a perder o patriotismo.

0: tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna
1: jaya matrivi lawa matingaluta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.

0: Eh? Anifa, hiswala swala va kunyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina, ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene, ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi, a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina, ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela madyela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena a kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.

es el Sandy, como adorna para su interior la cripta.

Dizia-me então, acho que esperamos.

0: 14-ni dash mnoch mungset mbi mo yakva hi kuningat nga gas mungset unene.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mitsikari mkisetu ni kwara ti msabika kulose niko wesela ka tenga ya gas nyansi kuka mkivela tsiko 23 kama ayu 2026. Nwa distritu ya shokwe kumanekana kuchiwi lwampunga ka chipimu cha dikulu da magdare ni ditana. Vadimi va distritu ya shibuto mwa gaza va komba kutemba kakuwa va mana dibindudua dinene kata udi mihawa kutakuna kuchilo ndisa kupaya nukuseta dibindu diwa nganya tenko waka tindambi ya misungu maka ya tenga ya gansa nyans ibindula kunuku miswangani roshti nubatela shonke sungeni amaneka kamichini wengsetu unene. Distritu ya shokwe mwa gaza kumanikana kuchiwilu wa mpunga ka chipimu cha kupinda dikulu wa magidari hawa kutaku na mpunga wa uchiwilu nikuwa nana odisi ndili katinda mtu wa tingavati dumelo wa provincia ya gaza ngusha nero nwa sumaba nga pinda hawa kunga manikana kudiluze kile chipimu cha kupinda mune wa makulu wa magidari nikuwa kutipayilwe mchanu wa makulu wa magidari mchano mazana ni lidzana dingwedo dungudwa diwe di dziviswa ngu mutangirwa di davi di wala kuma kungu ya hale ya mtu chambalata ulumba ku shokwe hawa vanga wambati takuva ka abridu huwa angapinda nguwa wakungamanika nuko nana kuchi wilwa mpunga wa chipimu cha mchano mazana wa magitari ni mazana mararu Raul Shambal achamsarika mtita kuwa kuwilwa kampunga uwa kumanekana kujitumiswa michini ya ingava ihuluka katinda mbituwa ingava tidumela provincia ya Gaza.
2: Decorre neste momento a ceifa deste arroz. Temos já ceifados 821 hectares. Portanto, uma produção controlada de 2,8 toneladas por hectare. Tivemos uma redução porque a cultura não teve o segmento que deveria ter.
0: Mati malubako Raul Shambali loko na achombomba ngu makungu ya wamata kuna machulu ndisa malina kuni kuhila mpunga nwa distritu ya shokwe ka chipimu cha kupinda li kulu wa magitar awa mangava masinda kandambiwa ingava idumela provincia ya Gaza. Vadimi va lumba ku distritu ya kichano kumuwa Gaza nguwa wa manika kuna basina mazumbelo ya kuva va tumela ka dipindudua da udimi ukalulea Roger Madede.
3: Hafu hini makulu mararu vadimi wava vadimako katitemputa uregi distritu ya gijana mwa Gaza. Vangani mazumbelo ove tumala vekata vedima vibindura sakuja kuko haka skaratu sisinga vangwa ngudindambi kamitumo yata uregi wa titembwe. Mati atindambi maonetete mitumo yata uregi misele yorega yona kumuku kambini michini ya kona ikumumoto bomba. Makaia isha nisako vadimi wava vatolula kubindura sakuja kamarega DUA set di abril ndonga samora mashele ni nyatini hawa vadimi vamaleka ko vachishani seka nguko haka skratu singa vangwa ngu tindambi mtangili wachika nikishata ukosu disutu wa gijana krimildu nyalungo aumba titokene kuwa kutumela kubindu la saku uja kama kalo aleya kule veka kuwa kuseto sosis mahosia singa onetelwa ngu tindambi nyalungo aumba titokene kachichikati kunititembwe to talati ya tukunga talito ngumati makaima haku titokene vadimi nakona vasikoti kuwa vetumele vekareta vewa vedima.
4: uregadi de ndonga com 530 hectares.
3: Mati a tindambi ma onde de ngudu hinga franisangu regadio ya ndonga awo kalo ukuni kupinda 530 watingwaba mazumbelo mamaneka isinga amanene khonka kuwa kuoneta ya michini yondinda mati misele ya kona yo rega hambi ni imwe ni michini ye itumiswa kwa kubomba mati makaima kutokene mazumbelo isinga amanene kota kuwa vatu vangawa libindula sakuja iti matwi amtangeli wachika nikisuchata mitumu ya ukosi nisutu ya gijana krimilu dunge lungwa chubwata kusaratu singa mwangu tindambi ka ukalule angutungutuka titembwe to regwa vadimi nisutu ya gijana valuza kutungu mtengu wopinda 30 wa michino regangu yonai kumamoto bomba ngu haka tindambi titinga waneka kamichima ya janeru ni marsu wa angapinda
0: Vadimi va distritu ya Shibutu kumagatsa vakoba kutemba kakubava na vava Willis Adibinduda taudimi 2025-2026 aduwa tingavati inyata kachika vacho kata kwa katinda mtuwa tingavati dumela provincia ya Gaza ngu janeru ni marso wa nga pinda nkona Vadimi vava vanga vava luza timbe ukwa mbana mbana katona vava kayembi mbata kuna vachi tumela kuba vaya tembu ni kama kungu ya kuba vadima ni kubindula kuna vaka kudawe chikaratu chanzala Ratu Msambik ave afushela mikova ya Dibini ni makala wani kunuwa Shibutu awa ngavaa maneka na ajuona kwafu ituwa ikumtumuta kuna chulunisa nguvadimi wawa vata kuna vachipaya matawa hambi ngumafaka mazambani ni tingwa ni timbeu juan wat ni Christina Dusant wambati itakuwa ambikuwa vata kanda kunisikara tumani kutemba itakuwa dibindu ni wanawa diwa dinane kakuwa vana lula chikaratu chanzala
5: Amigangalo waka makhala wani rekordi komati imigangalo hanya ku hurimi swinene futi vanhu va mina va swi rhandza ngopfu ku rima kusukela ka vatsongwani ni vavakulu va rhandza ku rima swinene hina swo swi byala mavele ntifijawu se swo swi byala nxinyalani ka nkarhi wolo wa wuxika timbewu mfumo wu hi nyikile mfumo se a byala mpela ntsatsi lowu ni fanele ku ni wu veka hi lowaku hinkwenu a hi ngheneni masin'wini hi rima hikuva ni vola va nga swikiritori va dla mazambani va dla tinyala se nghena masin'wini wu rima
6: ta wurimu a hi wo hloke ngopfu a hi ni minchumu ya yinyingi mayelano ni tibanana mayelano ni masalada ka ha ni minchumu ya yinyingi lomu maxamba ya fostela lomu maxamba ku nga pfuleka hi tiri conforme yo tirheka ku fostela purike u ta ku yini Atimbeu leti ntibyalaka ntibyalela ku ntapfuna njangu wa mina ni xavisa ni pfuna vatsongwani xikolweni pfuna ku vona ku laha ni na thayela yindlo yi hohlokile ni lunghisa hi leswi ni pfunaka hi swona ndyangwini wa mina a ni va tsatsiya leswaku a hi hlangananeni hinkwenu hi nghena wurimini hi rima hi ta pfuneka
0: vadimi va lombaku mikova ya Dibini ni makhala 1 district ya Shibutu loko vachomoma ku va vadini ku themba ka ku va vana wu seta dimidu a tinga va dinga thengo wa ka tindami ka dipfulu dau dimidu 2025-2026 Mwadrapani kaa chai chai Uvu yo suka mla induku Wanila matumelu ya mfumu wa didropa dae chai chai Yemela kufaa kuna vaa mfumu wa didropa chai chai Ni mtanganu wa batimiti siba mimova Mua gaz, astrogas Vana vaa maneka na vaa china Beta makungu ya kuengitila na katima aluto kwela mimova Ona mbada nukuva vana wanilela niku pasisa makungu ya wa Mutangili wa Assemblea Municipale Udropanika Chai Chai Aumba tita kuwa Va timitisi va mimova Va maneka na vachi lonza timale Tiwa tita kuna vachi Pota mnayu wati iku mhakelelo atmo Kasi amova wa njika chushushtinu shi zangu Kumbulisa kamp tita kuwa Kumaneka na kuchina wa kuengetelwa na male ya kukwela nguyo na mimova tielana ni kuwa kumaneka na kuchina pasiswa kukata ka imti uwa mailanu ni makungu ya washizangu atu mumba wazishan wa nyanova kama kumbika mnungu na kodripu na parlamentar wa radio Mozambique awa anga tibisata kwa matikuwa mata kukuna vabuku ziwati male to na kwela mova wa mcheke chungu to na amua dropanika jai jai.
3: O interesse dos transportadores neste momento é que seja aprovada uma taxa agravada à taxa atual, e este expediente está sob gestão do Conselho Municipal e acreditamos que a breve trecho esse instrumento vai dar entrada na Assembleia.
0: Mato Imalubaku, Justino Shizangu, o Tengeli wa Assembleia Municipal, o Drapanika Ajeja, engoloku na Jombomba Nkunava, ku pasiswa matikwa mata ku timale, ta tipia, ti ilna ku nkuba ku nakwela mimova, yamchekech Drapanika Ajeja. Mfumu wa didropa da Ajeja, u tumelela va nyani va mabanka wa mua mabasara mailanu, nikuba vashavisi va vanga va aka tinyumba kumbe mabaraka awa ma vashuva kunkona dungudiwa ditani tedipetinyatumbu
7: mfumo wa dorobha dachaichai uchusile votse vashavisi va mabazara amkovani kadi dorobha titokene vachisikota vangati akela mabanka nemabaraka awe ngu semende hambi nesitini titakukene inawa idi mabaraka nemabanka obanga titokusione kisikarato kamasiku amatako ayawa makungwa manga langwa ngu mfumo wa dorobha dachaichai hakufanira kuva kululamiswa mabazara ya Limpopo Central kumwekoni Roma ikumua kumana kukasi kudinchi karatu chakulo kukuchina ndambi kumbe kuchina mati kupina mpi muhamini kuwaneka tindambi mabazara wa memaneka meoneke la ngutatunene nguko maya kwa nguhakulaveka kwa nguko na atlamsela uwa ikuene atlamula kwa ngutama bindu ka mfumo ya dorobha dachaichai Benaya Shkuf tita kukene kawaneka ku kama bazara kuhia kambe eto mabanka na mabaraka nko haka kuva masi akwa ngu hakulaveka kungu kona kambe loko kudia kilwe keni ngu semende kumweko ni mabiloko kutumula kutelwa plaka timba koteka kuhia mabaraka ama angi ngu dino heda di mwedo di mba tshapela kama mwenyade
8: loko vasha viswa bazara la Limpopo ni mabazara mwenyane vai ili akonsili municipal vai akombele chako ama baraka ya wana ni mabanka ya wana mahutukiri la katindambi sawa kumbela ku vayaka ama baraka ima bloko patlava chela maplaka konseli municipal asivone swa ku swalisima eko loko ku yakiwa ati hindu ku mabaraka ta ku mabaraka ya kufana ni lawo mabaraka ya ku matateka nkamo wa nyingi hambi loko ku tatindambi hambi loko ku ni minzilo mabazara sanze lo unga ta kota ku tulela ka mabanka manwanyana ku mabaraka manwanyana se a conselho municipal isso foi só isso ali cima isso aco wena mshavisi wa bazara unga ni matimba eko so se conselho municipal anga na yona mali isso aco anga kota ku punisela kumbe ku nyikela ku yaka ama bazara ya nyuwana se a vona isso aco wena unga ni matimba yako unga kota ku tiyakela uma leswi conselho municipal anga ta ugwelisa ku isso eko hi yena fanela ku ka autorizara akunyika ama dimensões kumbe a espaço leti mfanela kuyaka ka xona
7: mapi ya malumbako wikwene a hlamula kunguta mabindu ka mfumo wa dorobha dachaichai Benaya Shkuf mbomba kasi kuma kungwa matsimbilako o vathu veti akela mabaraka awe hambi ni mabanka kama bazaa hombe mukovani ka dorobha dachaichai
0: sita koteka kukongoma ni wa chikenketsu changuluzani na uchi kuka dropanika chaichai a titinga tisi kote kinkohwa ka tindambi tsimele ramba tiyo dimiru nyantumbo.
7: Seta kwateka kuhoka kachikani kiso changuluzani distritu ya Chaichai kuna mua provinsia ya Gaza kambe kulaveka kusimbila ngu mi torotoro loko kuchipinda munu wa michima ukalule ya usi hukeki ngu mimova hambi kambe ngu simwenyani so tsimbila kama afum. Inawa ilichizatu chinga mahuakasi ngundambi inga shanisa provinsia ya Gaza kukukela janeiro wado ndile midihi kukadona kasi vahanyi wa ukalulea iku vava hoko 15 mili ngu vava vamanikako vachivilela simwani simwani kambe mfumo nguona unga tizama ngutinzila totselele utitekile ngustanda moe hambi kambe ni maboti saku ujani simwani selave kako ngutungutu mirende siku ngumiso ukalulea eto nkwa haka kuvaku ni wike kile matimbilelo kukela janeru wado ndile midihi kukadona mningalu wa mahungu kamfumo wa distritu ya Chaichai atlamusala tutokene loko kuchihokeka ni anguluzane kambe tiahi huka kuna mamuya ni makalo watu wa sinseka ukutimbilelo tsimbela ngumikondo kufana khene ni mahiyeleni mokungani mmovo tsimbela ku hambe mtorotoro ka uhoke hawa vathu agaka kula ku mipfuka vachila ku ya ukhalula ya Marcelino Mbiza ombele kamba changa tele tokene kunkuwa hambe ta udimi temile ngoku kumareka kuti tate mathembweni ngumati loko mati machina bosha tinakoteka kasuku vekhati tetavelonde tatela na kunta udimi ka ukhalula ya
9: a masiko na lawo malandza ko a posha dimishato ka ngolozana ska se a kota mafikela kona kambe a se fikisisa leswa swa ko a vanyi tiko va hina ka mugangalo ya wa posho va famba kwatsi ingabala hene hi loko hi famba hi lado la Patrice via Zimilen para ku fika Zimilen kumbana ka tirhisiwa mutorotoro para ku fika swela swa ko a mafambelo ma tsondzomanyana kasi loko hi famba hi tlhelo la xikema loko hi qodinda salva a maxilolen tenki ku hambiwa hi mova so fika chika u famba mugangayana wa cerca de 500 metros hi bonti se u tlhewa khwala mova hi ko u fika ko a xilawulen kasi a maheleni ka ha ni mati ko hambiwa hi minenge entao a tindlela hi mhaka matshamelo ya mati ma kalaka ma nga se khwaku kwatsi swa karatanyana mafambela kona hikokwalaho ni tindlela ta kona leti nga tsemeka a ti nge lunghisiwi hi ku sa ka ha ni mati lawa ma hakeve kona hambi swoswo a mati se ma ya ma kombisa ku khwa ka tindhawu tinyingi swa swa ku ma famba hi ni tshemba swa ku masiku lawa ma taku mavhiki lawa ma taku swi nga komba ku a matshamelo ya tindlela ma sungula ku fambeka
7: matuma lumba komningeli wa mahungu ka mfumo wa district ya Chaicha Marcelino Mbiza achomomba kasingu kuva kuchitsukwala matsimbelelo kuyania kachikanikiso cha nguluzani ikukhaluma nika kukasi udiwike kile tinzila tatimbidi kambe kunku ka hokeka eto ngu mitoro toro hambi kambe nimonya makhalu awa kusinseka kutumiswa maboti
0: kuti da kwara dzi Mozambique nguma ukawa hi veka point final ka tenga gaz nyansi iku ngava imana ulula mseli ya njawa wa radio Mozambique anga usimeka kamba mukela kusatiswa ngo Roshtin botana zvake zungeni mitsikare
1: yendisile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Kudeta kwa radzi Mozambique kuningile tenga gaza ndani kankamanyana na mnungu kwa tamsekano yo tsansa midi kuba mhi kudzivisa katita kuna tichi umela tikone hansi katiti kumaila no ni misakano iya yelana ko ni kutsanisa midi nyas kuta kunikona na kuchina pimana mtamu mjawa wa timambani wa Ethiopia eto ngu madzambi wambu makasengu va mambinye kusimambane.

14 horas e 31 minutos, Rádio Moçambique, em sua província, loca Gaza, Zungan Katiku, Amilosa, Naemi, Oyo, Zelenza, Kukuka, Nungunukulu, também Tlama, Tissamir, Ungakaru, Sungula. Na muntla, enga tafamba, kakuya, feia, kusui, na 20 horas. Itava, ne materela, kuya, kuhambana, ke, ne masiku, mangwana. Kuba, na muntla, ele seku, likulu, na etanzu, chanale, suaku, enkaru, 18 horas. Antla, wa bola, watikula, Moçambique, kashigava, chama, sub 17. Ele que eu falei que Cuba o Vika Vixana nem tava a bola o articula Etiópia, le Marrocos, ca playoff, ca tangulo ca ona, antava um gata homem laca, o chapela laca com o clube zano, o culo a bola chips chama tico ia missava mundial, o ama sub 17, clube zano um gata va, um bunga tem lua ca articula la Qatar, atimambalit. Ele te se conta que o kumeka com mega com angulo, nzaku a cuba te cume kile kanda uia unaro na leso suí sinzi segem pela cuba ati mambatu titai na tirepeshkariwa tani inka uwa bola watikula Etiópia kuza kutaya belua playoff ingan angulo uwa namunta timamba ele te kasi te cume kake koka kopisa nukulu wa bole shimu sha matiku ya tiku nkulu Afrika leti kwenla Marokos na kantangu wa kusungula tiluzeke ama shweni ka Tanzania ama bola manaru ya kukala yangulu kantangu wa umbiri atimamba taina vafana vaina elaba ringaneke abola lingwe ninta wawa bola watikula mali kantangu wa ugamu wansi mansima masiku nyana nzaku kuka viki lili likongoma ka ugangwini tisukotile kubati umelela ama shweni kantangu wa bola watikula Angola lesu su yenge kuba ati mambaleti tigama ankubiza lu ka ndawu ya unaro na munde wat punts antawa wa bola watikula Angola kumeka ndawu ya ugamu na punti yungwe ntsena kuka grupu C grupu lei irangiluweke ntawa wa Tanzania na Mali mintawale se chapele ke kuva ikumeka kuka mintangu ya bola shimu sha matiku inkwahu ya misaba inga mundial football kashenge shushisha vafana kumbe vabele vanga ni ntangale kalakanga tuli chumela malembe na nkanu na mambiri ku inkwahu shukomba leswaku ava tlhavukanyisiwa va Luis Guerreiro elava vatsembisaka kuka ntangu wana muntla lowu tanihi vuleka kona u nga ta sungulaka hi nkarhi wa Zoitors tanihi xiboho Radio Moçambique xiboho na ntolovetso karini woloke a ta ku fikisela manyawu na a tarde desportiva especial kasi xiyimo xa dzonga a mintirho yi nga ta donsiwaka kusukela xivandza nyonge Nicola a xifundzankulu Nyimbani kusukela nkarhi wa 17:45 i nga leswaku hi ku hambana ni masiku ina hi tolovelaka ku va hi sungula hi 14:30 ku ya fika 18 namuntlha hi ta grima hi 14:45 Armindo Masengi nkarhi wa 17:45 a ta khamukela tintambu ku va a tidonsa ku ya fika kusuhi na 19:45 nkarhi a ntlangu u nga ta gamaka a kona ke Nicolau Mukavel i jaleli ke linga ta mfikiselaka amanyawu ya ntlangulo koka anhlikani wa namuntlha hi leswi hi tibohaka ku va hi mi phamela swona koka anhlikani wa namuntlha

0: ka mintirho leyi tanihi vuleke ha kona yi fambisiwaka kusukela kwala dorobeni la ka ncenca hi ntsindza wa xifundzankulu Gaza na hi patsa Maputsu Gaza na Inyembane. Yi amukelani ke ya ku losela ka Rui Makering Ntivi Manuel Anton ka vuseketeri bya tintivi tin'wana ta mahimisori provinciyala ya Maputsu na Inyembane. Va hlengela ku va ku hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene. Na yi nga heti nkarhi ke hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lana namuntlha ntlawa wa Orlando Pirates u nga ha tshukaka u teka xikotela loko wo humelela ko ka ntlangu wa ugamo, ntlangu lowu u nga ta yisiwaka a mahlweni atikweni leli la tikonkulu Afrika tani vumbhoni byi taka hikwalaka rito lana kulori wa ntirho Eduardo Figurão. Figurão, enxergando.
1: Enxergando, muito cedo agora, antes que eu acho que eu chamo Maputo, Gaza, na Inhambane, Rádio Moçambique, ele é que a madame, eu vou falar com ele, que é a Gutiça Miri, e minha, minha mulher, Sanga, e Siena, e além do Rapelo de Joanesburgo, do Baco, no Mongue, o Gamo, e ela, nem então, a Gutiça Miri, e Simucha, Ticulerin, na Munta, Tawa Oran Pirates, um gato, o Tega Escotela, Jango vai a 2025, 2026, Champiza no Curo, a bola, e Simucha, Ticula, África Zonga. Qual é a Escoteca, Oran Pirates, a Sindicega Cuba, a Bantla Orbit College, e Cantangalu, Begiswe, Guate, e Liwa, a Estado Jale Mbombela. Logo, Orlando Pirates, a Tega Escotela, Jango vai a Tavana, a Su Santa, a Mamula Sundowns, Lu Unga Nena, e Cantano, a Malembe, na Manaro, Lawa, Yabugamo. Kutani ke loko Orlando Pirates anga humeleli anga leswaku loko asuka a ringana kumbe a kubiwa Orbit College anena atavanta wa Mamelodi Sundowns. A kambela vugamo Orlando Pirates anga teka xikotela ave elembe la 2012 lana se kuhundzaka khume la malembe na mune. Handi ka ku tiva ntlawa lowu taka kumeka na wu teka xikotela xa nguva ya 2025-2026 jornada la vugamo la mphikisanonkulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga taka endliwa namuntlha laha ta hi komba a nongoloko wa vugamo wa mintlawa taka kumeka ka tindhawu ta vuntlhanu ka nharhu ta ku sungula na mintlawa lowu taka xika u kongoma eka mphikisano wumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku ya fika sweswi hi tivaka leswaku mintlawa ya Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Amazulu, Sekukuni United, Golden Arrows, na Polokwane City, wa Manuel Kambala, se mikotrikuwa mitsamiseka, egan talwati ndao na timbiri, ita kusungula. Antawa untanu na kanaro, unga uma, shikarika, Durban City, Stellenbosch, kume na siwelele. Durban City, anavila kwa kuma apuntu ingwe nzena, eka ntangwa na munkla matwenika Mazulu. Eka si Stellenbosch, asindisaka kuma abba, antla wa Marumu Gallants, na ino siwelele, asindisaka kuma awamelele na munkla matwenika Sekukuni United. Oba ku Stellenbosch na siwelele, nambilo kubo wina, mafana kwa kongela, agwanta wa Durban City, uluza antlangwa na muntla, matwenika Mazulu. Lana eka kushika, ka kumeka na kuna umunu wa mintlawa. Shipa United, anga atsuka ashika, logo otsuka na muntla, aluza matwenika Kaizer Chiefs, nikuwa Orbit College, kungna Marumu Gallants, varingana amintlawa li, amintlawa li vangana yona. Eka si antlawa kumeka kumbang utawu gamu, iwa magezi, kumi kamalo uno makuma mbilete ponto na ponto yingwe ntsena ungo huluka loko na munthla u banta wa Richards Bay yi urizela ka Orbit College aluza mahlweni ka Orlando Pirates loko sutsuka swivatano atava Orbit College ataka shika kongoma ka mphikisano mbirhi wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa magezi nakona wu nga ha huluka loko swi kota ku va wu bantla wa Richards Bay kasi Marumu Gallants a biwa hi mabola manyingi mahlweni ka ntlawa wa Stellenbosch. Kutani ke mitlangu na namuntlha yi ta va na yi li ya nkoka hi ntamu swinene yona mi ta famba hi ndlela leyi na mi sungulaka hinkwayo ya 15 horas. Durban City atabela na Amazulu. Golden Arrows apikisana na TS Galaxy. Kaizer Chiefs abela na Shipa United. McGiz abela na Richards Bay. Marumu Gallants apikisana na Stellenbosch. Orbit College abela na Orlando Pirates. Ekubana Sekukuni United apikisana na Siwelele. Ekanta wangu rangisiwa. Luwe ndweke masiku nzako. Mamula Sundowns. Ilu ya Twin Shake entla polo kwa nisitu wa Manuel Kambala. Abe mabolo manaro ya kufumana yangulu. Iko inkwash, ekangoma Radio Moçambique, mingela ken Eduardo Figurão.
0: ikensilenda kulero antiro wa Eduardo figura nkuva mu swikotile ku fikisela mahungu mailana ka kasini ntlangu wa ntshimantshi malunga ta kumbisaka ku gqima ku ka nqophizano ukulu wa bola hishimu shati kula Africa Dzonga la nata ne kuvula ku ka nwina ke antla wa Orlando Pirates kasi loko wo swikota ku va humelela ku ka majambu ya namuntlha lo nga ta teka ka xikotela na swikombisa ku humelela ku ka nqophizano lo hitana ivula mwingiseto wa ku rhandzeka leswaku namuntlha hi siku la ntshimantshi kambe ni kolomu etikweni la hina ke hikuva a va hanyi ti ku va hisekele va mitlangu ku tiyisa bora i lava va nyimelaka ke ku va antlawa wa bola wa tiko la Mosambiki ka xigava lexi xa ntanga leyi i kalaka i nga tluli 15.2 subza set va nyimelaka leswaku a va fana lava va tlhavukanyisiwaka a Luis Guerrero va humelela ke ku nka ntlangu wa namuntlha mahlweni ka Ethiopia. Italaba kutiva koka mwe kava isekele bakulu va mitlangu ya bola ka Gaza kumbe dropin la kancheche Almeida Gilum Almeida inhlikani oyoyo
2: kanimambo Rui va se namuntla se khuluma na yesukela a xigubu
0: ishiyena ngana shona kuva hemu yamukela kusukela dropin la kancheche
2: na ze ai navela kuva hi losa avangisete va radio Mosambiki wa switichisinaro maputugaza na nyimbana leswaku hakunene nyime leswaku swinambani swa hina namuntlha swi hi komba swa wu karhi nga ku nyimela ka hina hi ta ve ta xihiwa ka va mosambikani loko va swi kota ku va chapela a ku ya ka falsegin
0: i ta va xihiwa xikulu handle ka leswo a yi ta ku va ku a norho lowu hi nga na wona u tsheketa ku endla norho u va ntiyiso a tiva leswaku a tiku la hina ali khangi li kumeka ka mitlangu ya n'we hi leyi loko hi hlehlanyana kutsongo ke Almeida na hi lava hetela ku va hi endla nhlelo wa leswi hi veka ku ti kombisa ku ka ntlawa wa hina ka nqophisa lowu wa Marrakesh Mosambiki loyi a khangule xiyenge lexi na haluza mahlweni ka Tanzania ya mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka ntlangu wa wumbirhi ya ringana na mali ya bola leyin'we ka ntlangu wa ugamu wa ntshimantshima hi swi kotile ku va hi humelela a mahlweni ka Angola ya mabola mambirhi ya ku yanguliwa n'we a leyin'we ka n'wina swa nga va hisekele va mitlangu tiyisa miri ngopfungopfu ya bola i ntswini leswi swi hlengeleke ku va ku na ku cinca loku ka mabela i tlhelela la swimambani swa hina
2: benro hi loko hi tivuka ka leswi nga hlaya ku katsakanya ka mitlangu leyi nharhu swimambani swa hina swibeleke ku vonekile a evolusao hambi hi jogo ya kontra Mali a swi ki ku tlhotiye nyana concentration ka vafana va hina loko va ta va va kulisi a golo ko va na hi ntamu a individualism se na ku tshamba swa ku hi swi vonile swa ka ntlangu wo phambeni ka Angola hi ntirho lowu a yi tithekinika yi nga wu endla ya ku lulamisela hakunene a ntlangu lowu hi tlhele hi cuvuka swa ku hambi hi ka jobu leya kontra Angola hi ve va golisa a golo ka timinitra ku sangula maji distração va permitela leswaku Angola a ringanisa a ntlangu maji vayile va tsutumile hi ndhawu ka prejuizo va kota ku va va ya mahlweni va ku dozu maji swi laveka ku swa ku hakunene vafana va nga na individualism hi ntamu va nga na responsabilidade i a equipe técnica na yona sa fanela ku va yi koka ngopfu tindleve a ka concentração ya guardaredo wa swimambani hikuva asvezi ya ni madecisions ya ni masayidi ya yo kala ma nga hi pfuni loko hi ta cuka a gola contra Angola a ve ni sayida a ku endla a ponta pedicanto a ku criar a ponta pedicanto va cruzamento va golisa ntao nyaka ni ntso ku a huma a ni sayida la siguru kumbe la kwa sokyara kumbe la kwa khoma bola a hlwela ngopfu ku va disidira ka masayida ya yena ntao loko swi yantswa leswi concentração ya meikampo nakona a vava swa ku futuro Domingues a karhi a ya mahlweni hikuva a komba swa ku hakunene a landza a leswi bava wa yena a endlaka swona u nga hi endlela swona loko a ta ve ave ka selefao a ntao na tshamba swa ku i jali la kunene leyi nga na responsabilidade likulu li kokaku a majugadori ya selefao kumbanis de concentração va pfumela leswaku ka ku karhi ku va hi nga swi kuma ka xiyengele xa playoff
0: Gilomi ya tiba leswa ku mikumeka shigubu ikola kakuma milanza makungu mangwane makala kama nga haela nini bola isona kasi nabibu silishitano nguine kuwa muliba isekele bakulu ba mintlangu ya kutisa miri ansi ya loo uwa kuwa miranza bolwa minaona kwa alanu shigubu inga leswa ku anje ka umboni duanguina batami tiku kolano minga kona Bani tsemba, wakombisa tsemba lesu mpela lesu wako Musambiki lwei aswimamba lesu waina. Swingaba naritu lakukare koka ntangu wa majambu ya namutla.
2: Akama bulu lawa loko ibulani majaa mbini vaya kitiku lawa kujala kubola kubarui. Alo mjitiku la shiguba diza sound ilikulu linga kona ntangu ya kujisipisa mbi ya niri ngoku ngoku futbolo onzi. Vawla kutanu vawana kutemba kasa li sound la Musambiki kambi Iva tongo anu kumbi majove lawa Ivana kusa kuna vambiri vanaru muni Vango skota kupava prinsera por exemplo Kuna nyampuli Jalilea nyampuli lilea Isu gadoli lego lwa saku loku lo Lo vani akompanyamendu la inene Nga veni imamba ya veninoso Na eti vini anga kulumi Ingwana dumingi ishmash Kuni 3-4 mafikaduru lá uma fala que vai imediatamente um acompanhamento integração com a seleção a se é muito embaixo na monta logo vai limar as perdas de concentração vai eliminar a nhana alma já ruim mas lá o John disse o deixa que não pode vai emocionar a gol logo para golizar gol não pode vai desistir a ambi logo itavi tiope arranca com ena a goliza tinha que vai fumar lá só que a resultado a jogo e ela logo árbitro apitarile na aquela cantamo cambe isso é engenho sim tá ruim na temba só que mas já mani eu ambi né na tolo velanga le só que a var árbitro sempre vai falando com o vídeo árbitro mas bem e tecnologia vai ligar simulação na temba só que logo vai estar 3-4 minutos às vezes vai quebrar a ritmo lá major então tava só que lesa aslumbi amasgadori ainda mas mchunde vona kuswa ku akafi varangeli va bola ka xiyenge sa Africa afanla kuva vasichuvuka kuva swiyanisiwa ku ku heleka nkarhi wa ukulu swinene va la ku cheka alasi la logo lo mao qualquer falta voneka tanto leswi swi endlaku às vezes o quebrar a ritmo vonile ka joga contra Angola ou vem uma paragem mambir cerca de 4 minutos na vale que a vídeo árbitro então deixa com influência aranhana com quebrar o ritmo da jogo mas na outra samba só que vai ativo vai chegubo vai seco vai bola e na outra samba só que Moçambique até a fazer
0: Guilherme, em Gávula e Tisse e Lempela Lissaco, a Mintangula e a Marrocos a Itibi Kumbi Lissui Atikula e Nali Kumbi Suaka e Vafana Lavangan in Tangale e Kalaka e Kayona Kunga Fumiliwe Kuwai Tula Kume Lama Lembe Nankana Mambir Subzaset Ile Isunguleke Anga Inak, Gávula Solicitado Poke, Isunguleke Kuluza Matuenka Tanzania Tudo passou despercebido Aswana Kasi loku hiku kauntlangu wa umbiri Uwa umatweni kama li Iwe buvuka kasi nkarini loku Umeleleke matweni kangu loku Kasi Musambiki nae nabo akona le Marokush No pazaku
2: Na rui Sina utemba saku devi loku Maselesao ya Musambiki bela ama competições mal Marrocos na lagi rui aí tá tendo sabu a cama lembra mata a coloco mundial outro galco que o a para Marrocos talvez enga a quota que vai chapéu a cama mundial mas se lá vou lá com ele lá vou ter samaritão é na sua o a logo ilusi 3-0 aí na esperança mas e o nítio manga que manda tá se mambani a segundo jogo contra Mali e vê seleção luanyan leva lá que só para ambi joga contra Mali ganha como é anzo wa kuhambana nilo nga uku mafambi nika Mali Aichfrezar Mali ante kakuwa kakawa la wakulu iti kuleli ivata kuma jugadori manyingi maona kama kampionatu ya kuhambana ambana amstaveni kama kampionatu mawanyane na Europa maji sulava kuwa akunene wafana wapumeli vaskoti kuwa wautapundu ingwe mafambi nika Mali ambi ya na Angola, angi ni ana ku tshemba leswaku a tata a lava ku va a hi chipisa manje a swi mambani swa yena swi kombe swaku hi lexi nga ni tsakisa Ruiku ku ni troka tibola hileswaku vafana vo batlewutlhewu ku ni bola hakunene va bela bola la ku saseka ntaw hi ni swiperansa swa ku phambeni ka Ethiopia hi ta endla swakuka
0: hi khensile ke Almeida Gilume mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya bola xifundzankulu Gaza ku va mu swi kotile ku hi lomba rito la n'wina lana mi hlengeleke ko ka mabulo lawa hi nga na wona na hi cuvuka a ntlangu wa madyambu ya namuntlha lana ke a swimambani swa hina swi fanele ku va swi vhikavhikisana na ntlawu wa bola wa tiko la Ethiopia ka ntlangu lowu playoff ka wona ntlawu wu nga ta humelela ka wu faneleke ku va u chapela ku va u ya kumeka ko ka mitlangu yikulu ya bola xiximu xa matiko ya misava Mondial de Football Sub-17 Qatar. Hi Khensile Almeida, hi mi navelela madyambu lamanene kwahalano xigubu mi kumekaka kona, na hi ni tshemba leswaku hinkwaswo ke swi ta famba hi tindlela letinene.
2: Tanimambrui, mi navelela madyambu manene.
0: I swona 14:50 minutos.

0: 14:54 com Galakale, leswi nkarhi wa 15 a xikhumba xi ta sungula ku va xibiwa le a dropeni la maxixi a xifundzankulu iNyembane hi ta lavetela tindlela ku va yangulana na Avelino Nhlekani.
1: Nhlekani na kulori Rui Makaringi hi losa n'wina hi tlhela hi losa avengiseti lava va hiziwaku kusukela ka livala ya machichi ka magambu lawa hi xihatla ro hi chusi ku veneha leswi mikawa leyi makunu yi nghenaku livaleni na yi longile kula ku sangula nhlekano yi nga hombisiwa zwone na kulori
0: hi swona
1: adeve ana jonas papsi dupachel siki sikiki tumeza scaba milton dilson kwali na mario handle kuna joão alan elton masherano ajua nandu ibrahimu savimbi na rui mabitana mchukumisi hi abdul omar a kaka wa associação kutani ferroviário na kala kuna manuel amini Mumat, Bento, Ivan, Sataka Junior, Yudi, Litus, Usene, Dario na Jacob. Hang kuna Damji, Prince, Neymar, Simon, Vali, Dércio, Martin. Amchikumisi wake walo hi Zainadini Mulungu. Bachai vapitula ina kulori hitaneha na kunga hekale kufambeni kao hashilegi. Lechitile kule chaku rutsamsekile kuve hineha ka kunani vacha vapitula Filimon Correa ba kupitula Fernando Shana ikha kusajeka ne kheli gingu finia jleve jika gwani kelo kasi Andilu Mamudu mucha wapitula wa umune hapinda Filimon Correa arbitro principal Fernando Onwana ikha kusajeka ne kheli gingu primeiro assistente finia jneve je segundo assistente kasi Andilu Mamudu e quarto árbitro Amatsamela Yachikati Lomu Kalivalaya Machichi na Kulori Hilawa a kuhisi kutani nakona kutitimele hitamu a gambu gifihleli Lomu Kaushika ke a Amatsamela ya vanhu vahangena na kukela kutongwani kuvehla kanu usangula kanileswi a kama bankada lawa ya ndzuti Amatsamela ya nawu hikuva woki mabankada nyamukhla mana ni ndzuti kwala hi nga ulaku a gambu gifihleli kuna ni vanhu hi tsengwa ku vhumeleka hambuseni yani ka mumu va kona lava va vhumeleleku a ku ta va ta sekela a ku sangula ka nhlekani lowu wa quinta jornada ferroviario wa nakala na deve kutani na deve na ferroviario wa nakala hi khomele Rui Makaringi ta wuya ku nga kali ni relato integral kutani matshangu wokhi ya nhlekani lowu kusukela aka livala ya machichi na kulori
0: isona 14:57 hi khandle u pfulekile ke ku va loko matshamela malulamile ni loko ntlangu na wona u sungulile ke mi swi kota ku va mu hi vuyela ni manyawu na mayelana kasi ni ntlangu lowu wa ntshimantshima swinene lana a Associação Desportiva wa le Vilankulu a faneleke ku va vhikavhikisana mintamu ni ntlawa lowu wa bola wa Ferroviario de Nacala i ntlangu wa ku lumba a jornada leyi ni nga nhlayo ya wuntlhanu ya nqhubezano lowu wa bola hi xiyimo xa tiko 14:57.

0: Karengana dza 6 horas na 3 minutos e sinta sakam pela kuva itsimerisa una ngaledwe dza ntlawalo wa uyimbelele wa xifundza nkulu sofala dza walo ka sutumbulo ka kakoladro pen la baira kuva ya mukelana kulo rwantiro Carlos Sibindi inhlikane oyoyo
1: Rui
0: Kalma mke osianga minja na kupfuka
1: ya Ah, pugele. E come camera pugele, che sta campionato provinciale, na kubeleliwa amgovela lo quarta giornata la kusangana ka o kumbe ku pikisana ka mincha wa mibidanga 17 de maio na Lingamo. Kumbe mahele manene Lingamo na 17 de maio kusankangu ulum kumbe giornata zilumba a Lingamo. Kutani ke 45 minutos Jean Camalo wa kusungula e ela na mitlawa ambidi na mzingana ha doja nga leswaku Lingam Football Club kun'we na 17 de maio lwei na yena doja kutani ke hi nga hlaya leswaku va ve ntlangu lowu va belaka hi ku veni va tivana leswaku hinkwavo so mzigwaxi na kunene mabelele yavo va tikomba leswaku a ku na nkulu a ku na ntsongo kutani ke mphikisano wu ni manyawu hi ntamu ku fikelela na marakweni a mutini wa 17 de maio lowu a volekeke Lingam kutani ke campionato provinciale quarta jornada ku fikela kola a marakweni lana heketaka a ntlangu lowu na yi kanela hi kumeka kumbangu lowu hi nga hlaya leswaku a n'winyi wa ndyangu loko swi pfumelisa xitano hi ta hlaya leswaku hi Lingam na kunene a ni nghenise leswi a balizeni a na George endzeni ka kambu hi Mario Sidney Xikirvin Itu Pepe Busquet Elidio Mazamera Nyama kun'we na Armando hi tlhelo bya ntlawa wa 17 de maio a na Junior a balizeni endzeni ka kambu hi Clinton Daniel Zeca Alfredo Armindo Manuel Rui Gustavo Geraldo kun'we na Júlio hi leswi va biliseke xona ka nkama lowu wa ku sungula va yeke ku wiseni kutani mitlawani na mindzingana ha doja ku hlaya na kona leswaku ku ntlangu lowu Abapito Antonio Chivavelle va tlaka swo jekani Zacaria Xivaloyi na Afonso Rosita kasi ke amuwa pito wa munhu hi Antonio Mungwambi quarta jornada campeonato provinciale ku sukela marakweni handle ka doropa ka Maputo kutani ke hi lana a ntlangu wu beliwaka kona na u lumbaka 17 de maio kambe hi ntshimantshima a kampu leyi hi ya Xitrela Vermelha kambe ke va voleki ntlawa wa 17 de maio kuveni u hamba a majou yavo a kusukela ku kampu leyi kutani ke na yena tlhela a volekisa namuntlha madambulau Lingam a nga yena n'winyi wa jornada va belaka 45 minuti ya nkama ku sungula va dzingana ha doja nga leswaku Lingam 17 de maio na yena 2 quarta jornada de campeonato provincial loko ta kanela hi ntlangu lowu leswi veke xona ni nga hlaya leswaku i mintlawa mimbidi ya campeonato provincial leyi mi belaka hi ku veni mi tikomba leswaku mani ku navela ku veni mundzuku va nga endla timbeni ku tlula campeonato provincial ku leswi va nga hi xiswona va bela na va tintlhanu va nga chavani kutani ke hi leswi nyikaka ankhinki roy
0: hi swona sibeni hi swona ni ta kombelake ku va mi hi khomelanga na kutsongo na mahalu lamisaku hinkwaswo leswi swi lalaka kasi ni nkhumbizano lowu nga campeonato provincial hi ta va ni nkarhi wukulu ndzhaku ka ntlangu lowu ke hi vulavula hi ntlangu wa mosambola lana hi nga ni tshemba leswi swaku a xinga xa vumbirhi na ugamse xi ta va xi sungulile na seconda part na hi mi tivisa leswaku ndzhaku ka ntlangu lowu a nkarhi hinkwawo wa xitichi lexi u ta va wa n'wina ke ku va mi hetela ni mahungu mayelanaka ni ntlangu lowu lana hi nga ni tshemba leswaku se u ta va u fikile ugangu ni mahungu mayelanaka kasi ni nqhubizano lowu campeonato provincial ya twanana
1: kamsekele roy campeonato kumbe musambola ni prioridade ka michumu ku hinkwayo kambe leswi tiyeke hi leswi hlayeke roy ku nga le khale loko swi tava swi hela u ta tlhela u hi kwehleta kusukela kola 17 de maio a marakweni
0: hi khensile ku va mi swi kotile ku hi twisisa na clore 16 horas 8 minuto jita ta kongomako a dropela le machishi avelino swilino
2: Will Kambi na Clori Rui Makaringi kubeliwa 2 minutos. Ronil Dilson mbelwa DV na gunya bola iluza angela ya baliza la yani ya ya humereveni ga bali ya Manuel Chihunza chipamuka baliza ya Ferroviari wana kala loyi na Clori. Akufumeni ka intervalo kungenili loyi avitu he Amasio Kanyembe kutani Neymar kaunda ugambeli akolwa kutave kuhumelela yani useni ikakhelu gakawa wa Ferroviari na kala ne useni wa ikona kutave kuhumeli Dario Melo kaunda uga kwe kungena Neymar mbelu wa pambeni makunu ikatatika kuchichange zvinyingi kanlezve kusimama DV na lawe tala chigolo ikikito kuruzara bola atenção kumelela sikisa gunya layani vavika wabele wakawa wa Ferroviari ya uma bola iponta ped baliza ilumba kawa wa associação ne Ferroviario di Nacala kunu mbele mungwe wakawa Ferroviari di Nacala layani a sokola ku azwa kubaisa hakolwa himuhati itavea gumuleni na sikisi na valuela bola la yani kambi ayo karata ainda ben avadahi avavitaniwi kuve vangena kale valalei kachikatileji isukila nyima la yani bentu ayo karata bola ilo mangeni ya Manuel mkomo wa Ferroviario di Nacala itave aba ponta ped baliza la yani na chusiwa imuchai wa pitula filima wa Korea abili bola muhati a bola ipameleke ya ka Dilson agunya ya ka Pashela ikumanzen kakampa izu yuhuma au ya nyiketa manlayani nga kuma kumnyiketa humeli kantu ilumbaka wa Ferroviario wa Nacala Pashela holovisana kulayani imuchai wa pitula wa kakusa shijekana la yani primeiro assistente kama gambulanya mokla kama lo Ivan Tropa aya kukuya ya kurzara bola la yani kakelo ga Ferroviari wa Nacala ichikelo ngani bola lo Ivan Tropa nengu wachi baba mabota yo truka chumolo ncho basa nchikipa cho basa kurzara bola Ivan Tropa ba bola ya hange ponta pet baliza ilumbakawa wa Associação Desportiva de Vilanculo. E Jonas jangando bola. A Wachi caia 5 minutos. Kachigawa Limbirichakakano. 0-0. Ferroviario wa Nacala. Asukil Jonas. Já chula bola. Fambeleke. Ia kamani. Lá ia karkampo. Ia kameza. Iko kwa ba bola. Ia pambini. Ila vetela mani. Ila vetela wabili wanga pambini. Mario. Anga chikili. Mario kuchikela. Sataka. Susa bola. Nketa. Kanyemba kenyiru layani skaba ajonil mchai wa pitula aba bola nyikaka wa Ferroviari wa Nacala abili bola Sataka Junior aniketa loyi avitu Ivan Tropa peta kamani ka Useni amkel bola ajika lona papsidi anga chikele kuchikela Ivan Tropa taka bola apeta chikari la kungana inakulori Sataka Junior akel saka Ivan Tropa luza makunu bola yaka papsidi aniketa Mario ani bola alawa kumuniketa kumili meza leishine nini meza amkel bola apeta pambina aniketa kwala atensao kwala chikela golo

futhi bawale bilankulu na fa Robert Nakala i kari ringana bola lengwe ka ntlangu lowu lombaka jornada le linga nhlayo ya 5 ka xengele xa kusungula primeira volta lana ke ku ta fika sweswi antla wa associação kumbe antla wa Ferroviari wa Lebeira kumbe ka mahlweni na khumela tiponto na yinwe nga hanzu ka ku humelela koka mintlangu yinharhu ni ku va antla wa lowu wa Ferroviari de Beira kasi se u ringanile hi makhambi mambirhi lana se ku ta fika sweswi se u endleke antlhanu wa mintlawa hi tlhela hi kongomako a maxixi lana hi kwehletaka ekhambi le li ke na kulori wa ntirho Avelin se swi tava swi lulamile amasenalo lama ama tshamela kasi ku va hi tlhela hi yangulana na ntirho na kulorwa ntirho Avelino Antonio.

ereka tibeneti tau gamu kuka ntlangu lowu a mintlawa leyi ya association sportiva wa levelankulu xikan'we na Faro Vernon kala yi ringanaka a vula leyi avuleni swa ha tsondzomaka siku va matshamela ma ha tsondzoma lana swi kalaka swi nga koteki ku va yangulana na kuloriwa ntirho avuleni a tona

0: 17 horas, 19 minutos. Já estou um bocadinho aqui na Cloruante, o Virgil de Luís Terer. E está aqui na Tinhela, Cová, a Simama, e Mabululawa. Só como acá, e com lava cultiva, com o Hitler lava, isso aquele, lava babitango e a bola. Tudo isso vai se unir melaga, coca, antango, wa na monta. Gil, pelil.
1: Bom, aqui não vem que se teve agora até cá, vais-te estacionar uma portuguesa na Inhambane e ali no Drupen, na canção já é que bula numa cozinha de Mamba Sub 17, está lá a vida.
2: Nelson Mchang.
1: Bom, Tatana Nelson Muxanga, Moçambique, na Sub-17, combinava lá de baixo, Mambane, acho ele cá a fase do grupo, a Marrocos, lá na Vangabela, Moçambique, a Belina Malia, Biwa, a primeira jornada, Mambola Manara, é o Cala, é Angolo, a segunda jornada, a empataram na Tanzânia, Bola Língua, com o Ntlangu, o Gamesa, na terceira jornada, a Gomorra Angola, Mambola, Mambiria, com o Angolo, a Língua, a Gama, aka grupo lei, nani muno de ponto. Inhelo muni ungao enjaka o ashmambani.
2: Kusungula i lishilewa ngiseti xa vumbirhi aloko hi sungulile ku ve hi nghena kampu podi nghenile hi nghena hi ku chava purisi nga kumeka hi ntambala ku hi provhetariwe hi ku chava ka hina maji ku veni hi ye hi swi vona swa ku a 11 i 11 na hinavo hi tiyile ka vumbirhi hi vuya hi kuma hi pati a ka vunharhu a ya hanga ka hi pati hi vuya ka ku si hi ya ganya purke na hinavo si a hi le vavanuna la hi nga ni experience xa ku veni si hi swi vona swa ku leswi ha ku tlanga i ntiyiso i hi leswi swi lavekaka se swozwi ya ka fazi lin'wanyana a fazi leyi ni hinavo hi se hi famba na hini leyi sound bench to data a ka hana ku fika ya ha pivisa swa ku epa hi hala ku vona adversary i ku fika hi maha muchumu ya lisima leyi fanele ku ve i hi khuve hi ya phambini i hi nghena na hi tiyile hi nghena hi lwela ku ya baliza hi nga lweli ku veni hi ku a hi hata swi vona hi hata swi vona leswi swa ha laveki hi swima hi le ka ku sungula hi hakele mali ka vumbirhi epa hi hakele fatura hi nga hakela ka vunharhu for division ni swoswi a lexi hi lava ku xoho hi lava ku selesawu independentemente do problema o azar mas temos que ganhar a favor e lá Moçambique e já ganha 2-1.
1: Bom, a Etiópia Luia, a Neno, a Gama, a Nani, 4 de ponto, a Etiópia Luia, a Anga Bela, a na Egito, a Belina, a Tunísia, a Bela na Marrocos, Marrocos Luia, a Enga organizará a Ntangulu. E loco, e vona, e Matamele, Etiópia Luia, em Moçambique, em Gaveta, a Ankau, a Conakuve, em Gaukulu, ka Ntangulu.
2: Ethiopia i munhu loyi a taku swoswi na hina vo na khwela ka football na hina we vanhu lava ku swoswi na hina vo si hi decided ku hi nghena mesmo mabolweni na hi swito swa ku leswi hi nghenelaku swo hi nghenela yini a ma resultado hi lawa hina hi nghenelaku woho hi nga preoccupied hi woho porque tengi hi kula na hina hi tshika ku muha swivanani se hi mahile swivanani mavheji ya ku tala ma swoswi a decision la hina i ku ve ni hi kombikisa swa ku Musambiki nga ha luya wa tolo i Musambiki mun'wanyani.
1: Bo, u nga navela ku vula yini ka Luis Gonçalves loyi nga mutlhakanyisi wa swimambana?
2: Lexi ni nga xi balaka ka trainador i ku a kumeka a koka tindleve a va fana swa kepa a lani ya ku i 11 contra 11 leswi fanele ku maha swo i ku tomara mamedida yi nga tlangi hi ku a hi leswaku hi hata loyi hi liya tiyindlu ngopfungopfu ka defensive la hina hi liya tiyindlu epa a ma ponded lance ma nga le ku jingara loyi aka epakeri mari karhi mo golu la ku golisa golu la mina a ku valeri golu la wena ku valera golu la ko njuntu loko u swi vona swa ku wa perdada a nyiketi mun'wanyani makwenu a golisa la kontiwa golu lela na yena vo loko i li prem a ta li kuma li favor ya leyi ba leswaku loko ku golisa mun'wanyani ya nga ta li kuma a ta li kuma porque a xivezi hi perdera a majogo imagina ku ni munhu loyi a nga ni position la ku nyikiwa bolo nomboda a nyikiwa bolo porque munhu alo golisa golu la yena a golu la yena la konta na lona vo mayi loko a swi vona swa ka perdada a nyiki makwerhu a golisa i golu la Musambika i golu la mina a golu la trenadora a golu la mani leswi leswi fanele ku nghena na swo tlokweni ta hina pora swi ta kota ku hi pfuna
1: a ka ntlangu loyi u nga navela ku vula yini eka vakhuzeli va swimambana
2: epa ka hina vakhuzi va timamba hi ku veni na hinavo epa hi li na tona hambileswi hi nga kule hi kule maji hi li kusuhani hi ntamu swinene na tona pura na tona titwa a ku hisa ka ndzilo lowu hina hi nga ta ti nyika tikumeka na tona na titiyile ku fana na ni van'wanyana maxukadoni
1: hi khensile.
2: Canumamba.
0: 17 horas 5 minutos, e que se lhe da Clorua Antiro, lhe ouviu Gildo Luiz Terreiro, a emissora provincial, a Cagaza, lhe a Tecno Mabulu Lawa, e coloca a Antangulu, a Antiman, a Sunene, em Guito, a Mambana Lesui, a Tavganissua, a Luiz Guerreiro Bongo, tu acuri la caída, como é que vele la caída, va humele la coca Antangu, lou, um gatasung la kunga la cala, engalesua com famenica. 55 minutos, lê a Tiquene lá, Marrocos.

0: 17 horas 11 minutos com o alcalde que está a tele coxeta na coloro antiro a Avelino António que vai a etela nem xelo como catacanho o antangulo a antawa a associação esportiva o alebilanculo o ringaneque nem tawa o ferroviário o alenacala a bola língua que antangu a columba a jornada também tem que anzaco e veito a umboni e cola cama bolo ma fabiçoe que ana coloro antiro Rio Virgil do Luiz Terer, Luia Boleque, Niva, Isekele, Vanga, Vanga, Kiba, Kuzele, Vabola, Ekola, Kan, Tangulu, Wama, Jambu, Ya, Namunta, Lana, Ke, A, Swimamba, Natsua, Ida, Swale, Lekwa, Swi, Vika, Vikisana, Kasi, Ni, Ntawalu, Wa, Ethiopia. Ntangu, Wansi, Mansi, Mantangu, Kulu, Lana, Ke, Niko, Kunimela, Enga, Kulu, Ikrelava, Kuzele, Vabola, Atikwela, Ina, Na, Sukala, Kola, Drope, Laka, Chencha, Nikola, Mkavel.
1: Kunene ya kensa kuve hi nyikiwa xikati lexi i mintirho leyi yi nga ta va yi landziwa hi Radio Mozambique a ku chukisisa a ntlangu kulu kumba swinene wa swifanyana leswi swi nga ta va swi pima mindyamu hikusa a xikulu hileswaku hi nga tshuka hi ya chapelaka swiyenge leswi taka loko yo tshuka hi swi kota kuve hi kanganyisa Ethiopia lweyi nambileswi yena Ethiopia na yena a ta na hlomile hikusa wa swi tiva swa ku a ta bela ni ntlawa wa Mozambique Mozambique lweyi a kalaka na yena wa nga vevukisi loko hi chukisisa a xihitani lexi Mozambique a teke na xona hi nga vula swaku ntlangu wa ku sungula lowu a wu endleke hi nga ku hi lowu a ngheneke na chava ngopfu swinene laha hi voneke handzuluwa kambe a swifanyana swi swa tshamiseka swi swi vona leswaku swi ni a ku ve ku ni risima kuve swi teka a matimba manene kuve swi kombisa hilaa ku lavekaka hi kona tiko laha hi voneke mihandzu leyi landzeleke ka mitlangu leyi yi gameseke na hi tshemba leswaku na yi nga kanakani leswaku nyamuntlha i ta va siku rikulu kuma swinene eka tiko bya Mozambique hikwalaho ka swifanyana leswi swi nga ta va swi kumeka swi bela na swi kombisa tiko bya hina bya Mozambique na hi nyimela leswaku hinkwenu hi tipatsa ni mintirho leyi hi takusa mijeke hinkwayo ya Mozambique kusa leswi swi kombisa a tiko bya hina a ku ve a mintlangu tisa miri hi fambela ku laveka kona
0: Nikolao hi vulavula hi swifanyani kumbe majalawa ma sunguleke enqhubezano lowu na hakuna kuna kanakana loko hi hlehlena na kutsongo na hi cuvuka mihandzu i vafana lava va sunguleke ka ntlangu wa ku sungula na va ta va va luzile a mabola manharhu ya ku kala ya ngulu mahlweni ka Tanzania ka ntlangu wa vumbirhi lava se va vuleke leswaku kasi hi nga ha endla swa ku karhi va ve va ringana mahlweni ntlawa lowu wa mali ka ntlangu wa ugamu ive ku tshemba hi ni tshemba leswaku ive leswi hlengeleke ku va a swimambana leswi humelela a mabola mambirhi ya ku yanguliwa lin'we mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Angola loko hi cuka a ntila lowu siyiweke hi swimambana leswi ku ta fika namuntlha hi nga ha va na rito la ku karhi hina swa nga swimambana hikuva hi ntlawa lowu hi kombisaka hina swa nga vatshami tiko hikuva tanihi mi vuleke ha kona i Ethiopia loyi na inavo a hlomeke
1: hi vula hi tiyisile hi leswi hi nga ta hi vula swona mitlangu ya swifanyana swa hina hi leyi i tikombaka hi nga vula leswaku i swikada sukela hi xigava xa ku sungula siku ra ku sungula leyi nghenaka na hi chava na hi kanakana hikusa hi nga swi tivi swa ku ku tshamise ku yini matshamele manyingi kambe hi ya hloma hi vuya hi vona leswaku swi fanele ku ve hi nyikela mihandzu leyinene la yina hi veke ni ku ringana ndzhaku ka swole swi ya hi tolovelile se a hi swi tiva swa ku nchumu yi tshamisa ku yini lana ke swi koteka ku ve hi humelela mahlweni ka ntawa wa Angola ka leswo hi vula leswaku a leswo swi nyika nkhinkhi ni ku seketela leswaku a ntlangu lowu hi nga ta va na wona nyamuntlha ele lowu na wona wu nga ta va wu nyika a ku ve hi lava ku humelela a lexi lavekaka i ku ve hi tinyikela ni ku ve hi tihita hi nga ngheni na hi chava hi nga ngheni na hi vona leswaku ingaku hileswaku se hinkwaswo leswi va vulaka responsibilidad ya sima na ku lava ku hi nghena mpela na hi hlomile na hi tiva leswaku i ntlangu ku fana ni yin'wani mitlangu leyi kumekaka na hi beliwa kwihi na kwihi leswi lavekaka ku ve hi tiva swa ku a ku bela ka hina hi nga humelela hi nga luza kambe hi nga ringana kambe xa risima hi tiva swa ku hi fanela ku ve hi humelela loko hi nghena na hi hlomile
0: loko hi cuvuka leswi nakambe hi veke ku tikombisaku ka vafana va hina ka mitlangu leyinharhu i ncini lexi nikolao ka mavonelo ya n'wina mi vonaka leswaku a xi fanele ku va swi yantswisiwa nyana kutsongo loko sukela loko le baliza a hi le karhi bulanyana timinetinyana ndzhaku na Almeida Gilumi nga mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya bola a ku amuvonelele wa hina wa ma reds amfana lwe afanele kuva na responsibility nyana kutsongo kami ntlangu ya ku ya ungele kuni xihlale xihlale xi xingiza xivulaka leswaku one mistake one bullet nga leswaku phazama nyana kutsongo akushuvela hinkwako kunga tshuka ku kheliseli wandzako ingi vongo hitwa nkarhini lowu vafana va hina a swi mambala leswi ku va va nga tshuki va phazana se n'wina swa nga vakulu va mahungu ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta mintlawu twisa miri i byi leswi fanele ku va swi antswisiwa ku va hi nga tshuki hi wa khondzweni
1: a hi pfaleni ndzhaku loko hi cuka mitlangu leyi loza ngopfu
0: kusukela ko ka guardrage
1: hi sukela ko layana hi ntamu hi hluleke hi ntamu layana hi nga mani hi swi kota ku endla swo karhi kambe loko hi hlehla ndzhaku loko ku ni ku hluteka ndzhaku hi nga ta va hi endla nchumu hambi yo tsutsuma ya phambeni hambi yo ya kwini a lani hi belaka kona ndzhaku a hi nga tshamisekanga loko hi cuka mitlangu ya ugamu ya ku sungula hi vona swaku hi luzile hi ntamu hi mhaka ku a ndzhaku a hi nga swi koti ku pfala hambiloko hi nga koti ku tsutsuma hi ta tikisa hi ntamu a timhaka ta ku kala hi nga kumi mihandzu yinene hikusa ndzhaku nakona a hi swi koti ku ve hi pfala loko hi cuka goli le hi nga endla lawu tigolu i minchumu ya ku kala yi nga twisiseki loko hi lava ku yi hlela kambe hi ya tshemba leswaku xa risima ku ve hi tirhisisa ngopfu lana hi nga ta pfala hi nga ndzhaku ka mabele layi
0: okay karimambo nikolao ku nga ri khale hi ta va na n'wina kusukela nkarhi wa 8:45 ku va muhi raramuxela a ntlangu lowu ke swimambalo swa hina swi fanele ku va swi pima mintamu ku nga ri khale nkarhi wa 8:45 ni ntlawa lowu wa Ethiopia hi tlhela kongoma a mashish ku va hi ku ehleta na ku lori Avelino Antonio kasi hi khambelele ku va a hi tela ni handzu wa ugamu lana loko hi nga phazami a mintlawa yimbirhi yi ringaneke a bola lin'we Avelino hi hlikana
2: kunene na kulori a mitlawa ya Associação Desportiva wa Vilankulu mukombekiso wa provinsia ya Nyambani ka Musambola ni ntlawa wa Ferroviário wa Nacala yi ve yi hecana hi xigolo chin'we ka nhlakanu wa kulumba xigava xa vuntlhanu xa mapalisano ya Cavel Gabola lomu tikweni ka Mosambique wulawula hi Musambola 2026 ntlawa wa DVU va le luchela xigolo aka xigava xa vumbirhi xa nhlakanu hi mubele kwale kasi a Ferroviário yena anga hlorangi ku phota na photile yakwe mbele Jacob akugumeseni ka hlakanu amtira rad Mosambique yive yizwa ava chukumisi va mitlawa mbiri chukumisi wa tlawa Associação Desportiva de Vilankulu hi holola hi Arthur Romão anga nandza Gabdul Omar a kombekisele ku xukuvala ehandzu lowu loko a hlola leswaku a tlawa wakwe wu ve wu tirha hi tamu akuve wu humelela a izweni a magezu yakwe Mr. 1-1 Hanzlo wula ku yini ka makungu ya n'wina ka musambola lembe leyi
3: a resultat ya kona ya tikomba porke ma tikipa timito tibanene ben anakala yi nga tangata nhlakani tetabele hi noo kamba hi bo agora ndzi sole hi mhaka ya finalisation na yi chile magolo yo tala manje desavesh a pontaria yi nga hi kona mas a nga ta kurisa ni mawoko hi ta sima mahitira a masiku ya manene ma ta chekela
2: a molo wa ku bela hakaya u chipa bya leswi mu endza ku ya tshama vhiki hangi hi ku hi ku xuva ka n'wina leswi mu swona ku na byi u chukwana ka pfhumba leki ntoki mhaka ya Pemba
3: a bola sempre juma sweswi ni va hi patarele kaya podiya ya pantale yo kona podiya hagani a bola sempre jihani hi bazi ya mopportunidade
2: bongele vil magezu ya loyi Arthur Romão kutana Arturito muchukumisi nandza wa tlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu a komesa ku xukuvala hi ku ve vabele vaku va nga swi kotangi a ku chela a zwigolo hi ta zwa ka tikatilechi muchukumisi wa tlawa wa Ferroviário de Nacala Zanadine Mulungu loyi ka tikatilechi a bula ku ni va ina kulori hi lirimi la xiputukezi hi nga vula leswaku a handzu lowu wa vumeleka loko hi hlola leswi mikawa leyi mbirhi yi swi maheleko a kalivala leyi ka magambu lawa ya nyamuhla. Kuna mambo Mr. Zainadine Mulungu. Mr. Zainadine Mulungu ekombela magezi matsongwani ulaula ka Radio Mozambique mitiro ya dzongeni katoga Mozambique hanzu lo ka viage lei a mutini wa DV ula ini ka tiro wangu na muwencha kana kala.
4: Ini ya hamba nyana tizuizu akutsongo porque ija garantira manutenção mais cedo e é um adversário va forte e va kumaka porque enquanto você preparara para ganhar de ponto principalmente logo bela caia quando tem que o ambate ponto então imagine conseguir que o Bahia va ponto e um e tá aí junta para estar ambate contra logo tá ela campeonato
2: e essa é a primeira parte mo fala mo sumo logo bela logo mo chelo ele escolo
4: ainda falo com esse jula. Eko a ingene bem adversário isso ca jogo. Por isso tinha que ir lá para aí fala. Ku fala no kulika muti loku ingena mpula, aí só go si jula, ke boshe ka mbango. Inchumu shiko brigada pa ku ingena mati. Imagine procura ku fala ndlela leyo, e sofrer gol, mas gami hilo na ini, e fama ntsa ka prejuízo para eu conseguir a gol e dinga de conseguir.
2: Se a um lo vamos fanela como objetivo yangu.
4: Ministra só ka fanela porque loku aí biwa. Também assim que está mal isso, né? Loku aí ganha assim que está mal isso para lá lá uma bona antsangulunga encheka na musi.
2: Kana mambo izilima gezu ya Zainadine Mulungu mchukumisi wakla wa ferroviari wa Nakala. Ita urui makarengi niva ingiseti. Ita njima laha kusika la kali vala ya machichi. Nijuwa nile matikyo ya nyama. Wa deve chigolo cha loye. Kwale akawa wa ferroviari wa Nakala chigolo cha loye Jacob. Avelino Antonio hiya na anele kumatsangula wa kusika la kali vala ya Machich. Bye bye.
0: Bye bye. Karimambo ke da kloratiro avrino Antonio kusukela gikini dale machichi gikeleli yamukeleke ntlangu kulu lana ke association sportiva. Kwale blanku lwa ringane ke ntlawa lo wa ferroviario dinakara ntlangu wa kulomba jornada la ntlanu kinte jornada Mosambola 2026.

lulu unga ta sungula kunga le khale leti kwela Morocco shelana ke a ntawa bola wa tikula Mozambique sub the set kasi ngwa havutisa leswa ku se a ntlawa wolo wa bolo chiwa sub the set hi loko swiku yini ke a nhlamulo hi le mix set wa ku rhandzeka ke sub the set hikuva a va beli kumbe a va tlangi kumbe va fana lava kumeka ku ka qhobisa low a ntanga ya vona a yi fanele ku va i tlula a khomela malembe na ntlhanu na mambiri hi swona inaka a swimambana swa hina ke hi leswi fanele ku va swi vhikavhikisana ni ntlawa lowu wa Ethiopia. Ethiopia lweyi na yinavu a hlomeke ku va a humelela ko ka ntlangu lowu. A ntlawa u nga ta humelela hi lowu u fanele ku va u chapela ko ka mundial i nga qhobisana nkulu wa bolo hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Qhobisana lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le a tikweni la Qatar na hi tsundzuxa na leswaku a tiko leri hi leli lembe lin'wana na lin'wana yi nga ta le yamukelaka mitlangu yikulu ya sub the set ku ya fika lembe la 2029 yi nga leswaku kusukela 2025 ku ya 2029 a mitlangu ya yingi hi leyi hi leyi yisiwaka mahlweni na tikweni la Qatar. Leli khambi la wumbirhi kumbe makume mambirhi na wumbirhi vigesima primeira edição ya nqhobisano lowu wa mundial na ukumba a vafana kumbe vatsongwana lava nga ni ntanga leyi ya ku kale yi nga tluli a khomela malembe na ntlhanu na mambirhi. Lembe leyi hundzeke inaka hi vurile leswaku kusukela 2025 ku ya fika 2029 a mitlangu hinkwayo ya sub the set ya mundial yi endliwa atikweni la Qatar lembe lin'wana na lin'wana ku ta fika sweswo. Tiko la vaputukezi hi lona kasi li tekeke xikotela lembe li hundzeke ndzhaku ku va Portugal a humelelile kasi mahlweni ka Austria a bola lin'we la ku ka la yangulu a hi tivi ku kuka lembele la 2026 amuhumeleli ta va mani ke lana hi nyimelaka leswaku a swi fanyani swa yena mpela loko swiku na swona swo chapela swifanelekeke ku va swi tiva leswaku lava va yaka va ya bela na vona ke i va ntanga yin'we a tihloko leti va nga na tona na vonavo va hina lava hi toti na vonavo a vaputukezi va nghiza na vonavo va nga na tona hi hambana yini ke akuva ku na ku hambana hikuva hina hi la Mozambique hi le Afrika a ku hambana loku ku nga ha vuliwaka i ku hambana ntsena é uma questão teórica. E kuva kama hi nga ka yona ke na ilonzo vota xinguvanguva lexi hi nga ka xona tecnologia e tudo mais já não há tanto de assimetrias a swa kombisi ku tikela ngopfu a ku hambana xikarhi ko ka matiko matiko mati hita na malonzo vota ximanji manji xoxi inaka wa uvule kuvula nakambe ku hambana ku kona ku hambana loko kule ka mun'wana na mun'wana leswi hi vulavulisaka swona xichangana hina van'wana va ba xinghiza va ba xisuthu a lerevele leli li endlaka ku va hi vulavula nhloko leyi pimisaka yoleya yin'we mina ni sikisela ngopfu la kasi ku sikisela loko mpela hi lava ku va hi pfula a mianakanyo ya mun'wana na mun'wana leswaku a minchumu yi cincile a ka na matiko matsongo tudo é aberto vafana va hina va ta nghena va le 11 na Ethiopia nghena le 11 tudo por igual, igualdade de circunstâncias. Agora com a mana lá. Ah, ok, então. Ah, eu estou aqui, né? Bela, ele 10. E como é que a Sungula, né? Como é que é uma playoff? A sua hora é 11-11. Homem é homem. 17-36.

0: hi kombela ku aswifanyana swibela na swingari vakile kaya hinga divele ni gaya hinga rivakile ni kaya non devemos esquecer da terra terra natal Mozambique nyamuka kubeliwa na hialakanya Mozambique vafana lava vafanele nga vanyikwa atamu hi va khongolela ka siku va humelela ka magambo ya usiku ga nyamuka leswo ningela ya kuya a mundial wa Qatar 2026 hina ni kutshemba leswaku hi ta humelela loko hi swi kotile a ku nyimisana ni mhaka byo hina Angola hi mubaya swigolo swimbirhi ka xin'we a swa ringana ku a va Ethiopia hi vaba hi swigolo swinharhu swo pfumala angulo hambi swimbirhi swo pfumala angulo hi leswi swi xivaku Mozambique a ve a humelela i 17:59 a hlakana u ta sangula ku nga hi kala ndzi ta kombela ina kulore Nicolau a ku nziku a microfone Nicolau wa kulumba ku tsika ka chatlech hi ku hi kiyelelwa hi ntlhanu wa tisegundu kutani tinharhu bya leswi ka siku a hlakana u sangula Nico. Nico angase zwala Nico
1: nana ya tlhela hlamula Armindo Masing ni mwikiseto kuranzeka inkarhi lowu mpela se mintlawa yi tlulamiselaka ku ve yi nghena xitikeni a ku ve yi ta va yi pima mintamu kasi na Radio Mozambique lweke a fambisisaka mintirho leyi ta va hi vula leswaku ku nga le khale mpela a ntlangu ta va u sungula kola ka ntsendzela lowu xa ntlangu swinene ta va leswaku Mozambique a bela na João Alan Muyambo Pires Flores Naldo Julio Diego Pacani Stein Nyampuli Junior na Mubai ntlangu se u sungulile bola lowu humana vabeli va Mozambique manikeliwa makani bola lwiyane pakanipakana ba bola mpfuma wulu swinene ni zama ku nghena se ni ya pambeni a ku na munhu leyi amukeliwa xa ntlangu swinene hi Tendasi Tendasi amukela bola layana kasi zama ku lunghisa ntlangu layena ku sa swi vula leswaku bola la kona kunayena lumbaka ntlawa Mozambique matikelo va fambaka lontsa xikati swi lexa xa kona i stay anyimekile layana a ta va bola mpfuma wu langise naba zama ku lulama tlhela va lamabeleli ya xinene anyimekile layana a ta ku yini a ngese na suka mbwa mpepo a ngese na chusa layana a nyimela ku va a chusiwa ka lunghisa swa ku lunghisa tatana mo madrafiki i nga mbwa mpepo se a tsunela layana ku ve a ta va chusa ku ve ntlawa lowu u huma stay ya papola mpfumawulo va tsema layana vabeli manikelo va sindzisaka layana mbeli lweyi wa ntlawa wa Mozambique mani leyi phelemba ku yini a zama ku lentswiya sindzaveta siniyana kasi tlhelweni a ku kumeka mani a ku kumeka mobeli alan kasanga mvonanga kusa bola leyi la luza siniyana livali ya ku yini leya vali tamukeliwa hi mobeli stein kasi momadrafiki nga mbwa mpepo a ku swi fanela ku ve eli bola la baliza timamba ti nghena mpela na ti chavisa ngopfu swinene swi yo siza mpela layana mobeli efson kidane lweyi a tsemeke bola layana tatana benjamin i nga mutlokanyisiwa ethiopia se swa mikarhata layana aka ntlangu lowu va huma laya vabeli manikelo va humaka ni bola leyna mpeli wa tiyope xa ntlangu swinene tinasa sefa peta xi ntla ngopfu swinene va zama ku tsundzaveta layena hi mapeleli ya vona ya xibapa a ta famba layena a za va bola leya bamba mpepo swi fanela ku ve ri cikumeteliwa henhla kunene humer a bi bola mpela leya bamba mpepo layena na zama ku pfivirhitana ni mpeli wa ntlawa wa Mozambique kasi va cikumetela bola a nga se cikumetela mobeli wo mba mpepo a ku yini layana a nyiketa umer a ku lentswi va teka vabeli va Mozambique nkarhinyana wutsongo va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa ethiopia a ku lentswi mbeli wa Mozambique xa ntlangu swinene a ligunya layana va sindzisa layana kasi mbwa mpepo a le ku ni xizathu layana henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Mozambique hinkwaswo lumba Mozambique yena a ka ta huma a ka ntsendzelo wukulukumba swinene kasi ka mikampu ya yena a zama ku huma layana hi mobeli pirja zama ku mapeta xa ntlangu swinene liya ka mani liya ka mbeli alan a ku lentswi xa ntlangu swinene a zama ku sindzaveta layana a ku na nchumu hikusa mobeli wa ntlawa wa ethiopia a zame ku ve a hlanganyela bola ku ve a ta kota ku ve ri cikumeteliwa hinkwaswo lumba ethiopia hi tlhela va mabelele ya xibaba kumbexana xinene hi vula leswo vahuma lava peli va Ethiopia mpfaleni lweyo manikelwa zama ku tsutsuma leyani ya mira mira ku yini ku le ntwini ya pende xandla ngopfu swinela kumeka ka Kidani va ku yini va tekile vapeli va Mosambiki vandlulanisa loko ya va yisa kampo a ta ku yini ke layani a hlantswela papola mpfumawulo manikelwa rhangaka layani ku va yamukela bola empeli we stay ya ku le ntwini a va tekile vapeli va Ethiopia va sindzisa la vapeli va Mosambiki va teka bola kasi hinkwaswo vula ku tumetela ka bola tlhelo ya mabeleli ya xinene makulumaka a Ethiopia hi manikelwa nga ta famba tikumetela hi Umer a ku yini ke layana a ta hamba chikumetela bola va zama ku lulama layana chikumetela xandla ngopfu swinene ku famba mani ku famba biyami a nga fikanga va tsema vabeli va ntlawa wa Mosambiki i manikelo a vekaka bola ka xifuva layana va mi susumetile va pepo a swi vonile layana va susumetile layana Juliasi hinkwaswo lumba ku ve ku ta lundziwa xikhatiso etlhelo ra Mosambiki i manikelo a fambaka laya ku ve ya lundzwa xikhatiso Alan na Alan kasi a hi vula leswaku i Pirish a nyimeka laya na Pirish a ku ve ya lundzwa xikhatiso tatana Benjamin kumbexana a hi vulavula hi Mohamed Rafik a karhi a lunghisela Luis Guerrero na yenawo yi nga vutlhokanyisiwa swifanyani leswi swa timamba na yena wa karhi a endla a ti-Johnsta yena ku ve hi nga zama ku humelela 4 minutes xibeliwaka cuka ntlawa wa Mosambiki a ku yini ke layana beta bola xandla ngopfu swinene i manikelo a humaka ni bola layana palani palana pa bola ku famba mana ku famba stay a nga ha fikanga bola leyi ya luza pfula leswaku i bola la kona li lumbaka ntlawa wa Mosambiki kona ya vumbirhi i lumbaka Mosambiki swi kongoma leswaku Mosambiki kunene hi loyike a tikombaka nani matimba eka ntlangu lowu i manikelo alo mitaka bola layana ku ve a ta lontswa a xikhatiso lexi Florisnaldo a lulama layana ti vonile Thandas u nga konyetela ku sungula na hali mpundzu ka hina swa hi pfuna leswi loko u konyeta xihantla ngopfu swinene va sesa suka layana i manikelo lalameke layana ku ve a ta lontswa xikhatiso lexi i Florisnaldo a papola mpfumawulo Florisnaldo a kunya layana va tsema vapeli va Ethiopia nkarhi wa ku enela a sindzisa peli wa Mosambiki papola li ndzula henhla papola ndzula henhla kunene i ndzula nghozi ka vapeli va Ethiopia i ndzulile a nghozi ka vapeli va Ethiopia i bela xipimo xa 5 minutes 0 Mosambiki 0 na Ethiopia va huma vapeli va ntlawa wa Ethiopia xihantla ngopfu swinene va ndzula ndzatwa ka nyimbayisa kampo kasi liya gunyiwa hi mubeli muyambu a li gunye nhloko mpeli wa Mosambiki liya luza seni ya ka tlhela mabele liya xibaba mabela ka Ethiopia a ta cukumetela bola layana hi biyani a cukumetela bola xihantla ngopfu swinene va ta famba layana a zama ku sindza veta ku na mani ku rhanga mpeli wa ntlawa wa Mosambiki mbampepa layana ri ku nixisa 20 ka mpeli wa ntlawa wa Ethiopia paro jogo 6 minutes xibeli waka 0 Mosambiki 0 Ethiopia va ku yini ke laya va famba va susumetile Homer va susumetile Homer layana xikhatiso xa ku chavisa ngopfu swinene hi tlhelo la mabeleli ya xibaba kusuhani ni ndzhati wukulukuma swinene wa ta bola hi vulavula Ariad Guardarich a nyimeka layana a yi fularhelile yi voni kahle kambe i Asefa a nyimeka layana ku veta lonisa xikhatiso a huma layana Kidus a ba bola liya lusa inkomi swinene bola la baliza li lumbaka juawu Guardarich wa ntlawa wa Mosambiki a tlukile hinkwaswo swa nkuxi a tluki meya nkuxi mabota ntsena wena ya ku basa huma juawu wa peta bola swihantla ngopfu swinene laha kumeka ka mani kumeka ka miyamba va zama ku huma i manikelo yamukelaka layana a la ku famba mbeli stay a nga li kumanga kasi swi vula leswaku u ta cukumetela vabeli va Mosambiki manikelo va fambaka a cukumetela bola hi Alan kasi Alan a tsikile kasi yena Alan a nga ni bola teka bola cukumetela xihantla ngopfu swinene a peta kwini a peta laya ka vanakulori va yena Alan a tlhali kuma li kugunya hi xihantla ngopfu swinene sinzaveta kasivatiki vapeli va Ethiopia mpfalini lweyo vapfalile kunene efambeni vafana vapeta mpola xandrakop swinene Pasqual Muyamba ku yina huma peta siniana ganja kuna mani laya na xikarhi ka kampo impele lweyi Julius a ku yini Julius angisena huma vazama ku sinzaveta layena manikeliwa nga ta huma ka khona tlhela vona mabele ya liya xinene ku na vambirhi vanharhu vatekile vapeli va Ethiopia nkarhi ya nutsongo kusa lila banuna mun'we wa Mozambique liya luze hinkwaswo fulo leswaku bola la baliza lumba ka ntlawa wa Ethiopia Tadesi yena nga talonza xikatiso kuxana nga talonza nga ta human bola yila baliza vakwini ke la Tadesi anyimekile na yina wadloke hinkwaswo swa nkuxi nyana wa ku tika nyana akuyini Tadesi a hlehla ndzhaku a nghena ka minkoka yena a ba bola mpfuma wulu Tadesi va huma layena va gunya nhloko vapeli va ntlawa wa Mozambique kasi wa suluvanya layana mpeli wa Mozambique mbampepo a liya swi mahlweni va zama ku lulama laya vapeli va Ethiopia i manikeliwa humaka ni bola i biyani a ku le ntswi va mi tekelile layana i manikeliwa humaka ni bola i diego a ku yini a nyimiwa layana hikusa a ku vula leswaku ku ni mupeli lweyi a suluvanyeke layana mbampepo a li fanela ku ve va cukumetela bola a cukumetela bola ku ve li lumba ntlawa wa Mozambique 9 minutos 0 Mambinyas 0 Ethiopia vakwini ke laya vapeli va Ethiopia xandla ngopfu swinene manikeli wa humakani bola layana i mupeli lweni biyambiyama ku liyina ku le ntswi va sinza vetananyana na mandayana ni mupeli alan a peta la kumeka ka mani ku kumeka ka mupeli stefan a peta xandla ngopfu swinene li tlondra la ku kumeka ka nyampuli junior nyampuli a li peta a ku yini li tlondra phambeni kasi va teka vapeli va Ethiopia va pfala va zama ku huma tlhela vona mapele leya xibapa se ni ndzhaku va ta sinza veta layana emanikeliwa humakani bola layana empeli wa Ethiopia mpampepa a li kuni xizathu enhleni ka mpeli wa Ethiopia enhleni ka mupeli Abnezer a ta nyimeka layana i mupeli Muyambu lweyi a endleke xikhatiso lexi va huma vapeli va Ethiopia xandla ngopfu swinene layana va sindza veta emanikeliwa nga ta huma ni bola layana i hasefa ku yini a pete xandla ngopfu swinene ka mani ka luxoro a ku li ntswi hi xihandla ngopfu swinene li tlondra phambeni a ku yini ke layana ku na munhu kasi va pfala vapeli va Mozambique a ku li ntswi ha sindza veta va ta huma va sendlula ndlati wukulukumba swinene nga mikampo a muhlantswela mukangela layana va chova o mbe yangwana a mukangeli kahle hi nkarhi wa ku enela layana kasi a susumeta mpeli wa Ethiopia va huma vapeli va Mozambique ku ni ku pfipfiritana layana swi lumba Mozambique va ku yini ke layana manikeliwa nga ta londza a xikhatiso lexi Florisnaldo a papola mpfuma wulu le a xifuveni xa nuna mun'we wa Ethiopia va sindzisela vapeli va Mozambique a ku li ntswi ata huma ke layana empeli wa Ethiopia i manikeliwa humaka ni bola luxoro ku le ntswi kasi a luzile hikusa hinkwaswo lumba ku cukumetela ka bola hi ntlawa wa Mozambique ka hafunyana loko undlwile ndzhato ku avanyisa kampo i manikeliwa a nga ta va a huma layana ku ve a cukumetela bola kasi vula leswaku bola la vapeli nyampuli junior a peta xihantla ngopfu swinene a zama ku sindza veta laha tlelelaka nyampuli a ku le ntswi a zama ku kangela layana i manikeliwa a humaka Muyamba zama ku kangela apela na mani na alan a ku le ntwi kasi va pfala la vapeli va Ethiopia swi lo ku cukumetela ka bola ku lumba ka ntlawa wa Mozambique timamba leti mpela ta karhata nyana alan a cukumetela bola xi endla ngopfu swinene a peta kwini a peta layana a kumeka ka kulori wa yena i pakani tlhela swaka alan va zama ku kangela layana va ta famba cuka Mozambique a ta kuyini kasi va rhangi va tsema vapeli va Ethiopia wa sindzisa mpeli wa Mozambique impeli lwe stay a ku li ntswi a cuka nghozi a ta famba layana tamukelile layana mupeli Tadesi a swi sungula mpela ku ve swi ketima layana katsongo mpela a hi sungula ku ve hi huwelela layana mapele la ku saseka layana kasi mupeli lwe mubayi a li gunya enhloko Tadesi a li vona hi nkarhi wa ku helela kunene swi vula leswaku Tabeliwa. 12 minutos, 0 Bambinhas, 0 Etiópia. E manquelo a macan bola lá na pelo antawa Moçambique. Kasi antawa Moçambique lo pela cá. Os moro vão só passa, chega nem bala kutuka, skipa só passa no final, chega nem bala kutuka. Nem meio com nem qual passa. Para que ele que lá na Alan neta uma bola. Por isso que a tis lá na peta chanta com o nene. Mas a mão uma lá na peta ele lá como é que acabou, como é que acabou pacani, pacani com lentinho. E se antes não fosse nem na minha fama lá na casa vai ter que vai pelo Haiti ó para casa não zelou com o fim nem a grande circo central mas vamos cangela lá na pedra por ali a panu na mão Moçambique casa só assim disse casa só assim lá me ninguém vai pelo Haiti ó pia vou falar no Haiti ó pelo Haiti vai enchumo vou falar na falir em pé lá vai assim disse lá vai pelo Haiti ó pia aguine a santuir com nem na pedra ganha colorir uai ele ibia me aguine vai falar lá no pelo Moçambique até assim disse pelo Haiti ó pia chupas balacas vai falar então com ela uma pelo Moçambique e manquelo Diego Pelembe, asma ku huma lena kasa kun vambiri vanhara nga swikotanga ku vea huma Ethiopia pfukile mpela pa bola mfuma ulu xipalakatsa kasi João akamukela hi nkarhi wa ku enela akamukela João a nga karhatekanga mpela huma hi xihatla ngopfu swinene a peta sini ya ka kuveka ka muyambu va zama ku kangela lena ni tlhelela ya ka João kordered João Moçambique João wa ku yini a pa bola mfuma ulu ali kusuwanini nzatu kwa yemeisa kampu basa wako huma lena mapeli wa Moçambique shantla ngopfu swinene kasi basa wako kangela imanikelu wa makani bola lena idea kwa peta shantla ngopfu swinene lakumeka kamani kumeka ka stay mpeli wa ngani set makatlena kule ntu ya stay anga skotanga kuve achukisisa hilakula kakona kasi shumukanganyisile kambe va huma vapeli va Ethiopia 14 minutos, 0 Moçambique, 0 Etiópia. Macanguela lá, né? Manquelo pelo Etiópia, mas não chanta o Guiné. Apeta já, então, o Pfinen. Mata a fama lá, né? Chuga Etiópia, me falando. Chuga Etiópia, Etiópia, até o Guiné. Golo. Golo. Lá, Etiópia. Umer. Umer ainda golo. La Etiópia na cúmpula esperamos já 15 minutos quando lá 15 minutos casi a Etiópia lhe aí entre eles tudo chegou ele ela acaba pelo Moçambique a chovava nar pambeni bacanganiça a lava como é que acanzaco ah, vá, subonang, kasi lestia que leva com golo lá Moçambique. Kasi golo lá Moçambique, golo lá Etiópia, vou lá ler.
0: Nico.
1: Isso é com Moçambique, isso é pazama, que sai na vela com ver. Ele Moçambique, lá entra. Kakambe.
0: Nico. Cano antes isso?
1: Masink?
0: Da Tsambaku, a Kamawa Hikona. Abafana lava va Moçambique vada tshuka va hundzula ndzi tshemba ku ka primera part leyi vona va vivusa ngula a ku vuxela abaliza ga Ethiopia swi no va phazamisa
1: kunene hi nyimela swoswo mpela hikusa xa risima i ku ve hi huma na hi hume na hi ni handzunene hi humelela ka ntlangu lowu ekasi ya tshemba leswaku swa humelela i swilo swa bola mpela kasi va huma lahi vapeli va ntlangu wa Moçambique Moçambique lhe alusa, com pela os primeiros 16 minutos, alusa, e bola língua, mas lhe cá, Etiópia, lá com ele que leva pelo Bantam Moçambique, lá é cantando louco com a bola, zama com canguela lá, na casa, com o pelo Moçambique, lhe alusa, com um bom pé, pole nada. Ah, ok. Ali só toala, pera. Ali só toala lá, né, com essa Nhampule. Nhampule, era que a Slovânia, galera. Mamá de Rafiki. A Karina é na polícia não vai beber lá na não posso falar isso agora a bola está lumba anta wawa Moçambique 17 minutos e pelo aca Moçambique lhe quer alusar cá e bola língua mas foi nicanta wawa Etiópia, kasi bola lumba va pelo Etiópia nzaku ka tsenzela ku kuma ta bola grand central central va ba bola va tsema mabeli vantlawa va Mosambiki alan bola ku li ntwinya azama ku kangela peta xanta swinene le ya ka Diogo Diego pelemba ku yini a ni vambirhi vanharhu Diego a poseta lena xikarhi ku famba Muyambo Muyambo azama ku huma lena va tekile mabeli va Ethiopia va sindzisa ku teka bola vambeli va Mosambiki xanta ngopfu swinene a ta ku yini ke lena i mani lowu humaka vambeli va Ethiopia va huma lena yihumeri mbeli biyambiyama peta lena kasi a teka lweyi mubeli wa Mosambiki pirish a ku yini ke zama ku sindzisa veta jiuka lava ta famba vabeli va Mosambiki va hlantswela lena va tsema vabeli va ntlawa wa Ethiopia ingaku se va tlhela va ta endla muri diberlin a va ha lavi madruri vabeli va Ethiopia va huma lena i manikeli loyi a zamaku ku pfala lena mbeli wa Mosambiki a teka bola hi xihantla ngopfu swinene a petra la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli pirish va zama ku famba lena i manikeli loyi a nga ni bola hala na ku le ntwini hi xihantla ngopfu swinene a sindzisa veta xikarhi a peta kwini a petra la ku kumeka ka mani ku kumeka Diego a fika lana a ku yini kasanga swi kotaka ku ve a li veka bola milengeni matshan'wini ya ku ve a ta khona layana bola la baliza lumba ka ntlawa wa Ethiopia loyi a se a humelelaka mahlweni ka ntlawa wa Mosambiki bola lin'we Tadesi hi guardareji wa ntlawa wa Ethiopia a ta huma laya Tadesi aba bola Tadesi xianta ngopfu swinene va yamukela lena vabeli va ntlawa wa Ethiopia manikeli wa humaka ni bola laya biyambiyama ku le ntwini xihantla ngopfu swinene li famba la kumeka ka luxorrixorr a li tlhelisa le ndzhaku li beliwa ka sefa a sefa li yisa ka juka tendes tendes a li bumisa hi xihantla kumbe leya ka sefa sefa ku le ntwini a peta sini ya pambeni kumeka ka mayani kumeka ka kidus kidus a ku le ntwini kasi va teka va ntlawa wa ntibeli wa Mosambiki i manikeli wa humaka lena i mpeli lweyi i mupeli Diego kasi lena hayi Diego kasi i Julio Julio loyi a nga zama ku huma layana kasi hinkwa swi ndlulile hinkwaku bela mabeli va ntlawa wa Ethiopia manikeli wa maka ni bola lexorolexola ku le ntwini xihantla ngopfu swinene a peta sini ya kumeka ka mani kasi ku rhanga mbeli wa Mosambiki stay a teka bola a peta ka Julius Julius a ku le ntwi a peta ka Nyampulu wa famba layana a tlhelisa ka Julius Julius a ku le ntwi hayayaya a nga ha swi kotanga ve ya lulamisa la ku lavekaka kona layana pambeni ku kumeka ka na kulori wa yena va ha sindzisa mabeli va Mosambiki stay a gunya nhloko haliya ka ala na nga ha fikanga va teka vabeli va Ethiopia manikeli wa humaka luxoro a peta bola ya mpfumawulo va pfala layana pfalani lweyo ha sindzisa layana kasi ya swi endlisa swoswo ku vula leswaku ku ve ni ku lwisana layana ka Pascual Muyambo ni mbeli Homer loyi a endleke golo kambe xa risima leswaku Pascual Muyambo a swi kotile ku pfala hi laha ku lavekaka kona va zama ku huma layana kusaku ni mupeli wa Ethiopia lweyi a sulvanyaka layana va na xihantla lava Homer wa sulvanya va sulvanya layana ku nga na vatawudawu nakona a ntlangu swi mayisa swoswi loko u sungula ku humelela u endla ku hinkwaswo a wu na xihantla hinkwaswo swi endla hi ku nonoka ni ku wa humelela ke 21 minuti swi beliwaka 0 Mosambique 1 Ethiopia valondzo vo ta xikati lexi van'wani vabeli va phuza mati vampepa ta nyimeka layana va cumetela bola vabeli va ntlawa wa Ethiopia luxoro peta bola xihantla ngopfu swinene tlhelitlhela liya milengeni ya yena va tsema vabeli va Mosambiki alan va na cumetela bola vabeli va Ethiopia luxoro a teka bola veka xikosini a nyimeka kasangisiwa ka xikosini wa hatamela layana mavokweni a nyimela ku ve a lulama a teka matimba a tlula a cukumeta bola va tsema vabeli va ntlawa wa Mosambiki stay a gunya bola henhloko a tsema va ta cukumetela a ta tlhela phinda a cukumetela luxoro a ta tlhela cukumetela luxoro a teka bola veka nhlokweni a cukumeta layana va huma va teka vabeli va ntlawa wa Mosambiki kasi nkarhi yena wutsongo kusa a va tsemile vabeli va ntlawa wa Ethiopia manikeli wa humaka ni bola layana mupeli wa ntlawa wa Mosambiki va le ku ni xizathu henhleni ka mupeli wa Mosambiki Ah, uma bola já então com o Sinene lá na e Mupele. Bancana angazama ku huma asindzisa layana kasi mbompepo ali kuni xizathu layana ali kuni xizathu manikeliwa humaka ni bola layana mpeli wa ntlawa wa Ethiopia akuyini ke layana nkarhi wutsongo ku sengiwa swiluma vapeli va ntlawa wa Mozambique va ta cungetela bola tlhelela vola mapeleli ya xibaba peta bola xi endla ngopfu swinene layana sindzaveta xikarhi kumeka piri xipiri xa ku le ntswini xi endla ngopfu swinene kasi bola liya luze hinkwaswo vula ku ve ku ta tlhela ku cungetela bola vapeli va Mozambique a va na ku hlwelisela teka bola xi endla ngopfu swinene i Florinaldo a cungetela bola xi endla ngopfu swinene va huma layana vapeli emanikeli wa nga ni bola layana i Julius Julius na Alan tlhelweni a peta ka Alan kunene qavangile ku fana na yena aku yina ku le ntswini alipeta ka stay stay ya hlantswa vambirhi vanharhu alipeta ka Alan tuka Alan ra kona a kona bola Alan a ta ku yini ke layana peta ka muganga wo kala munhu va sindzisa layana kusa hinkwaswo na mani ha swi na tandesa tandesa peta bola xi endla ngopfu swinene wa Ethiopia peta loko kumeke ka Zefa Zefa ku le ntswini va zama ku huma layana vabeli va ntlawa wa Ethiopia ndhuli ndzhaka vinyi vesakambu tlhela ya mabelela swinene va teka vabeli va Mozambique xi handla ngopfu swinene va huma va ndhuli na vona ndzhaka vinyi vesakambu a kangela la kumeka ka mani kumeka Julius Julius alipeta la kumeka ka mani ku kumeka ka stay stay ya ku yini ku le ntwini a peta ka Alan Alan sabela phambeni stay a tlhela ya ndzhaku a ku yini ke lera va kokovisa stay a kokovisa mpela ku bababa ku na lonzo xikatiso xilumba ka ntlawa wa Mozambique manikele va famba ka lulama laya ku va ya lonza xikatiso stay lweyi wa karhata ngopfu swinene loko wa va kumele wa va khozisa mpela Alan a ta lonza xikatiso aku yini ke layana Alan papole mfumawulu Alan kasi swi ya konda kose 24 minutos 0 Mozambiques 1 Ethiopia pola lina tandes já tandes ei ma vite Ethiopia não tandes asuka tandes papole mfumawulu markelo ayamkela ka layana kasi lila gunyu ehloko mpelo ntawa Mozambique swi tlhela swi ya ka mpeli wa Ethiopia manaka ya humaka layana kudus a ku yini a ku le ntswi kasi hi nkarhi wutsongo kusa ku rhanga mani ku rhanga Julius a peta bola xi endla ngopfu swinene yi kumeka ka yamba va ku yini va hlantswela layana emanikeli wa humaka layana Julius a peta xi endla ngopfu swinene a peta ka muganga wo kala munhu va sindzisa layana ku se hinkwaswo swi huma na Ethiopia yi tlhela ya mapeleli ya xinene a ku le ntswini li ndlula ndzhati wa ku yimasa kampu va tsema vapeli va Mozambique a sindzisa layana Alan Alan ateka bola a huma layana peta kuphambeni la kumeka ka mani kumeka ka Julius Julius anga swi kotanga ku vuya liya mukela la kulava ka kona bola liya la luza liya la luza mpela la ku vuliwa leswaku 25 minutos kumbexana 26 minutos 0 Mozambique Ethiopia mbompepo a nyimanyana katsongo ku ve vapeli va phuza yona mati va nyima mpela ku ve va phuza mati xa risima hi nga xi vula hi ku hi fanela ku ve ntlangu lowu hi humelela hi leswi hi nga navela swona mpela va karhi va phuza mati hikusa matshamelo ya kona ma komba swoswo swa ku ve ku phuziwa mahatsi va ku yini ke layana bompepo a nga se na chusa a nga se na chusa layana ku ve a ntlangu wu tlhela wu sungulisa 26 minutos hi vula kambe leswaku hi le ka ku chikisela ntlangu wa swifanyani mambinyes leswi ku fika nomu lowu swi luzaka mahlweni ka Ethiopia hi bola lin'we 27 minutos hi beliwaka ntlangu wu ta tlhela wu sungulisa va nghena layana va a nghena layana mbompepo va lulama layana ku ve va tlhela va sungulisa ntlangu kasi na wa ha phuza mati i ntlangu lowu Mozambique a ti kombaka na halinhenhanyana katsongo hikwalaka ku ve mabelele ya yena ilawa matlakukeke ngopfu swinene kambe a nga se swi kota ku ve a tshunela ku ve a mikhandlu hinkwayo leyi a yi ndzuluta ive a magolo va huma vabeli va Ethiopia se ku xosiwile va cukumetela xihantla ngopfu swinene yeli ya luza bola bola la baliza lumba ka ntla wa Mozambique 28 minuti João a ta huma ni bola teka bola João a lulama layana a tlhehla ndzhaku a ta gaxa a tlhela ka mikoka yera a nga gaxanga hi ngopfu a peta bola xihantla swinene kumeka ka vanhu kumeka ka muyambu va huma layana vandlu va ndzhato ka masakampu vapeli va Ethiopia va tekile va huma xihantla ngopfu swinene a li peta etlhelweni a nga ha fikanga ku rhanga mani ku rhanga stay a peta bola pambeni a ku nga na munhu ku rhanga vapeli va Ethiopia va tsema stay lweyi wa karata mpela a huma ni bola layana mpeli va Ethiopia va tekile layana vapeli lava va Mozambique lweyi a tsemeke bola layana pirish swi vula ku ve va cukumetela bola vandlelo va Mozambique ala ni bola peta xihantla ngopfu swinene laha kumekaka julius a ku le ntsweni a nyima yecha ni vambirhi vanharhu a nga se ma nchumu a ba bola hi mpfumawulo laha kumekaka mani a ba bola tiqonda phambeni kasi vapeli va Ethiopia layana va gunya bola hi nhloko kumbe liya huma kumbe va cukumetela vapeli va Mozambique a cukumetela bola hi xihantla ngopfu swinene liya ka alan va susumeta bompe palinata a li swilombe Ethiopia vata cukumetela vapeli va Ethiopia a cukumetela layana mpeli wa Ethiopia hi luxoro a cukumeta bola xihantla ngopfu swinene liya ka mani liya ka mpeli loyi i biyambiyama ku le ntweni va teka vapeli va Mozambique stay a peta ka alan a ba bola alan li khona layana kasi liya banuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia bola la khona lumaka ntlawa wa Mozambique wa sindzisa Mozambique wa rwala Mozambique kochona yena katsongo mpela ku ve hi sindza veta bola lomuyana a misaveni ya mobelo wa Mozambique hala na petaka bola la kumekaka stain a ku yini ke layana va zama ku huma ta sindzisa layana mpelo wa ntlawa wa Mozambique va tsema mpelo va Ethiopia xihantla ngopfu swinene i manikeli va nghenaka ni bola layana mpelo we piri xa ku le ntswini a hlantswela layana va tsema mapelo va Ethiopia kumbe va cukumetela mapelo va Mozambique 30 minutos hala na ni bola a cukumetela xihantla ngopfu swinene a peta la kumekaka kumani kumekaka stay ya ku le ntswini a huma layana va sindzisa i manikeli va nga ni bola layana mpelo we i pakani ku le ntswini va zama ku huma layana kasi bola liya luza hikusa hinkwaswo swivulo swa ku bola la baliza li lumbaka a ntlawa wa Ethiopia va zama ku huma layana i tandasi kuxana tandasi a zama ku huma layana tandasi a ta ku yini a hlantsaku tandasi a ku yini ke a huma ni bola papola mpfumawulo va ku yini ke laya vapeli manikeli va nga ta sindzisa layana a kunya nhloko mpeli wa ntlawa wa Mozambique va sindzisa layana tsema mpeli wa Ethiopia swi tiqonda phambeni a ku yini ke layana ku ni ku pfupfurhana ka vambirhi vanharhu va ntlawa wa Mozambique na Ethiopia i humer a zama ku huma va teka vapeli va ntlawa wa Mozambique mpeli lweyi florisinalto a zama ku huma peta xihantla ngopfu swinene andlwini ndzhato ngu yamayisa kampu va pfupfuritanazeni ya phambeni va teka layana ku ni lweyi a suluvanyaka wa Ethiopia va mpepa leswi mahlweni va famba layana vapeli manikeliweyi mpeli wa Mozambique a humaka layana i mupe

0: xhasa livabeli vantlawa wa Ethiopia. Akuyini ke lena mpilo wa Ethiopia lena ta sinzaveta lena akuna nchumu. Va huma lena vabeli manikelwe. Mopelo wa Msambika fula rilile hivuni kahle kasi Diego bowa teka bola Diego Pelembe. Hayi mpende xa ntoko pfunela kumeka ka mani kumeka ka Alan. Alan akule ntwi ayayayay. Hayi livabeli lakusaseka kambe ava fikanga lena. Ku chata mabulu ntsena layana. Eli mabelela kusaseka asama kumukanganyisa lana mbelo wa Ethiopia kasi anga swile rhange ku wonenela. Va ta famba layana mabeli manikeliwa nga ni bola layana ilushorwa Ethiopia chikumetela xanta ku swinene litlhetlhela leya mina ngenayana ya lushor va huma layana xanta ku swinene liya ka mubeli Azefa. Azefa ku yini a petaka Kidus Kidus akule ntwi xanta ku swinene va huma layana sinzaveta. Imanikeliwa nga ni bola layana. Mpelo wa Ethiopia ndzi rhandza toka mesa kampu mpfaleni lweyo arranga pfala mpelo wa Msambika anga swi kotanga rhetemo ka bola u ta famba mpelo wa Ethiopia mpfaleni mpfaleni mpfaleni mpfaleni ata ku yini ke lena ata khona khonile kunene lingena kwini lingena la kumeka ka mani lingena la kumeka ka mpelo biam kasi bola liya luza etlhelweni swi hisiza mpele ku inkomu swinene komu swinene bola la baliza lomba ka ntlawa wa Msambika 38 minutos Ethiopia ser Mosambique akuyini ke leva bolvelva Mosambique va huma etlhela vola mabeleli ya xinene kasi va teka mabeli va Ethiopia emanikeliwa humaka ni bola biam biam akule ntwini ya litlhesa liya ka mali ya ka tandasi tandasi aku yini i quarter rage ke lweyi a peta xandla kunela kumaka ka mani azefa azefa aku yini a peta ka Kudus va famba layana va zama ku kanganyisela ku na nchumu a kangela mpela peta tlhelisa bola liya ndzhaku liya ka tandesi tandesi apa liya tlhelweni na kumeka ka mani kumeka ka Azefa va famba layana va ndlulandza toka mesa kampu swi kumana mani swi kumana na João ti João a papola mpfumawulo ndlula layana ku veli cumeteli va vabeli va ntlawa wa Ethiopia lushor tlhela vula mabelele ya xinene lushor ra ku le ntwi a nga se na xihantla teka bola veka xikosini a peta laya kumeka ka mani kumeka ka mbelwe Ibiami kapitan va teki va bola lana Alan va Mozambique a peta ka stay stay a tlhela bela phambeni a hlantswa ku sungula famba stay hlantswa wumbirhi kona lelo a konini kunene imanikelo a rhanga ka fika lana va fikanga va bela Mozambique va sindzisa lana ku yini a ta ba bola tlhamukela tandes tlhamukela tandes a nga zanga karatekile mpela a ku yini ke lana va huma layana vabeli manikelo va nga ni bola layana mpelo wa ntlawa wa Ethiopia mopeli Amir aku yini ke layana va tshama ku pfaletela layana kasi hinkwaswo swa ku bola la khona lumba ka ntlawa wa Ethiopia bola la khona lumba ka ntlawa wa Ethiopia na kupeli wa xipimo xa 40 minutos xiyenge xa ku sungula Ethiopia 0 Mozambique kumbexana 0 Mozambique Ethiopia aku yini ke layana Mobele wa Msambika kunye ke bola leswi lumba ka bola la kona ata famba la biami kapitan wa Ethiopia ata londza kati xa kona tolela mapeleli ya xinene akuyini 40 minuti belewa ka papola mpfumawulo vakunya mabeli vanta wa Msambiki switela swa ka biami biami ahlantswa ku sungula vatekile lana i Amir Amir i ala na vula leso ala na teka bola lana peta kwina peta la kumeka ka Diego va sama ku huma va sindzisa mabeli wa Msambiki bola liya liya lusi kambe swi vula ku cumetela ka bola kulomba ka ntlawa wa Mozambique va huma layana va xanta ngopfu swinene vabela Msambiki manikelo va humaka ni bola ala ra peta bola xanta ngopfu swinene kumaka piri va famba layana va sindzaveta ndzwenza ta kumisa kambe tlhela vona mabelele ya xinene va zama ku kangela layana ku ni vambirhi vanharhu va swi koti ku chava phambeni va hlahla ndzhaku loko swi fanela ku hlahla ndzhaku va fana hlahlani ku ve mi lunghisa ntlangu kambe bola libeliwa phambeni piri xini bola ku yini ku na ala ntlhelweni ka yena ha posetile kunene qabangi ku fana yena a ku yini a peta xanta ngopfu swinene kasi nenge a u jikile mpela va ku yini ke layana kasi lila banu na mun'we wa Ethiopia hala na cikumetela xandla ngopfu swinene a peta sini ya phambeni va zama ku huma ata ku yini a ta hlantswela mpelo wa Msambiki va leswo hlantswa ku sungula va mu kanganyisile va teka mabeli va Ethiopia va zama ku huma ku tsutsuma va tlhela va pfala mabeli va Msambiki va sindzisa layana Aguin ke le ata kona, aguin ke le ba tsema ba ntlo ko ene ba pele ba tsama mo sampika pa bola le ntle tselweni. Pa bola le ntle tselweni. Ene inkwaso sa ku inga endla magulu kamba ise swikota ku swilondzo votela ku laveka ka kona. Hela ku vulaka leswaku va ta huma mpelo wa Ethiopia i tandasi guardarin jonta wa Ethiopia ku yini ke layana ta huma ume mpfumawulo bola le ku yini li amine ngeni ya Alan Alan ku lemtu haya yaya nyiketa mpelo wa Ethiopia xandza ku swinene lwa humaka i Azefa ku yini a petaka mubeli i Amir Amir akangela layana va pfala mapelo va Msambiki bola le ya luza fula ku tshumetela ka bola ku lumba ka lushoro 42 minuti mpelo wa ka Ethiopia 0 Msambiki xengi xa kusungula. Ata qui in Kelena, Lushor. E non mi muovo, bolas parades. E Etiopia, Catalina, Babelia, Sinena, ci metto la bola Lushor. Aveca Queen, Aveca Mengenia, Biam, Capitano, Abbe Baskin, Polalia Luz, Flo, ci metto la bola con Macata, Mozambique, Televa la Babelia, Shibaba. Alan, Alan, ci metto la bola. Appetta la come capirish, Pirish, Aculinti. Apeta xandla ku finela kuma kamani inyampula aya yaya kuveni ku karateka layana kusa nyampula anga vanga ni mabulu lawa maenelaka ni na kuloriwa yena layana 43 minutu xibeluaka Ethiopia 0 Mozambique la fama belo Ethiopia kangela layana tapeta apfala mpelo wa Mozambique nkarhi wutsongo vasitsa vabelo wa Ethiopia manikeliwanga ni bola layana i Biam kapitan wa peta bola xa ntlongo swinene la kumeka ka mani u kumeka ka na kulori wa yena i Kidane apa bola layana kasi a nga swi kotaka ku khona hila ku enelaka kona va huma vabelo wa Mozambique i mani lweyi stay stay ya ku le ntu ya lihlerisa liya ka Alan Alan a ku yini a peta xa ntla ku va rhuma laya vabeli Amir wa tlo wa Ethiopia teka bola hlantswa vambirhi vanharhu va tsema layana Alan a huma layana liya ka Diego Diego a peta xandla ku finene la pambeni kumbeka ka Julius va ta ku yini layana va ta hlangela layana ntsentse loko kuma swinene va ta bola a ku yini a peta layana a huma cuka mpelo wa Mozambique a ta famba layana i manikeliwe ya humaka i nyampula nyampula ku yini a peta xandla ku finene la ku kumeka ka mani Mubayi Mubayi a ku yini a va mu tekelile va huma vabeli va Ethiopia va huma vabeli va Ethiopia layana va sindzisa Alan aguina teka bola tuka ta famba belo Mozambique ma chovila era bompe pala kuna nchumu va sindzisa va belo vantlawa wa Ethiopia kusa xitlela xa ka João João xa ntango swinene a petela kuma ka Pirish u Pirish a kulenti a sindza veta pambeni va tsema va belo vantlawa wa Ethiopia va tsema va belo va Ethiopia va ta chikumetela lera 44 minuti belo aka ko chotantsela meneti yin'weni leti a nga ta va mu bompe pat fanele ku vuya ti engetela i manikelo wa chikumetela ka bola Alan Alan a ku le ntu ya peta xa ntlango swinene layana va ta famba layana i manikelo a humaka layana a ku yini ke a tsema layana mpelo wa Ethiopia a pfala layana kasi a swi vula leswaku a ta huma layana mpelo wa Mozambique a zama ku kangela layana a hlantswa ku sungula hlantswa vumbirhi bola leyi ya luza ku ta chikumetela bola vabelo va Ethiopia Lushor 45 minutos, 1 Etiópia, 0 Mozambique, que tabelou 4 minutos, já com a Angatela. Até o Twin, lá é a Neman, que é o Angatel, o Manipola, lá é a Nampelo, então a Etiópia. Acho que se ali a Camalia, que tantas, tantas, a Gulentin, já está com a Finina, a Moxen, a Veta, lá é a Petra, lá como é que a Camara, como é que a Camira, Mira, a Gulentin, a Andula, lá é a Gatita, lá com a Finina, que se vai ter que a Bela, que é o Mozambique, Manke, lá é Stay, Stay, a Guin, a Petra, já está com a Finina, lá é a Florinada, que se ali fica, lá é a Gutama, Manu, Gutama, Bela, então a Etiópia, a Gulentin, a Uma, lá é a e manikelo wa nga pambeni layana a mpelo wa Mozambique a teka bola xa ntlango swinene ku mpelo wa xipimo xa 45 minutes ni hafu nyana ka leti ta ku engeteliwa va huma vabelo wa Mozambique i manikelo wa nga humani bola layana mpelo we Pirish Pirish a ku le nti i xa ntlango swinene ku na vavani laya pambeni ka yena ku na mubeli Alan Alan a huma layana i xa ntlango swinene a sindza veta layana kasi hinkwaswo vula leswaku bola li luzile Alan a teka bola xa ntlango swinene ku va ya cikumetela layana kusa li kumbiwini na mun'we wa ntla wa Ethiopia a ku le nti a peta kwini a peta la kumeka ka kumani ku kumeka ka mpeli aliya ka Diego kambe a li fikanga swivula leswaku ku ta huma vabeli vantla wa Mozambique xa ntlango swinene mabela va sindzisa layana manikelo lweyi hi mubeli lweyi nyampula peta bola xa ntlango swinene liya ka Alan nga fikanga 41 minuti ni hafu nyana ku beliwa yin'we kumbexana ku nga khale ku ta ku beliwa timbirhi ka leti hi nyikiweke mpompepo nga mune wa tona a swi fanele ku ve hi humalana ke na hini gulu limwe leso astava se nyika xithuso xinwana imanke lwa makan pola line nyampuli nyampuli hlesa pola ya kamali ya kambele jwa jwa hlesa ka nyampuli nyampuli pambeni ka yana kumeka manu kumeka pirish pirish kasi anga poseta nga pirish ana viku bali ya pambeni kasi lwa vuya ka yamkela pola line hi stay stay apeta ka alan alan dev sakare kambe bola lila banuna mungwa Ethiopia lwa paleke line kuve ritshi kumeteliwa ai koma bola alan ahlehla ntsako acikumetela lexi handla ngopfu swinene laha kumbeka ka piri xipiri xa lexhesa liya ka ana vafana echoveni pambeni echoveni tinhlokweni vafana babola ala hi ku famba mani seni ya pambeni liya xifuveni xa stay a ku yini ke layena a hlantswela a ku yini layena ta peta layena kasi a ku famba mani a ku famba julius a tsema bola leswi hinkwaswo swo pfuna ethiopia ntsena mabelele hinkwawo lawa hekaka wona ma pfuna ethiopia kusa se wa humelela a ni gulu lin'we mpela mahlweni ka ntlawa mozambique kasi va ta ku yini ke layena bana chikumetela bola lena ba huma ba beli batla wa Ethiopia lava kala nga mwana xihandle mandiketa ndasa peta bola xandla kunwile kasi fase fa kuyina kule ntimpela ka kunduva famba lena xihandla ngopfu swinene a ta kangela azama ku huma lena mupele wa ntlawa wa Mozambique mankelwe i João a kuntwi a hlehlela ndzhaku a ta kuyini ke lena alipeta ka mupele muyambo ba huma lena xihandla ngopfu swinene bola liya mpfhukeni va huma layena vabeli va ntlawa wa mozambique mpampepo layena a li kuni xizathu xi lumbaka ntlawa wa ethiopia wa luza mozambique mpela ku fika nomo lowu 43 minutes ko tshota hafu nyana kuve hi endla kwa kuxana hi hetisa leti ta mune hi nyikiweke mpampepo a tsema layena xiwangu hi xihantla ngopfu swinene bola liya luza na tsemba leswaku itava ku cikumetela ka ugamu loko itava ku cikumetela ka ugamu loko hi nga ta va na kona ka mintlangu leyi kasi ku fika nomo lowu a ntlangu mpela kuxana xiyenge xa ku sungula hi lexi ngemetiwaka Armin Masinge ka tsakanya hi ta vula leswaku Mozambique hi lwa ngheneke ni matimba ngopfu swinene na komba a mahlungu ya kuve ya nga endla xo karhi kambe lexi xi tsandzekeke ku fika nomu lowu hikuva Mozambique a nga se kota ku londzovotela ku lavakeka kona a mikhandlu leyi a yi kumeke kuve a endla a golo loko hi voni timinete ta ku sungula leti Mozambique a choveke ngopfu phambeni kambe a nga swi koti kuve a kuma lava va nga ni a nenge lowu u lulametiweke mpela ku ve ni va sindzaveta a minkokeni ya tandasi Ethiopia hi lweyi a swi koteke kuve a londzovota ni kuve a jukisisa a vutlhari le li Mozambique a belisaka xiswona lani a swi koteke kuve a khupuka hi mune wa vona lava va nga kama minkolo a vapfali va ndzhaku ka Mozambique lanake va koteke kuve va sindzaveta bola ye zali ya nghena a ka valiza land Mozambique bolo leyi limahiweke hi umeri hi leswi nga fulaka ka ku fika nomo lowu na hina loko mi hi chusa hi ta va hi phuzanyana mati matsongo na hi nyimela kuve hi ta hi nghena ka xiyenge xa vumbirhi lanake hi nga ta va hi huwelela 5 wa magolo ya Mozambique
1: hi zona hi bongile yana wa humula nwana mati u ta vuya ka xigava xa vumbirhi ni 51 minutos hi kare hi paliwa Ethiopia 1 Mozambique 0 ka hlanglo wa ma playoff kasi akuya ka mundial wa 2026 ja Qatar Mozambique.

Ferda più in palla. Che remate gol!

0: abafana kutani zwifanyana loko awulele ina glory Nicola wangaleyo abaona kuhela kusuhani ali zwifanyana hakuna ndi zwifanyana za seti yanu siku yanzako na haya nikuna ni zingawo lako za seji goma lembe ngavi tanga leye ishaulilweko ni ya leye madza seti yanu Nicola oye oye ndatsemba kuse utsamsekile kasi utahenyika leswi u zwona ku hela kusuhani kusukela leyo a tikweni ka Maroc a Rabat
1: kunene ya tlhela hlamula a kusukela kola ka tsenzalo e kuve hinyika la mpfumawulo wa leswi swi endlekaka ka mitlangu ya playoff lana ke kubela ka ntawalo wa Ethiopia lwe sa humelela ka ibola limwe loko ichukisisa kunanga kuchicha ka babeli lava va humeke hivola va thelaka eka xiengelexi xa ku sungula ntlangu u sungula Ethiopia humani bola manikeliwa humakeli bola lana biya mapeta bola xanta ku pfinene layana zangu swi taveta ku tsama babeli mantawa Mosambique manikeliwa humakani bola i mobele alana palelile kase nga voni kahle sama kukangela layana asinzisa layana liyakamani liyakambeliwe i nyampula peta xanta ku pfinene va kava layana kasi swi vula leswaku ntlangu u fanele ku ve u nyima vata sinzisa layana vapeli manikeliwa humaka layana vampepa a nga se na chusa a ku ve ntlangu loyi a suluvanyaka layana i Pakani Pakani hi yena ke a nga ta n'wani bola layana vampepa layana a chukisisa hinkwaswo leswi lavekaka manikeli va nga ta va nwta xikatiso layana mobele ya chikisisa kahle nhlayena kasi i julio a tlakisa woka ta humani bola papola mpfumawulo a ku yini ke layana kasi a kamukelile tandasi a kamukela nkarhi wa ku enela ta huma layana xa ntlongo swinene papola mpfumawulo va ku yini ke manikeli va sindzisaka layana a tsema bola mpelweni ta wa Mosambique Elika 46 minutos e Peruaca compensana com pelo boas pimosa um minuto e half né com como cada 2 minutos agora sim se leva pelo mano que luanga tá mano por lá não pelo então Moçambique mano que vê e Nampule as por ali a luz aí chelueni como pelo lá vou a Shibaba Essa é a pulo e Flores Naldo, Flores Naldo, pega a pola, já não está com o chinelo, está com a Diego, Pelemba, pega a pola, mas uma com uma, pola, panina, mungo, então a Etiópia. Não posso ver uma pola, pola, lumba, cantar a Moçambique. Moçambique, a sungula, se sou, se caixinha, deixa o sungula, a baga, escuta, não conversa, senta a letra, claro que é com a né. Ele é uma culo, né? É, você quer que vê, e com uma culo, e marquei logo, que eu vou escatir, lá, nessa cona. Vamos catisha kona layana wantla Mosambiki Alan Alan atanyimeka layana ahlihla ndzhaku akuve alontsa xikatisi lexi mpampepo layana swikona a lunghisaka swona ka vabeli layana ka ntsandzelo ku kuma swinene layana hinkwaswo lulamile ata suka Alan bola ta londa xikatiso Alan Aguina papola mpumawulo bola le hampfukeni ku ni mpelo wa ka layana wa Mosambique mpampe pale a swi tatinkombe a huma layana mpelo wa Ethiopia a humelela Ethiopia kambe ndzilo wa maviva wu sweki vuswa ni ali wupfi ana ximatela bola mapeli mantlawa wa Ethiopia mpelo wa xinta 48 minutos. Quando
0: vai com bela vídeo árbitro,
1: polícia na lei. Até que ele é não. Mo bom pepo, aí tu que se sa, akuwa luku ya naku umeleleke lena so kuingaba penalti ayaka video arbitro achuka so ku ingaba ini so umeleleke kambe kwasura leso ku swachukisisiwa lena kama buka buka kuve stivuwa so kuingaba ini leso siendlekeke lena kusa akunyimeliwa kunga ingava penalti vachukisisa lena famba lena tatana Mohamed Rafik xikan'we ni Wheelers Stefan vachukisisa lena vata kuyini ke akuna nchumu kunene vachukisisa kambe antlangu hi lowuya ka mahlweni kunene kusa akuna nchumu akuvoniwa swaku ngava penalti li nga ri kona laya swa chika a famba layena manikelo amaka ni bola layena loxo ra ku le mpswini azama ku huma layena sindza veta akangela layena ba bola nhloko layena ku kuma mani kuma mbelo ntlangu wa Mozambique akuyini ke layena a ta huma layena kuve a cikumetela loxorro teka bola veka a nhlokweni a cikumetela xihantla ngopfu swinene akuyini ke kasi bola liyawa a minengeni ya João Etiopia 0 Mozambique kambe a inavula kuveli 5 Mozambique 1 Etiopia kusasani gol a famba layena vapeli wa ntlangu wa Etiopia pela bola xihantla ngopfu swinene laha ndzaku kuma kangela vatsema vapeli va ntlangu wa Mozambique Malwedia kumbe lembe a vatsema hi nkarhi wa ku enela kasi layena va li ku ni xikhatiso layena henhleni ka mupeli wa ntlangu wa Etiopia lweyi a sulovanyaka layena vata kuyini ke layena vapele a ta huma layena a londza xikhatiso mpeli wa ntlangu wa Mozambique i Pascual Miyambo Miyambo peta pola xihantla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka pirixi va ku le mpswihi va famba emakelo va sindzisaka layena ku huma i mpeli lweyi pakani pakani ku le mpswihi ha va mi tekile hi pakani va famba vapeli va Ethiopia i manikelo wa humaka ni bola hi hume ri va endleke golo wa huma hume a ku yini a hlantswa ku sungula kusina hlantswa wa kangela ku ni vambirhi vanharhu va pfala va teka bola vapeli va ntlangu wa Mozambique leswi lavekaka ke lava huma layena hi tlhela va na vapeli ya xibabu a ku le mpswihi ya peta xihantla ngopfu swinela kumaka ka pakani pakani ku le mpswihi ya zama ku hlantswa ku sungula hlantswa vambirhi a nga swi kotanga kasi swa ha sindzisa vapeli va ntlangu wa Mozambique i manikelo wa humaka layena mpeli lweyi i mubayi loyi a nga ha sindzisa laya kasi cuka mpeli wa Ethiopia va mi nyiketile layena hufu layena a ta ku yini mpeli wa Ethiopia a ku yini ke a ta famba layena hume a ta famba a ku yini a ba bola apakata João apakata João hi nkarhi wa ku enela bola leya luza i bola laha kona Mozambique swa sungula ku mi tsondzomela swa sungula ku mi bavela hikusa Ethiopia lweyi hi lwisi a nghenaka na yenawo a tikomba ingaku a ni mahlungu a ta ku yini ke layena a ta zama ku huma mubele wa ntlangu wa Ethiopia bola la kona a ta ba bola mpeli lweyi wa ntlangu wa Ethiopia a ba bola xihantla ngopfu swinene va tsema mpeli wa ntlangu wa Mozambique a petela xihantla ngopfu swinene a ta sindzisa kasi i manike a rhangaka kuma bola mpeli wa ntlangu wa Ethiopia humerhumere a peti bola xihantla ngopfu swinene loko veka ka biyani va ta tsindzaveta layena ku na nchumu a tsema layena nkarhi wa ku enela wa sindzisa mpeli wa ntlangu wa Ethiopia a ku yini ke a ni vambirhi vanharhu a huma layena mpeli wa Ethiopia layana i tlhelela mapeleli ya xinene ntlangu mpeli wa ka raba a Marrocos va ta famba layena mapeli manikelweyi e mupeli wa Ethiopia nga huma va pfalile layena va teka mapeli wa Mozambique a fika mbarasara layana mbompepale ey a ku na muchadu laha ku beliwa bola ntsena barra jogo hinkwaswo lumba swikatisi swi nga ta va xilondziwa na xi lumba Mozambique wa sulvanya layana kapitan wa ntlawa wa Ethiopia Biyan wa Slovenia Biyan a ku yini ke layena Biyan a li a twa katla
2: Hanzu hilo pfunaka Ethiopia ilake mkwa swa endlaka kuve bazama kuve ba etankare vangena vataudao vangena lena kuve bahlalela ubelbian apfukile akhala kuve atwanhlana akwela enhla kamaka kunene nkwasvula leswa kunga ku bela ata tinchiwa lana belwe bian emchumule jonziweke
3: wangena la Jonas
2: wangena Jonas taunda ula bian asusa ashtikitane shao kapitão asusa ashtikitane shao kapitão bola le langena lana manikelo amakani bola lana mpelo mtlawa msambiki watafamba lana atakuyinda atakanganyisa apa bola ku ku ku ku ku

0: inaka engena ku magena ku kwese engene khale eh kuwo vulavula xidakwa la ixipunta xinwanda mm vatsamile ku xibedlelo vatsama ku boliwa osmos bedle ku xinwanda swikani switezi se va bola xinwanda swilava xo suka xikhwela xa Afrika xitsama
1: a xitezeni
0: a sigundwa ndara
1: xoche
0: so ngono ko va xivuka va mujilisha sisha sha drainli o fika nkama sho ntula sita ku yatsa ku la hansi la ayi se vanga loko wathi
1: anga wathi fa hloko
0: eh wathi sunga sa fika sho koma se vanga sho sha hayi
1: ha tsa kula
0: ha sho tsola kanya na voko si voko i maga muni sho eh nema ni sti voko endleke no fika so sila
1: Rams, no gona dokuma yakor. La kulola ntongwani munyanyani wa ku jamuka ngopfu. Se la yene loko makolo motreline. Motreline ka bona.
0: La hopa iku loko nchivukana ningala na wona. A swivoni ku khwatsi leswi. Para swi kulanyana.
1: Kulanyana. Se amfana ndoyo. Ama hi xivutisi leswo out sa manawa kwale ku pheleni. Mama. Ama yokolawo gqokela yini lawo? Anga mayokolawo ke anuoni kahle. Loko ni gqoka mayokolawo. Ni swona swi leswi swikulu. Kwale ku pheleni xile ey ina ka mama. Nga so sama yokolo. Ekusale swi nga le ku pheleni loko ta fika ka paratla mina u sungula ku phamela ta lona swa ku paratingi li talile.
0: Talile ku. Ezungeni ngapho ibela unanga avuya kungalikhala

0: inaka nza uka unanga dwi zibuwe ka jali lizungeni shipunda shimwana nashonavo shi tsamile ni vangani vako se swa bula se sho gama shi teka xipilo xibuku se shi chuvuka laka xibuku shukwi shi heta nkama
1: ngisho wana swa ku
0: wona ngisho vona muchumu lesi xikhela ximbonyo xikhela xiteka xichuvuka sini munghana wako hi vona swa ku apa xichuvuka jasi ku ni nkamanyana se aka fika a hlomela leyo swi loko xichuvuka kuma swa ku xi pfale matihlo ma xichuvuka leka xipilo xifunye xipyana ma xi ku tititi swa xihlakahlaka yona
1: ku endlekamhaka
0: munhu wena ke xiku ya palani ni zama ku swi vona swa ku loko ni etlelile ni tshamisa ku yini ku ba sweswi na nyima yini ni ku tirha ni
1: poke a swi nga u nangala ku khongela kambe ku na xihitani xin'wana lana mafenya man'wana ni nga rhumeleliwa se va sungula ku hi rhumelela
0: va sungulaka a va khensiwi lava va swi kotaka ku va va hi rhumelela
1: hi tatana Carlos Langa
0: ali
1: wa vona loko ku humelela makhombo loko ku humelela makhombo la ndyangwini kariliwa
0: nkama wa
1: ku xaniseka wa mikosi swikwini se ku humelele makhombo ka rixaka rin'wani ka kule se va rhuma jala wo karhi ku famba tivisa makhombo ka vavhovho siniya se a famba loko va fika va le ku phameleni ka swakuka ku ni mpfana mun'wana wo tshamisa laya a va yi tatanga vo tekela ku mukhamba hi xihantla ku lana ku humelele leswi ku humelele makhombo kaya se a mpfana luya hi ku a tivaka leswaku loko ku ni makhombo kariliwa ku hi va le ku phameleni se ele hamama se hi ta rhanga hi ku rila kumbe hi ta rhanga hi ku gaswa ku
0: nako se xipimisa lavakuloko va ku ni lavakuloko va rila va chaka va nyela vakuluvundze
1: se haleleyi nga rhumeliwa hi tatana Carlos Langa wa ku tirha Direction Provinciale de Culture et Tourisme
0: kani mambu wena Langa loko u swi kotile ku va u ta hi hlekisa haleno ka ndzumba lowu vale a dliwa leti kombaka vanhu loko u kuma un'wana nkama tlhelo hi rhumela lin'wana siku rin'wana hi ta ku khensa hikusa hi tsakisa swo swi loko hi ze hi hlanganela ku va kunene a ndzumba wu va kona inaka xidakwa
1: xin'wana
0: ani bulekele
1: ani
0: bomo nyamuni a wa tiva fana loko wo hamba muchumu yo hamba ben masiku ma lava vale madalo ana bom vale madalo a muntu mau
1: a muntu mau
0: a get vele mau ku vala ku baswa ku endla swa swinene na dekileni hi mhaka leswingo a nkama leyi hi nga ha tala a wu vulavula hi timhaka ta lava ku phuza a gwala swa ku chakachaka se ni kumbela swa ku ni muyisa mun'we na yena a nga fika a bangena ku swe se a byela lwe wa muxavisi wa gwala a ku kumbe se usiku phefa a fike khale se a ku ni kombela nyana a kopo nyana yin'wanyani ta kota ku hungata nyana se a teka ku kopo ha munyika phuza se ku ta fika munghana wako mun'wanyana se a ku na mina vo ni kombela a kopo se a ku ni ku chelela yini ke ni magwala
1: mahambanahambana ku lava phuzaku dyangwani wan'wani va phuza mabandari
0: loko
1: se u lawula hi lawa mun'wana se hi ta ku nyika va ta hi nyika hi hakala publicidad
0: phemaxamixo xidyangwani phe
1: a xidyangwana a ku na loyi a nga ni a ku xavisa mun'wana ma u timahele ma mahele swa ku xavisiwa kwini futa wu swi tivi
0: se va bula se yangwa kasi wena u rhandza leni la kona se aku a mi rhandzelela ntima xiwa si xikwepa phema ni nga swi tivi swa ku va kheta la na mina vo loko a ni swi tivile i na ni khetile soka kasi luphuza ku lona hi lini la kona ke Shuku e ana ali tive ka langwa la chera.
1: Ezunge. Alwe namuhla leswi anga ta na swona lo ani switisa ku yishini. O bulekela ntseni va yingise ti se va ta zava hi sola ku sa va ta pfimba na mareve hi ku hleka. Hi belinyana vunanga zungeni.

0: Ya, zao kwa wunanga jibuwege a zungeri. Tatena mwenye, ati samileka bulani jala kwa. Wabula, wanaonu vutisa suni transako. Se la ava bula, lisi mwana ni mwana achava kuso. So kwa uchava iniki. Se, ba wako na kwa, mina... Lishishi chava kuduma katiru.
1: Ashingwa langwanzi.
0: Ashingwa langwanzi. Siwa, angwa, mina mwananga. Shitsu wangu nishu chava haku. Mina nchava atingala. Halu wangwa nako.
1: Tingo nyama.
0: Nchava tingo nyama. Nchuka nukumanzo. Oh, siwa wangwa nako nako. Mina shungwa nishishi chava wapai. Nchava aingwe. Se boko na kwa majimina ingwa na magana yona mwananga. Ingwe nchungwa nyangwa nsara za kwati. Anzi chave ngofu. Atesu ni obzani mwana nchava shungwa langwanza. Nchava ngayi. Nishungwana na magana so. Sishuwa papa majisi nge sungwa aku nkanganyizo. Nungungwa se mkumwa. Nige nchava shungwa langwanza. Nungwa Sili sungu ungu nuka ngaise shuku shikona shungwana sharu shichavaku. Ugonga le kubala ili shungwana mi. Ugu nshuru shitwa kusokuna shichawami. Shiku shichawama mani.

Ramu jinova yingiseti. Leswa swa rhandza ku vutisa vutisa leswi. Hi nkama un'wana u tshuka u kuma nhlamulo yin'wanyana ya ku heyi ya se tatana un'wanyani a huma hi pharmacy se a tlhangana ni mfana mun'wana papai u huma hi pharmacy wo vakwa se xinyima xi mu cuhuka xi ku leswi tolo ni nga ku wona huma hi simitela a wu yo

0: ina nzao ka wonanga kuva hita lelani va yingiseti hita va siyela xin'wana lexi ni nga na xona haleno I a ndzi suka sina ni nga ha li ko na ha li ko xibedhlele xa
1: Ramush kambe ku lava ku hlonipha wansati loko a tikile aswo
0: hambiloko a nga tikanga
1: kambe loko a tikile wansati wa hlonipheka a no ku tsema kambe swi koho swi nga fika laha ni swi vonaka swa ku
0: ingi u fanele ku va u swi veka
1: na u nge se bala leswo ta ku na swona hi ku sa a wansati mun'wana a tikile a ntirho wa yena va swo swa ku loko u tikile u ni u navenave
0: hambi munhu wa ko a nga phuzi swi nga endleka a tika se a sungula ku a laha sope a laha xindere
1: se a vamani loyi a ni mukhuva wa gasipo a gasipo hi ndlela yin'wanyani swa ku loko va za va veka a sipho kazard bank a lava leta kazard bank a teka a kutsa aloko
0: hambi to va ku otisa bawuni
1: a lava leyi i nga kazard
0: bani
1: a xivaveni
0: va ko van'wani va ku swi va komba ku dlaya misava kambe a va le ku dlaya hinkwayo va cele ya le xitaratwini
1: se loko a nghena a xivaveni a kuma siphaga hi ye va ku sungula a huma laha handle hi mani a nga teka sipho kazard Ava tonu pheula.
0: Ya, swa laveka vhele. Mina ka leti ninga ya tonu tani ku xibedela ka hina le ka lava ku hlangana nhloko. A ku ni timbadzi timbiri. Leto a mavagu ya tona a yile ku eld mavunwa. Ti vulavula muchima ya mavunwa nkama hinkwawo. Hambi ku tshuka ti ku a kishini ka tshwa. Namutsuma mako moko swa wako. Akuna ndzilo. Se ti tshamile swi n'wana. Baba to vagwa.
1: To vagwa
0: tshuka mati mafura. Se mutsuma moya kona moko. Hambi ku muthe muka mati
1: mangafura. Matsama mafura mati.
0: Ai mahlanyela swona hele volawo. Swi hlanye ku hela. Se sikulunga swo tshama ha swimbirisi sungula ku gapa. Swi la ku hembelana. Se amungana ku na ngo. Ango hendwe. Wai vona suna le kale.
1: Amalongwelongo.
0: Xikomba ka antena yo le ama telefone.
1: Ai.
0: Ngole hi. Xikwa vona suna le kale le ka xigazana xa. Si amgona kona a chuka ku. Si akwa. Ali bona ku ani u balenga nyima kumbe le nga yetlela.
1: Ramu mina le ninga yona hiku tsama ku swihani swidakwa
0: no vusi uthe u welela ula ku tani tinwana
1: le ninga yona isla swa ana tsama ku swihani ni vanhu lava phuza vudzwana kona muiza mwana anga ganyama a phuza gwala a dakwa a sungula ku haza
0: kola loku hambula phekwala
1: Ahaza azadla antikopo tingalumezeni
0: usabuni kuni ku hambulwa egwala kuni ku va wena u hambula gwala selwe agwala le ku tsama ndzeni kawe
1: ahaza azadla antikopo mezeni
0: Ayipha. Ungese dlani ma computer dure ya vanda.
1: Ni microphone.
0: Swantswa hi muko.
1: Phe le inkhuhle lo.
0: Inkhuhle wa lo.
1: Yo wona swa ku amikrofoni nge inkhuhle phela.
0: Ya we nyamuntla ngi nyamuntla u tshamisekaka. Va ngise twa ku rhandzeka nyamuntla hi gemete ku hale ndzivana. Zungela li kola na yena voni timporofita ta kwa khoma xena tshika khombula n'wina hi swaku leswi ma swa radio
1: ale se u ulavula
0: nyema
1: wena u te zungeni spirit sant
0: inaka nda ku dzwa swo swoka njombo hi swaku hale ni radio hina hi hambane ni va tirhisana ava hi vuni swaku ku tirhisa ku yini loko avo mu vona zungeni swa endla ku swona a ku va mfumo wolu fika sina vanga kona mi va vata swaku ya
1: sisi yo wa tira
0: ka tira
1: yo
0: ina ka hambelela di loko anta mahlayisa vhikile li takata tlhela va kona akuva hi ta
1: salisa bye Filho,
0: Espírito Santo.
1: Baba, nem Guana, nem Moro.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Muranzio,
2: a conhecer?
3: Mani!
2: Aí no Chacuin, Guanawaina!
3: Ah, certo! Gugu! Baba, isso é lava!
2: Guanawaina, e Jadil?
3: Angadi tu quase governa anga. Ei, pensaram só quando zezé.
2: Aini, a zezé.
3: Ah, já na cona a zela.
2: Pela lejuxine mango.
3: Ah, o gato lhe simpimo. Gugu!
2: Antes de lhe simpimo, deixa eu começar com o zezé.
3: Enganima, com aquela canzongo que vem em tango gama.
2: Campe Muranzio.
3: Ei, pá, a mulher vai com a última TV, Souzi.
2: Ina, já fanela. Qual tomi lá um ano a hora de bola em chine xingani simango?
3: O tomi lá um ano a mina. Lili sima com o tulan chumuxi.
2: Ixi lexo, aí fami xoxo e continua o dao.
3: Aí fami, ntala vete lencaro um ano, só que mana nga guna ntangulo.
2: Kata.
3: Kata, aí fami, kata, aí fami.
4: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape e hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
5: Nxavisi, mdime, mfuyi, u navela ku kulisa tibindzu ta wena?
6: A wu wa mukhandli wa ku paluxa tibindzu ta wena.
5: Paluxa mutengo wa wena hawa Radio Msambiki ntswe provinciali ya Gaza a wu wa hangalisa ku mithumu ndani ka wa tshema district.
6: Lavetela mithumu ya vuxavisi ya Radio Msambiki. Hambanekako msana ka xikola sekundari ya Juan Kishisano, Byron, ndani ka mbimo ya yinene ya mithumu. Kambe u nga swi kota ku veni u lavetela tidavileti ta vuxavisi ta Radio Msambiki hi kona hawa ka tipfunga 087-05-67-574 kumbe 86-53-94-018.
5: Swi nga ta ngu hafuhi i mali ya idot yo u tshumisa ku va u paluxa tibindzu ta wena hawa Radio Msambiki u na mbitilaya.
6: Ni vuyele litshuri. Na uyelwa nguchani loko ndzi paluxa tibindzu ta mina kumbe mithumo ya mina Radio Msambiki?
5: U ti paluxa tibindzu ta wena kumbe mithumo ya wena hawa Radio Msambiki hi mahakuwa mithumo wa wena u ziwa ngo vathu va vangi ni ka tona ngo u angetelaku nomboro ya makliyenti ngo ku va na ku yingisa ni ku dziva muwa xitolo xa wena kumbe ukhali wu wolo ndza ku tibindzu ta wena u maneka kona vadika makhali yo hambanahambana.
6: Se ni timani ni tolovela ku pfa radio nchuombomba ngo mabindo o hambanahambana.
5: Ina, ukuwa kutala kavanya mabindu, batsungete lengu haku, hikuwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawela kumbuisha mungu.
7: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga, anhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko olava amintirho ya lisima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya vunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonelaka 86 93 04 555.
8: Chance rintshwa

0: ngisethu akurhandzeka wemisori provinciyali ya ka Gaza ripelile hoyo hoyo kunongonoko wankaringani wankaringani bindzu bya radio Mozambique misori provinciyali ya ka Gaza nongonoko lowu nga kona hi wo bindzu wa vhiki byin'wana ni byin'wana hi nkarhi wa 21:10 mamana Mariamu Ibrahimu ka ukhabuteli sibinda Fonso Chauki mafambanisati kugweveni nga jendifini kumbe na fofomani
1: madlamale atemba kutira
0: nga eriki kumbe hi xi na ku lodexa masiku ni mikamaku hinkwayo hi le a hi karingeleni sibende
1: eh vovo
0: hoyo hoyo dripelile
1: a upelene vovo xikan'we na vangisiti hinkwenu mi hi twaka va emsol provincial wa ka Gaza a nkama lowu hi lava ku xuxa na n'wina vangisiti tlhela sena vovoti
0: mzae
1: kokwani
0: wa vona timhaka leti ta xiputukezi lexi nga lingua official treasure
1: hi swona kokwani
0: hi khanela xiputukezi phela
1: i ntiyiso
0: vanene ku jeka xidondriwa kaya ni le xikolweni
1: ni ndleleni
0: hi nga nyimeleni ku vatrongwane a va yi va kuma xiputukezi xikola purike hey swi ni ka da xitorio
1: hi swona
0: a xin'wanyata na ximbenyana mpfixili ka primera
1: hi swona vodi
0: xi xa tiva ku sungula ku vhosele a xikola
1: a xikolweni
0: Sese ku drimbanyani xi te xi ku xi huma intervalo nga rekreyo va le rekreyo va sala va xiyivela livro ra matematika wa swi vona
1: na swito
0: a loko xi ta xibuya xi langutaka paxadi ra xona xin'wana xika ya wena livro ya drikona xo sungula ku drila se wa swi tiva swa ku lepe va teacher va le tenge ku tirha xiputukezi se a le ukeki foyi minina ha xo drila kenti bateo se a na kulobye nga lu na kulobye a ya mibyela hi rito ra ritsonga ku hawe va le u drilela hexo kuveni vela livro se teacher no fala dialect fala em português xuka hidra português hidra matemática Asbet.
1: Bobo.
0: Se kula ku abatrokwana he va dondrisa a xilungu la kaya ni kwini
1: ni xikolo. Kokwa.
0: Amza.
1: Bobo ti.
0: Ale swi li mayingenela hezwi. Ili no su
1: grande boa nunti. Kwa ngi set bobo ti.
0: We u no vinti. Amza.
1: Kokwa.
0: A ngeni ka
1: cabeça do problema
0: bobo. Isungu amaka cabeça do problema.
1: Nakuto kokwa isungwa maka bose te problema
0: Sergio a Sergio avale Sergio vale Sergio
1: okay so kokwa
0: karingani
1: vovoti
0: amzaya
1: nakuto
0: na wena vovo madama la temba kutira
1: ah
0: namuntu u fundretela to hoyo le
1: retela to kokwa nyamdala angala utwakala ka vangisedi
0: ayo bashimehlwana
1: ah kokwane
0: burisa gameni nga hata mushavela ni yero evo wena mzana wena vova ubuyisela nkaringana lo unge so entiado mashtenyu papel importante na familia
1: kokwane Denmark
0: ni mvanda barwa manje ni nqwadi yalisima ndangweni
1: kokwane
0: wanetu
1: ayi vem problem
0: vem problem
1: Ta kudo bobo ya da mak.
0: A tolo kama siku wena wa mzaya na wena vovo. A pfuku ni tata na munwe. Tana lweyo a zwanrane ni munwa mamana. Mamana lweyo a mfani xi bebana a xi huva ni message message. A
1: xi bebana?
0: A xi nwana ta.
1: Ah, ni xi nwana.
0: Ja ku tani laya wa swi toso ku li zwanru la dzinga kona kuna leswi a mbyela. Phe wo swi vonaka la. Men disgraçado.
1: Mpela.
0: Ni kumwa ku nyana ni wa nyimba loko ni ta va ni teke nyimba lowu wa papa n'wana lowu a nga haza nga jikutiwa ta nga ta kwanga mina.
1: A n'wina vovoti.
0: Se poronta ku ha ku na timhaka n'wana n'wana munwe.
1: I ntiyiso.
0: Na ku zwanra ni n'wana lowu nga naye.
1: Hi swo.
0: Va tekana va makaya. Loko a ta va susi xin'wana ta nexe a teka nyimba ku sungula a beleka a xirapa jana a teka ya wubidra a beleka xirapa jana wa vona
1: a swi fanyana swirapa jana kwa akuto kokwa
0: a teka ya wuraru a kuma a ximini na ni nga xintombana
1: mpela kokwa
0: xa mhaka yeleyo na mzaya ku sunguleni a swi famba hi tindlela ta kona
1: nakuto kokwa
0: a dondrisa vana lwa lwankulu a nga mu kuma na yena lwa mu konta a filo loko sa vona leswaku lava kwakela vakulu hi le mhaka ya jiko
1: Ayi vhomi problem.
0: Problem is coming.
1: Na kuto kuko.
0: Ja kutani layana a luyana nga hamboni.
1: Lwamkulu.
0: Lwamkulu loko ata va donrila a thlasa ka kwa kwarta class lwi.
1: Okay.
0: Loko mama na kupha makali ya ku xitrongo xitrongo ku jeka mafisha le. Ale kwa ku tatana. Aku inshini aku a xikola vale va ja 40 metikaji ya mafisha aku e famba ka tatana wako a xinwana na lesha xi sungula ku hamsana leswi vazaka va xibzwa swa ku phela wena u belekiwula
1: avovo
0: swi kume purisa ku dzwela ka leswi maxiwoni tiyisela ku ye papayi wako kuna mbenyana
1: ntiso kokwana
0: apa swi famba nwana lo ya jali dradrikula
1: ha wena
0: ku tlasa nkama xikola swa ha koteke ku drifamba papayi anga ha pfumeli ku mondrisa wa swi vona a loko mama na mona ko papa ye andi ja ku fana ni vangane ta pfuta na swala ndango ndi ya ko le America dule ni ya ku xitrongo a ko hakola
1: a bo vote
0: a kone la
1: na kama nonga la
0: le kama nonga la a swi tirhi leswa
1: bo vote
0: ko tane va hanya dondrisa lava ka kwake a jali drian zwikuda dra ku hlupheka swi ku yini kutani laya lava ka kwake ku tlhasa nkama va kuma mintiri
1: nakuto
0: ba wana mak go ba kumementiro
1: vo voma
0: a luya nanga a jula thaba dzwela go he luya makweni luya
1: kokwa
0: la ina ka banga switiva nga phela porike amukume a xinwana tana xe he xitrongo
1: an mafe
0: swi famba jaku tani kuma swa nwana luya mama na luya na dami a minyembeti siku dzinwana ndzinwana
1: nwana kokwa
0: aloka kunwana anga mina leswi unge u hlongola ka nwana anga na mina nta famba naye aka swinga titira leswi la vota va siela ma wa bona ko rushwa kangi wena lwa mama ko bonga ta siela ma yana phela famba ne luya no poda mutrik enwana akweke
1: wa bo
0: por eso va mama ni ku jeka va nyika va ni papel importante ka va por eso loko vana va gama va yencekana etlhelo dra va mama ni hlundzuka manje swinene porike mama na hlupheka ku tlula papaya leyo ntiso juro para vradora
1: isiputukeni na kuto kokwa
0: ja ko tani
1: pamanga vangisedi kokwa
0: mama na luya nanga suka ya ka varangela varangela maswivona le ndawu ambitrileni ngana eti mhakata nwana luya awachachiwa leswaku ntamuyisa kuyini ani switivi
1: intiso pela
0: se wa vatvona ku varangela navo vani papel importante pe unga disprezza ri va chef de dash kaze kwartera se swivongo nwambu ya ngwana ya mvona swa ku nwana luya a wahlupheka vongo ja ximbangwana laya
1: kokwa
0: bazama zama yo se sharp ati tramela mfana luya
1: awana kokwa
0: ja mfana luya na awu pfumala a munhu akumtendera a hele swaka u kala mapimo
1: impela phela
0: o titekela nga donra nga ke o titekela chofa aku yini angirimela nkoveni sunguna kuti hanyisa se vana lava ya loko vatava vakume mtiro lava yana papa emuna nga haji kutwa nchumu
1: kokwa
0: futhi loko tshika twa swa ku mamana wa kone ayi ku pfusheleni hala ayimpi ya kone
1: kokwa
0: albi a fambe ka kwakela ka kwakela ka manongala
1: hanwana vovoti
0: amaka ele buya ka inga tshama na wena sibende amavabzi moswi
1: kokwa
0: ka papa ilwe
1: wena
0: a sunguna ku vadzwa vajika vaya xipiritana vajika
1: wa shuka fanya
0: vajika vaku yini swipiritana lomukama special swiku yini swa fana ntrena wena
1: ku tshashi miyengetela mali
0: amavabwe a xikwembu xini aku dringana
1: hanguna vovoti
0: ku jeka xitiva leswi por isso ku jeka gandrela xikwembu hentiyiso
1: iso
0: va xikomo
1: nakuto kokwa
0: avadzwa papayelu yana avadzwa kumeka swako swikombekisi ndlela seko mavambeni vaku yenwine phela a va medico convencional va tirisana ni va medico traditional
1: intiso
0: inga jikani muya ka va medico traditional muya drinkisa kumbe utume minga dzikuma
1: leso
0: ile maka buya ka wena mzaya valeletiwa swa ku kuni munwe wa papai a tirha ka xiku hi ku hi ko halaya
1: a wena vovoti ma
0: se pronto akusuki majako na la aloku asiku ledri angata lwa mukulu ku mama na kona te hey boyo ta pfushela tatana wako swa biha unga mpfusheli leswanga ku vabyeni
1: yeli waku yaliwa hi baba
0: aya boya ata thlasa dalisense yeah papa eluyana
1: loko amchuvuko
0: o zuka tihlu mzaya wa swa ku zhuka dzuthuka
1: anguna kokwa
0: ha pronto va pfushela na sekele ka fapa loko aku minenge mibidri mirara fula rala kaya la un'wana ni un'wana loyi a ni nghenaka a le a leswi ku nga boha noyo wa mamani loyi wa n'wana wa mamani loyi a mavabyi mo piora ra mihambi swi ya bya futhi a swi ya ku habye ha
1: wena
0: pronto se ku thumiwa a jaji rin'we bya kona fambani mi ya le mi ya jela yeliwa ku tirha leswaku a nga ta tendera tatana wena
1: intiyiso
0: ha sekeleka famba a loko u ya tlhasa ka ndyangu lowo wena wena mzani
1: nakutwa kokwa
0: a phangweni wo yimbelela
1: nakutwa vona
0: se a ku yingela mutirhi para mutahu
1: yeah.
0: Se la hi ta yimbelela
1: impela impela kuka
0: a tlhasa ka laya sungula ku yimbela ni rhumi ya tatana ewe ndindo bava wa vabyo ewe ndindo ni rhumi ya papai ewe ndindo bava wa vabyo ewe ndindo
1: kokwa
0: se a mutirhi luya a sungula ku hlamula na yena va hlamula hi drolisi
1: mm.
0: Nyima kola no ewo ndindo ndra alongelo ewo ndindo nyima kola no ewo ndindo ndra alongelo ewo ndindo
1: ukwa
0: hamzaya
1: nakuto
0: bela a xikwembu xi dringana hendlela enwana
1: good speak bubut
0: yeah good speak jakutani loko ako ahuma ahuma hi xifananiso xa nyoka ya ikulu ya ku karata
1: ukwa
0: kula ku vona swa ku a aba fana lava vota hi ntiyiso para papai wa vahanya kumbe swa madororo
1: ha vovoti
0: a loka vonile nyoka liyana makala ni ku longa
1: aba fana lava ya
0: luwa munhu wako wa ku sungula wa nkulu ka lava va vazharo va tatana lo
1: ina pela ku
0: a ku lexi xingo topfuna mine inenge
1: kungwani
0: a tutuma
1: baleka phe
0: a ni hasanga languta mzalo ka atwa buluku drum khumba lexo xanga xivona
1: halo
0: a tsaka ya pfula xipfale nomfa ku leswi mi swi voniki mini hala ni siku ni dyrin'we ni nge he swi koti loko papa ya dya ku tshama ni ko ku vabya ta tshama mama na muni phela wa vona a wansati hi yena hi sapotaka
1: i ntiyiso
0: a ni li rhandzu ninuna wakwe ni vana n'wananga a hlaliwa wubitri famba na wena u ta hlulekela kona kambe nga tiyiselana tatana wena u ku vabya wa swi kuma a suka ya kona
1: lwawumbirhi
0: aloka tlhasala ni rhumi ya bavo ewo ndindo bava wa vabyo
1: awo ndindo
0: ni rhumi ya bavo ewo ndindo bava wa vabyo
1: awo ndindo
0: xa kutana hlamula nyima kola no
1: awo ndindo ndra alongelo ewo ndindo
0: aloka huma hiswo swiya fana luya la drivalani mapasi wene a tsutsuma ya ku sweka ya ku mamana ku hina n'wini maxaka ya tatana hinkwenu na n'wini vatitiya va vovo loko munhu a vabya i ku a ti fisa a leswi ni swi voniki hala ehe futhi mina famba ni ya ntirhweni mundzuku ni nga ta tshamela
1: swohonise
0: ku saleliwa n'wanyana luya a loko va ku wena wa minina kumbe wena u nga wansati u nga tiyisela a sekeleka famba
1: kokwana
0: a loko a tlhasala va twa rito bya vana
1: ni rhumi ya bavo ewo ndindo bava wa vabyo ewo ndindo ni rhumi ya bavo ewo ndindo bava wa vabyo ewo ndindo
0: kutani xa hlamula nyima kola no ewo ndindo ndra alongelo ewo ndindo
1: nanga xinuna phe
0: a loko a ta huma na yena vominina loyi a nga gwentanga a tlhela muka kaya
1: a balekile na yena
0: a tlhasa ku yi mamana a swi ni a swi kotekanga kambe lexi ni xi tiva ka mi rhuma manu a famba
1: hi swona a vovoti
0: manu i a ku yi leswi tatana wa kalaka wona a ku a luya makwerhu luya swo swi ni yandlwini ka vapani a tlhasa ku tatana a ku hi a hi ni vana vakwe vangani a ku mi vazra swa ku a hi vazrazo hini
1: a kona
0: mi hine hi ni manu lwenkulu hi ni la ka ndlela leyi a para wu hanya we hi hlulekile hi ni vazrazo na yena i n'wanaku a nga fambi hala
1: hi swona mpela kokwa
0: hi mzaya na wena vovo phela loko se swi vavisa a va hana nomo
1: va swi va pfumela
0: mina a fambi a famba ya dringisa mini nombomba hi mzaya vamana muni a nga heli nkorha ke a suka ya kona n'wana a nga vona ha mini la phepha pa ya swi yabye
1: hi swona phela
0: va le ku ni mutirhala kambe vamakwenu va hlulekile ku ya muteka se na wena a wu ta dringisa wa swi vona mamana a ni ngo to tlhani pfuxa swa ku tala ke a ku n'wananga
1: nkombela ku fa
0: mwananga
1: vovodi
0: ni funga xikwembu lexi hanyaka lexiya xa ku vona ku hlupheka kwaku famba ungamutlheliseli leswi yena ku enceleke swona
1: kokwana
0: sa fambeni lwa nhwanyana lwa nhwanyana ku mano tshika leswa ku tala mine ni tiva swa ku mani weri wene famba uya hala mutriki tatana luya
1: nakuto
0: kwa swona jali dria tshoteka chofa wadro
1: wena vo
0: risuka dria kona
1: angam si chofa angam si chofa
0: zunuka ta ongono mothamela kwa ta atampakele hi ndava vo tlhasa ba imbelela vana chu
1: kokwa
0: famba tasa chofa waka tibekela laya se alayana loko aluya wa mtiri nkama kunga famba lo sa hlundrukila ku lava vo tlanga hamini la se loko a tlhasa laya ni ruma bavo cha cha cha baba wa vadzo cha cha cha ni ruma bavo cha cha cha baba wa vadzo cha cha cha akunse
1: atsinu
0: kwa mwanyana ni ruma bavo cha cha cha baba wa vadzo cha cha cha ni ruma bavo cha cha cha baba wa vadzo cha cha cha
1: uvodani
0: sasuka nyima kola no cha cha cha wasuku
1: na gudo kokwa
0: na halongelo
1: cha cha cha
0: tano o huma
1: kokwana
0: ni no mfana ni siluli la nyoka le
1: nyoka la iku amwana vakile
0: tlasa itek
1: angai cha ku
0: a peta lume akakarini
1: o vodi
0: loko aku minenge mbiti mirara i munhu lwanga lume akakarini amchovela
1: afongola yena mo he mo
0: a tlasa kaya asungula ku tira bavalwa
1: kokwana
0: a papa elu yena kwa mfino jaku yakwe kokwana kwa mfino ka ratiwa he mabadzi
1: impela
0: a dihanyela
1: yawena
0: asungula ku hamsana asungula ku la ku nyenya ni baba asungula ku vavitana hinkwavo va ma avanakwe
1: isona phela vho
0: vananga
1: sanyi
0: alwe imanuweni kala ku pindruka
1: kukwa
0: hambi loko ku ta tlhasa masiku ya ku xikwembu xiniteka ni kombela lwi
1: ari kona
0: ni nwane ili makwenu
1: arangela mi antiri
0: la muti hinkwavo kukwa hey muzaya asungula ku hlamala xa ako vitana jale dria avana ko he nga mbonelana nga naka ku etlela nwana swi se jale nge ha papa ya kuna problem mine ni nyosha ku ni nga swikota ku ni ku hanyisa
1: ntse
0: ako chincha ku eh mine ni ma economy ya nga ni nga ha thlotile ni vana la ni vakombanga sho swi le fambo ya ya kaika hebzai
1: nakulo
0: ha papa ka ka ya ku hayindlo
1: kolanga
0: aka kae
1: kokwane
0: aya kaingo ha madalu ya siku dzinwana ndzinwana ja kutiva ku nwana nga huise
1: njani
0: wa swivo ankaringana wanga u hela kola longe so enti ya do mashitenyu papel importante na familia
1: kokwane
0: tiva lexi nga ta ku pfuna ka mundzuku
1: na ku topela vhofo
0: ni mvanda barwa kambe ni ninwadi ya lesima ndangweni bonkaringana wena vhofo na wena mzayi
1: kokwane
0: ya mzayi
1: ya vovô vem com um problema de coca.
0: Problema de puxar.
1: Kokwane.
0: É, Zé.
1: Vai que se te pela vai lá com tua wena, só que an tamselo lo wankaringa nunga nyika lo. Ula ku hi tamselen kokwane.
0: É, Zé.
1: Vovô.
0: Ta hlaya, ni hlayina na hasungula. Noku nkaringa na lo hla le swaku ani belekwela ka ndangulo va le mvanda barwa lava xiwa ku hlaya kambe ni nga swikota ku mundzuka siku ni pfuna ka ka mutilo
1: hi mvanda barwa ra mina
0: kuni makale humelelaka le ya ku avanti yadu na vanti yada vanga khomiwe hi tindlela ta kona
1: amjangweni
0: amindangweni kambe leswi ya swi hlupha mani swi hlupha lwansa ti puriki anga malunga mugangisa wa ku dzela ku nini vano ti hano nte problem ya xiputukezi sina mutlhavana lava anga hali vana vako taveri namuntla avana vola va anga va hundle tindlela ta kone a trika luya xaniseka ava swikotanga ku mupfuna
1: ntiso
0: majaya ya pfunwa hi mani hi yelwe anga mfamu chukumeta se va baba na va mamana nwine va mamana mukuma vanti ya da muli va vhanda bara va xisata swo va vanti ya
1: na pela kokwane
0: na va munga va khomete ndlela ta kone amuntu kukasi kula xingata mpfuna ka mushitivi na nwini va tatana miteka vana la mva kuma kani va sati vino muka ha vanchumu bona ni a xifananiso kumbe example hi tatana lwe na mutlhakumeka hanya hi makamani hi maka ya ndi ya tlwe
1: uvote
0: hi leswa mfinja ku hlaya swona wena vhovo na wena mzayani ku va yingisedi tlhelo dralo
1: Nakutwa phela bobodi.
0: Kutani hi nga si tshokovetela hi ya kule hi ta byela mukhomakhomi wa tintambu a ku thintinyana switrongo hi ta kota ku nwa mati kambe.

0: antsaku ka swichacha leswi mamana Mariam Ibrahim anga hanana la eta phokophela nongoloko weriwa nkaringana wa nkaringana a swi tonta nyiketa ntukulu wanga inga sibindi Afonso Chauke 2000 bose te apelido moninga
1: grande tem topar muito povote
0: amzaya
1: povote nkaringana wa nkaringana
0: karingani mzaya
1: karingani wa nkaringana vangise tinkweno
0: karingani mzaya
1: avavovo
0: amzaya
1: ya lana ndani makala ya same humelela malembe ya tolo
0: na kunene
1: malembe ya tolo kokwane akuvani tindlala ta tikulu swinene
0: hi xona
1: ya loko tindlala ti kona wana kokwane amakalenga humelela ku humelela leswaku mamani muni kokwane hi ku tswalisiwa avani phe makala u tswalisiwa vana va kutsi va mtsika le
0: hi ni problema
1: hi
0: xona
1: serve me kokwane se mamani loyi kokwane ave a xurha nyimba a tswala n'wana
0: hi swona
1: loko a landzelela timhaka ta n'wana ni bawa n'wana bawa n'wana a nga zangala ku tendela n'wana se loko a nga lavi ku tendela n'wana mamani luya ku hey hey losi wana leyi ni nga na loyi ni ta mi nyika yini n'wana loyi se mamani munhu n'wambe ya ngwana a ni mondhelo wa ku va famba tirhwelarhwela swibodhlelani swikotela lomuya
0: hi swona
1: se a kumeka laya na wa vona la holweni la vhofu laya kambe that's billing la holweni
0: hi swona
1: sa tolovela ku aya ko laya mamandu ya na rola rola lilani ma plash para xavisa
0: ku va ta kuma xa ukaxa
1: ku va ta kuma xa ukoveta hi ku va tsiku hi bava lwani n'wana
0: hi swona
1: sa ku gama mamandu ya na n'wambe ya ngwana ko telwa hi mafe wa poisoni ku biya akapa leswi swo jinga swi fana loko no swi cukumeta ka xin'wana lexi la ka mindaspi swi nga wini
0: ha wena
1: xintombani phela xintombani xa masulu
0: ha wena
1: loko xintombani lexo a xi cukumetile vhovola ka mindaspi a rhwalela ansi la yena ngamasu ka famba a ti xavisela se ku ya humelela mun'wanyana munhu loko a fika layana a lava ku hoxa nsila u twa xin'wanani
0: xaxadrile
1: ey loko se a kuma swa ku a phendla laha kuma swava xin'wanani maxa wansati anga xi tivi ku alvis phe mamani loyi a rhwalela amablash ku layana ku ivhizinyiwa ko laya
0: na kunene
1: se mamani munhu luyana u teka xin'wanani lexiya mamani loyi a tirha xipiritani loko a xi tekile a famba na xo kaya gama famba na xona xibedhlele va fika leyi va xi cuvuka kuma swikepa hi vutomi swi kahle sa kombela swikepa a ni kombela ku hi nga vonelela xin'wanani lexi za xi hanya ni ta tshama na xona mina
0: ivuya
1: xi veka kreste
0: hi swona
1: ta lunga o vumpfumelela kuma ali manyani na ye laya xibedhlele pronto se va ti hundlela xin'wanani lexi a va yanja hinkwaswo se ku a fika fazi laha ku xin'wanani vhovo xi ya ku kula loko se xi kula xin'wanani lexi a va xi nghena va xi nghenisa xikolweni a xi funda a xi na bava a xi na mamani se kumeka swa ku xi funda xi tlhela xi nghenisiwa xikolweni xi funda swi hela hinkwaswo swa xikolweni kwa bankama xi kuma borsa phela vhovo vana lava ku cukumetiwa lava ni njombo ya yikulu swi
0: swi fa u tivi drake enhlokweni
1: xi kuma borsa xi famba xi ya xitaduzoni bya America
0: ha wena
1: xi ya xi ya funda senior loko xi ya xi ya funda loko xi vuya kokwana ni loko xi lava mahungu xi tiva mamani lweyi loyi
0: a nga xiwundla
1: se xi ya xi ya xi ya vuya se loko se xi ya xi ya vuya ku kumeka swa ku mamani luya loko se purke a swi maha a tihosa ti swi tivanyana maxa ti nga swi tivi hi ku endlela
0: okay
1: se mamani luya se a gama vona swa ku eyi nada leswi se timhakanyana ti nga tshukaku ti ni tela le
0: gama lexi a nga vona ku xi bohile
1: se o gama tivisa ka urhangela ku heyi ma khumbula swa ku kake ku va va huwelana na hambiloko ka marado mi ka matelevhizori swa
0: kuxinaka
1: lixera va ku ba xin'wana lexi xi ve njomba ku xi fundhisile xi za xi ya xitaduni bya America na manje xi na mina xi tshama la kaya se a ni kombela leswi murhamba nhlengeletani ndzeni ka baru luliya leswaku hi lembe la ku karhi ka hape ku va ni xin'wanani lexi hake xi cukumetiwa xi thumbiwa se xi hlayisiwa se ntamso se xi kulile se xi fundhile se xi le America se impela hosi lowu huwelela lomuya loko lowu huwelelile se mamani muni ja purke amakala a yi tivanyana swa ku xin'wana lexi a xi fanga
0: okay
1: se mamani muni laya se a chava vhovu ku bala swa ku peliwa n'wananga luya se a ni ta n'wi pronto se a ma ha ku swi yisa hi lo mamakhoneni swa ku phela loya n'wananga luya se a ni ta n'wi pronto xin'wanani lexiyana loko se va xi huwelelile se xi la ku yaka manje se mamani muni luya a nga wundla n'wana ka epa n'wananga ala mina na hake ni ku rola hambi hosi la swi tiva manje abatswali va wena inge kuni pista swa ku batswali va kona
0: va kona
1: se mina ni la ku ma swa ku batswali va nga swi tivi mina mantswali wa mina no tiva wena se kumeka swa ukolano
0: swa palavra le dza ku my biological swi bi history
1: pela pela bubu
0: mamane lwa u ndlaka muna xaniseka ka ye
1: se kutanika antombeli ya wona vovo se vuyilavela ndawu mfumo
0: ya
1: si fundile phela itsama tiva tindlo leti ta pie khaledia itsama la vaka pa ndlo le ya wena le putu hakela futhi putu nga hakeli wena pero ku swa si itsama la ndombi ya lose tsama si i gudlukela ngopfungupfu i hlayisa mamandu ya ni va makwa va kona ni va nwandi xa mamandu ya
0: swa mone onavela
1: onavela siku kumeka swa ku hi mafuga de informasao mamandu ya na aze a swi bula swa ku phela lwa nwana wa mina swa mase kwini va bala se swi za swa nghena ka hosi se khata hosini phela luya nwana wa mina na hake ni mchukumeda ku a
0: vona ni ya tafela jele mama
1: mina ni vona swa ku a ku ndlala ikulu ba wokona nga la ku mtendera ni mina se ni vona swa ku hey lana ni nge gwenti phe nwana nga luya se ku kumeka swa ku loko swi va swi tshukisa swi kambisa ku ma swa ku ya the verdade liya nwana wa mama luya a ku teka timhaka va byela ma antombila phe mama ni wena wa ku tswalelwe tsena mama ni o gama ku chukumeda wena li share se u tekiwa wena u ya kulela a xibedlela anti my fantaria kuza utafika la kuza wo funda xikolo fundisiwa mfumo
0: exona
1: se antown loko mama ndiyana atwe makalo se xigama xikolo xitoba kuna problem se inaka vovo alo xitira kumbe xentsha yini xikumama xili mama na tsamko la ya
0: ka kwa
1: ka ka na mina tsama la
0: yanga hana nwana a chikumetile
1: xona xigudlukela seni xinga hundluwa kona so mama lwa kwata se alaku humesa ati makata ku karata swinene futhi hi nyimpile nga ko se kumeka swa ku kolano a n'wana luyani xikama xiku wena mama loko a swi lavile ku mina ni hanya ni van'wanaku nga swi nga mahekanga swi mina swa ku mamani wa mani swi tivi pela xiveni korage
0: yo a korage ntiyiso
1: se kumeka swa ku kolano xin'wana lexi a xi hanya xigama xi vona swa biha se xigama xi teka mamani luyani a ximiyakela ka ku ximiyakela xiyaka sini xi nga hundliwa kona xi tlhela xiyaka sini hi tlhelo rin'wanyana xi ku lala tshukani ka mindyangu leyi mi nga ri ka mi tshama ka le se a ni ta ku kumeka swa ku xi talela sini ka ndyangu lowu xi nga hundliwa se mamani lwi ya ku kwata a lepa swo jinga swi fana se a khuluma lomu ka vana swo jinga swi fana mina loko i nge munhu mpela va mi vuyisela ndzeni a ni to mi vuyisela ndzeni loko i nge va dla a tlhela wa ya mahlweni ku khuluma swa ku ka swi nga ri kahle
0: vona
1: ku kumeka swa ku kolana xin'wanana lexa loko xi swi twa ni mfumo vo gama ka mama ku sula ka swo swi wela emutikweni aku laha si ku famba u byala moya wa phoyizeni lomugangeni brod mama lowu u famba ni leswi wa haxaniseka vona
0: swa ku a ve ni ku hundluka jela nga swi tivi
1: a nga swi tivi wu haxaniseka se a mugangeni vo gama va muhlongolo va ka pfundhisa moya wa ku biha a va ku a ri ku pela rikile maxa a nga haza a nga swi kotile vovoti se u kumeka swa ku va muhlongolo ni swoswi vovoti a famba a rhwalela lexi lomuya ni swoswi se atima se nyolo na ugambo
0: wa swivo
1: phonga ringani vhoti
0: na kunene va zwandro va yingiseti tani la munga yingela kona a hi phamelele sibendi kambe na anga se hlaswa ku tala ata hi dzwela swa ka kongoma moyini ni ntsatrilo
1: vovo kunene xikanguna nguna vangiseti atima ka leti tivulaka leti atambana nga leti kokwana na tibala an'wana loko aze a tswalwa munhu inwana wa hina hinkwerhu akulave ku kulwa n'wana wa mina lwa n'wana wa ximanimani futhi la n'wana e-e lwa nga ta ku wundla mundzuku a wu hlayisa a wu mi tivi juka leswi a moma antombi liya va yi discriminarile se yi game se yi dyondza va tlhela va yi byela se yi tlhela yi vuyisela maxi mamani luya wa hani a korage ya ku wa ha ma swin'wanyana i mhaka ku biha leyi hi nga yenceni mhaka leyi va ngise a n'wana n'wana mun'we
0: a game loko a n'wana lexi u daka xona kumbe u etlela u nga danga yetlela na yena
1: i ntiyiso phela
0: mi hanya xikan'we
1: iswona phela
0: u mu yisa xikolweni mundzuku ka siku swi ta pasa
1: hi swona phela
0: va swi vona hi swona sibende hi tlangelile loko hi byelile ni vo vayingiseti va swi yingelile swa ku a hiyo layana
1: ntiyiso phela
0: emvova vona wona muzayo hi ni muyingiseti mun'we loyi a nga hi tsalela a vito Draki i Rogero Pedro Mathusa
1: mina phela kokwa
0: ala hanya bayiro a xikonela hala a district de Limpopo
1: ntiyiso kokwa
0: ali yena emuyingiseri mukulu wara du Mosambiki msoro provinciale
1: impela
0: ngambe la kamikaringana la angati isile
1: ntiyiso phela bobo
0: se kuni nkaringana lwa ngati ukombela ku aphendeliwa
1: ina phela
0: se wena tatana Rogero nga tuya ku wona byanye uta ukuma a vigili zvitaka wa swivona
1: swona phela
0: bobo amchumela itira hi mikama hi kongoma a ugangweni ni nongoloko weru amazvita ugamu mdzayo
1: Vovo mina navela avangisedi awungisedi dzinene lumbonga kwala ndanga kwati tivakumeka ku varikatona vovoti
0: leswane varhandzi va vayingisedi hine radio ikola ka muyingisedi loko ka nga likona muyingisedi ngeve le vanchumu mama na Mariamu Ibrahim ka ukhabutele sibinda fosu chauke mafambani sati ugweveni nga gente fino vovo madama la temba kuti renga iri kikombe varhandza ku khensa ku mutumbuluko wa tilo ni misava ni ku vayingiseri hinkwavo lava helonipiki ntsotso etlhelo rala lava ba mavoko va tlhelela nswaku va ku loko wa ni ta mabekisa mundzuku namuntlha ni ta tlhaya buya hi kuma ngopfungopfu ku radium ku nongonoko wa nkaringana wa nkaringana namuntlha swa dringana u gamu hi to timba byi teri kani la xipiritana a va lava swi ya hi byelaka pu nkaringana
1: a xa hina hi vurhongo
0: a jajama
2: Nietilikutwa nongoloko garingani wa nkaringani

Meno itina 15 minutos e meio ave vunanga jata basiri saile saku itakuma nungoloko ta vudahu kumshana madela ni vutumi bzinene na kone halaya itapula tinkunga kwe bulana wene mwingsi to sanjai kan shokuma kale kusikela tolo itivaka ibuya kanai vula vula yone kola kashti saku maputu gaza na inyembane kampunzu wa kutalika santo 24 ka maio a 2026.

0: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
1: Majula amatapa kumbixana hambowa.
0: Bana hi ndlela yinene.

0: Mwingiseti wa kuzhandzeka hoyo hoyo. Hina wene ni kusiku jana mwintla tani ishihena loko kuchasa wavubidri ni kupinda hi wavumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene kuva hi ku buyisela yin'wana nhlokomhaka leyi hikwalaho ka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vuton'wini byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni nhlazi ya ta madela manene leyi hi nga ni ku dumbaka leswaku wa hi dzimuka hikusa yi vi na hine ku min'wana minongoloko. Hi khanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka zwikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha a na hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensawu. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto ma kazhataka a vakulu va vanhu ni ku va ni ku va makazhata a vanhu lava va nga ni mirhi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makumi kutani hikwalaho ka leswo hi fanekelaka hinkwerhu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyohoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Na uxeni na khensa loko munhu rhambile nyamuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikwalaho ka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshunxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhlokomhaka leyi. A mavabyi ya tensawu hi lawa ma kazhataka vanhu tanihi laha hi hlayeka hakunene swaku na kuni ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi byula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensawu a nga va wa.
1: Hilani hi tivaka hi kona a mavabyi lawa ya tinsawu hi lawa ma tikombekisaka hi la ka ku a muzimbeni ka hina a nga tiya hina loko hi dya minchumu leyi kala ku yi nga leyinene yi endlaka leswaku a nga tiya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge ma-complications lama endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Se hikwalaho ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kumbe mabaxara o leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalela ka mutimbo wa hina. A nchumu lexikulu lexi xi endlaka leswaku a matinsawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza mabyala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaka leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga makuma o li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaka leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisi ya ku yantswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhiruta malegumi xilani hi kuma ku mama special verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejan se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafrangu ni maperu hi vita ra ku ga a makarni fermele inkomu.
0: Hayini hi fanekela ku va hi tsema nyama leyi chiwaka karni vermele ku fana ni nyama ya homu.
1: A makarni vermele ya tiva hileswaku mani ama kumindawula kumbe ma substansa kumbe minchumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi mpimo wa unyingi o itango senda kulisha ku amzimbo wa hina ungave khazi asibulisha ku nyama yangu ya ya humu ya vabisana kambe loko hi higa hi ku izaherara durantikari wa unyingi saenda lesa ku amzimbo wa hina ufikalani ka ku unga tiri khazi ikola ka ku tala ka ma substance lawo ma nga makuma kula ni ka nyama leyo everything kutaziwa ku ta ku gama ka rinjermela kuti hi wona lawo ma endle leswaku amzimba u funciona ra khazi.
0: Hi tshuka hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensao a fanekela ku va anga di ampunga anga di mazhumana anga di makoko hi swone kumba hi swone
1: hi swone ku fa hi ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanela ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral ingalika ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaku wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral hikuva u pumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a ga li endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge ima avheya swa masereyati swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka hi swona leswaku munhu a ga a se ni ka timanga ni makhokho ya tiva hi ka n'wi swa ku a timanga kumbe makhokho naswona swi vuliwa leswi swa ku swi ni amagurdura enda normalment loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi hi serendi ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga limanene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntamu endawu hi swona leswaku hi khutaziwaka leswaku fod yi gasa timanga kambe hi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yi nkusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene
0: hi swone mayelano ni kafe hambi hi cane hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona
1: hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapreto leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni ma substance lava va nge ma kafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxaverdi lawa ya ku chela mapulanta poda chela jambalakati poda peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tisawu la yena li basara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxaprito ama kosengadi
0: leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelana ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya hambilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri
1: mitlangu ya ku tiyisa mizi hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu lamun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matinsawu va khutaziwa a ku va hamba maexercise physical ale ka ku va landza madiyeta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada duranti ni sududiya o loko li chona u ta langa nkama lowu nga ta wona swaku hi wihi lowu u n'wi darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimula ra muzimba wa yena leswaku u funcionara khwazi Shingaenja loko ahamba ka kusungula atitwa akarhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntambu loko se ta ve yi khambela kusungula kambe akhutaziwa leswaku hi kutsongokutsongo kadadi ya nga ta vi ahamba maexercisi lawa muzimba wa yena u ta ya u tolovela u va u pfuleka xifuva xa yena leswaku loko a famba nga titwi akarhalile principalmente lava nga ni mapezi ya manyingi ku ri ti va fanela a ku pumba pezi la vona leswaku muzimba u kontinuara u funcionara fazekisa munhu loyi a nga ni mapezi ya manyingi a tlhela veni matensao alta a ku hefemula ka yena kuluka kunene ntawu yi n'wi khutaza leswaku a hambi maexercisi physico leswaku a mapezi ma ta kota ku baxara kumbe a ta kota a titwa ku a hefemula khwati
0: hi swone mazito ya vugamu mintswatsiyo leyi nga siyelaka havanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa
1: A xa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swa ku va na wona kambe va titwa muzimbeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefemula va ve ni ma-difficultad va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele lexi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va midina tinsangu va ta tiva swa ku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi bon kumbe yi bon leswaku loko va hambili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonseji ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta ku saku ni lava ku tenki va ve ni macontrol mensali ndyangu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasangu ya hinkwaswo leswi va fanela ku endla swona tanihi control la tinsangu kumbe ni hikwalaho ka majele
0: kanimamu swinene mazito ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezvu a taka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensao i ku lavisisa madela xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio calcio a mafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landza mitlangu ya ku tiyisa mixi loko hi khanela hidro potasio hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matizela manene ya mbilu byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone na hi ndlela leyo u vhikelaka mbilu ka mavabyi hi tlhelo byin'wana potasio lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene loko mizwi wezvu u tizisa a potasio hi laha swi fanekelaka ha kone a mazambu yezvu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso a ku vo u kuma potasio lebyi tolovela ku da tibanana mapera bakati mauva makhalavatla matamara malaranja swilalasi melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matsavu leswo u nga swi kuma ku na byala loko u swi kota dana mamurangu mamirtilo maamora ni maframbuweza i mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafuzwa ya lisima emizwini ni ku bekisa leswaku swizwo swa ku swi nga hantli swi kazala ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafuzwa ma nga ku kazati swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana u da mabeteraba makhofu tifeijau u nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khaneleka ha byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafuzwa hi ntamu naswone swi nga ku pfuna u nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini mavitamina ni mafibra swi kolano swi ta basisa mizwi waku ni ku wu tiyisa swinene byimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo vutomi byaku byi nga ta va ka matshamela manene

0: Lebyi I vugamu bya nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tinsawu. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki byi taka hi ta tlhela hi va na wena.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
2: Majula amathapa kumbexana hambowa
1: dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki emissor provincial de Maputo
1: kaga hoyo hoyo namuhla hi tlhela futhi hi va kona Shita na shanga ku va hi ta ta tshantsa titsongo leti hakunene hi nga nato vayingiseti vebyi va nga nato mahelano ni mahanyela swihitana swa vu leswi va nga na swo vuton'wini kunene a ku va va hi tshandzela swone hi amukelani ku losela Natal Yuli Bombo na Tomas Buruba ka nongonoko wa siku ta namuhla hi nge hi losana hi vunanga lebyi
0: Shita na shanga.

0: Mintirho yezu kunene mi kumeki laha ya ka mbuva amarakweni, kutani loko hi ta va hi kumeki ka makaneta khomarakweni leswo hi buli na mamana Jorixi na Mazwaya. Mamana Jorixi na Mazwaya a hi tshandzela hi ku landza leswi kunene a vutomi byakwe byi fambisile xiswoni vun'wanyanini byakwe ni lebyo. A ku va za tivana ni jaha lebyi byi mu butiki byi va byi mu teka, kutani a va za ya kumeka avukatini. Njombo ke a sike a tlhela a ya kuma ni ya ku va ya tekiwaku ka Mazwaya. Ku hambana ka swiloso, ku ni Mazwaya Makaneta, Mazwaya Nhlewana, Mazwaya Ngomana, Mazwaya Matshinana. Va Mazwaya va hlawile hi ku yandza kwavo, kutani mamana Jorixina a ya tekiwa ka Mazwaya. Ka hambana va fana hi ku va hi nga va ka Mazwaya, kambe va hambana hi lomu va humaka kona.
1: Xita na xanga.
0: Mamana a hi tshandzela hi la kunene jaha byi mu tivika hakona. A hambanisa a mativanela ya nan'waka xihena lexi xi nga kona nan'waka ni leswi kunene tolo fa swi lexi swona. Hi ye hi ya khumbani laha yaka ku a xana u nga chika u xava radi wene u nga ti dringisanga xitolo u ta swi tiva leswaku bya ta chaya kaya ke.
1: Xita na xanga.
0: Mamana Jorixi na ku fa swi nge kone leswo tolo, hikusana kunene a radi u fa u yi byi tiva leswaku lebyi byi ta ya chaya kunene. Hi nga tinanekela ngopfu, kambe a hi kumeni xihitana xa mamana.
1: Xita na xanga.
2: Hi mina Regina xa Vheri Magaya. Hi ni hi ve kone la ka mbuva la ni hi tswaliwa ni tlha ni tekiwa kola ka mbuva la a no boha hi matiko ya le kule tswaliwa kola murakwini tata kula kola ka Makaneta la ka mbuva la ni kone hikuva ni tswaliwile hi va ka Mazwaya ni tlha ni tata kandza ka Mazwaya. Hi ni hi dlumile vhela kambe ni wezo hi ni hi dlume swa swinene kusa hina a hi kina xingombela a majama a mahilandza musendeni ma hija ku langusa masayiza na u kina lahaya swa ku biya loko a kina lweyi a wa darapara a kina na le ka kwanga
3: a jali dziya leswi
2: a ku langusa na u kina lahaya a vone swi u dzukutisaka swona u chacholisaka swona kutani a ku vona ku a lweyi a wa darapara ni kokela para a maka ka kwanga maka swa swinene i nge swa swoswi leswi hi swi vonaka leswi hi vatukulu vezu kusa swoswi ha a ka hana swa swinene swa swi hi vavisa timbilwini. Kusayina ha vanga ka swona swa ku wa suku wa heta vhiki ni uli kaka jaha akakwa ku nge kona u ya tirha yini kaka jana kasi a ti si jaku ku teka he a nga se ku beka xitlan'wana kambe yena o vhakacha a ya heta lembe hina a hi nga ri na swona a huki na xingombela va ku langa no lukola ya ku yi loko no teka n'wana a manyana a wa dara liya ya wa dara kwa yakina na le ka kwanga kutani hi leni ya hi swi ali ka swona ni wa nkamara wa mamana na vapapayi va nga hi tresa xikolo hi dyondze xikolo na hi le ka swa swinene na hi nga leka swa mabrinkadera loko o va ka swa mabrinkadera na hi nga kulanga kusa swo swa vana va le ku kula swoswo tani swa vavisa mimoyeni ya hina vakokwana kusa ha hanyanga ka swona kutani leswi swi vavisaka hikuva loko ho mu yangula swoswo leswa ku byela ka swona nge hi gwenti ku va phinda swa vavisaka vana va vezu lava hi va vonaka swoswi vatikulu vezu kusa ni vana vezu hine hi va dyondzisile van'wani van'wani va tiva mayila va talaka hi vana vezu kutani hi vo va hluphekaka ka nkama loyi nga koko a swi fambi a swi fambi papa ya vaviseka
3: inaka mutimu hi hlayele leswaku a madlumele yenu a le ku va jaji ku kuma a ku kinene fan'wiki na bayili xingomana masese ntsiyinini byo mukina
2: a hi kina xingombela a musendeni a ve hambambangu a ku laha musendela hi tlhangelaka la ko kona ku hakina la swi hi nga la ka mbuva la ku ni lava halahaya ni lava haleni hi ya pandzala la hi ya patana la musendeni la hi hakina no majana wona hi na wona kholo ya hakina na wona swa ku dansa leswi a swi nga si huma swinenenene leswi a swa ku dansa a hi swi tivanga ngopfu hi tive ku kina xingombela hi wombela na kina hi mavoko
3: ajaha lebyini wena wo byi navela hikuva byi ku wombelela ngopfu mavoko loko u kina
2: a ni leyi ta kina a xingombela madambyini na loko byi xa hi ya xikolo hi famba xikan'we ku enjini ku xikolo ku ya a langusa mintirho ya nga a ta ni dyondzela kolahaya hi ya xikolo xikan'we ni ku madambyini hi ya kina xikan'we xingombela
3: Swako a ku tlotloma a heta nkama a ku donza.
2: A ku ni kokoma swi hlupha ku a ni kokoma ni kokoma a swi nga tirhi ngopfu swiya. A swi nga tirhi ngopfu.
3: Kokwa muhita ndzi leswaku n'wina byini u fane kina ngopfu ka ku dansa khomiseni ndzeni lomo. Hi ndlela ya la kaya a nawu wa la kaya fa wu li njhani na vatatana?
2: Hina a hi ni ku xixima vatweli vero. Papayi na mamana loko va ku hlayela swa ku kaza tiki u swi landza hi ntiyiso u navela ku rhumiwa ni loko va nga ku rhumanga swin'wana ho tiza na va nga ku rhumanga va papayi na mamana a masin'wini hina a hi ni tinsimu leti lomu faka loko hi ya tlhasa va ku tsemela va ku ali ya ku hisemuhile hi byala matshimuni a ba le loko ku tlhasa nkama mihlata leyanga le phara na ku xaviseni hi leswi mi faka hi ni hi vaka swona ku kota ku tlhasa ni leswi loko hanya hi xikomu wa ko kazala hi xikomu kutani kusa ni suke kokana ni dream ni ku haleni ka wukati ni ta ta tlhasa ni kuma swa ku xikomu xe ni yimela ni tlhasa ni tamela xikomu ni swo swi ni ha tameleke xikomu ni kurisa vana hinkwavo hi xikomu a ku na swin'wanyana papa
3: kutani n'wi li n'wi suka ka mabyaya n'wi tlhela n'wi tata tekiwa ka mabyaya a ku na ku hambana lani
2: a hi hambani he tekana hina hi valungu
3: a mu va hi mabyaya wa yindlu yin'we
2: mina ni wa ka mabya ngomana haleni mabya mapulangu haleni kambe vakwavo vona vamakwavo kambe hi valungu hi tekananile tekananile
3: la ku n'wi chuki n'wi hambanelana hayaki wena makwezu wena u swi te yiniyini
2: mbuya ngwana a va ti sukela masiku hi dojimiliyon a ti fambelile a ti etlelela ni sala mini kola mutini ka mabyala iswo swi na ha hlayiseka kwalaya hlayiseka kwalaya a ku vaza hambi va nga mala hanya a hi nga tshiki hi kombana hi letiwo mhaka ya famile na hi nga holwisani ha swona
3: naka ku ku hi tlhelo bya ta mitirho leyi mu yi landzaka mu le mu landza ngopfungopfu ta xikomu hi wani matirhelo lawa wu ma landzaka u ma landzisa ku yini ku ta tlhasa leswi
2: ha tirha ku sala loko hi ku ba ho nkama ku a hi byala mimpunga hi byala mpunga iswo switshama swa byaliwa hlata tsumbula hinkwaswo tinyala ha xavisela nyaka la hinkwaswo swibewu swa maverdura leswi nga nkama lowu loko a nga li mati a wu ta muka na movha ko tala maxi swo swi u siwana hikuva a mati ta hi tekela kambe hi kombela swa ku hosi nga ku byi nga hi pfuna a ku va va hi hambelanyana a museli wa ku va hi nga ku hi nga teka mati loko ma hi tlhasela ma ku ta ma gama ma tlha ma tlhela
3: na musele a masin'wini lowu
2: hayi na misele papa
3: a ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla
2: loko ma boya hi hala haleni mo tlhasa ma yehla mo yehla ma tata tshaka a ma tlhantuki ma tlhela ja swi ja a va teki lava va tivaka misele swa ku loko a mati mati ku hambaka ku tshwandzeka xi leswi a misele u fanele ku kerisiwa ku yini mara ma kota ku va mati ma guleka ma famba ma ya hi xi xi vilelaka swa ku loko hosi byeswo byi nga hi pfuna byi hi vonela misele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa swo swi hi le hansi ya hi le hansi papa hi le hansi u kumaka he wondra hi kuta phela ha kuluka he wondra hi ndlala ha kuluka hi ni loko ku banka futhi loko va nkama lowu a mpfungi swa hi byase swona n'waka nu nga gwenti papayi nu nga gwenti a mpfunga loko a nga li mati papayi loko hi tlhasa minkama ya kuwa na ku nga li mati ho wa ku komba ku hala mpfulamelo u tlhasa u yima xitaratwini so ku u nga ku voni vugamu bya nsimu a wu ta muka no ni ndzhavo
3: u zindza swinyenyana mu za mukazana
2: ni ku zindza hi zindza ho kuma ho hamba u banku tshama nyaka kuta a hi ni mabrinkedu lawa hi tsimbelelaka ma kota ku haxitela tinyanyana ja swo swi ku ni sistema bya leswo ko dzima xinongana la tsimba xipapelani swa ku petpetpetpetpet loko swa ku phatipatipati a tinyanyana to famba ni ku loko ni tshame ku ta ni hamba mabovo ni tshama loko ni khoma ka nhoka leyo ni ku xa ba leyi yi fambina ni tshama loko
1: xita na xanga
3: hi swona a ndlala ya kazata kokwa hi nga yi hambanisela mi titolo famba hi kina a mu ya tlhangana amusendeni a vutomi lebyi famba byi hanya byo tolo ni lebyi byi hanyiwaka namuntlha loko byi fananisa leswi swi hanyiki ni leswi namuntlha swi vonaka enje swa tlhangana leswi
2: papa swi tlhangana swi siyana kule swinene leswi hi swi vonaka swoswi kona hayani ku byeleke kona papa eka ku sungula kwanga ni ku hanyi mukhalo hi vatukulu
1: Xita na Xanga.
2: Kusawasuka madambu ya namuhla para atabu ya madambu ya vhiki dzitaka. Na ninga mvonda kala, ninga tiswa kumba ayepwi. Vela ashi hambana kule na hine. Leswi va hanyisaka swone swoswi. Ah,
0: hambazamu ukwe.
2: Eh, hambazamu na uli ka swoswi.
1: Xita na Xanga.
2: Uli ka swoswi kusa swoswi le xenjelaka. Ninga timyangula. Kasi hine katolo, hine loko mfa vatwele vesu vaona swako, kuni swi honekaka. Poko yangula. Akule swa swi juli. La ka kwangala swi juli, uvo ku khedzela. Unga swi koti ku swi yenja, uva ka direto. Swo swa ba amuna muno mu yanguli. A mu yanguli.
3: Chini lexi xi yenja ka leswaku hine vakulu wa vhano, hi nga swi koti ku va kumbe hi chava ku ku yangula va mungano vatsongwana ni ho vatsongwana va nga hengiseti ku yanguliwa ka hi vakulu va vhano.
2: Ah. No va tele papayi lava vanga tswala vanga tombuluxa vana lava xeswo swilava avana timbito afana na hine kusamine loko a papayi a yangula a nwana lwe tsaleke xikangu mina ninga swingeni leswaku nga muyanguli nwana lwe hikusa nwana le ne titalela hi wanga nwana lwe aninga swikuti mina loko papayi a yangula nwana ku nwana lwe awa phazama kwa ku leswi ndi swindzi a muyangula ano ningisa ta papayi leswa yangula ka swone nwana ni gama loko amuyanguleni ku swikile papa yi swaku dzeleke swo ni switwini ku ehe ngena kola ni papa ya ku dzeleke ko ma swo swa swa kona papa na swa kona ni kokwa no nge yanguli u zwazana nge yanguli nge yanguli phela hina namba o vangeleni u tlhangani nkulu wa munhu aku nwana nga leswi u tshamiseke xiswona kumbe magokela ani dzwa swaku nwana nga leswi dokiseke xiswona famba cinja a xiswona ku gqoki ku ta u famba la xitaratini la ano swi twisisa na no kuma nkulu wa munhu la angeleni maswoswi nge maanguli loko a gqokixa ku gamala u ku ntukulu wanga leswi dyokisaka swona famba timbaka pula na swona wa ku langusi a va famba ali leswi vo xavisa leswi va ku para hi xava para hi ta gqoka u tina nhlamula u nga hlayi u game khola u game hi nyangara timbawuna wa khaya nada nada papayi swa hlupha ka le ka nkama loyi nga ka wona ya swi nyingi swi honekile ndzi ku hlaya swa ku swi honekile kumbe swa ku swi honekela kwini a hi swi tivi swa ku kumbe swi nga ha buyelela swi lulama ku va a n'wana a va ni respeto amutini swa ku a humangwini ni xikata wana a ku e papayi ni vamakwa wa xinuna va tshame khona a ku nkhwetelini nkhwetelini nkhwetelini a ya a ko zinya a ya a ta hlentswisa ku yini maparato kambe a wu swi koti swi ni tingana swinene papayi swi hi swi vonaka swona a ta dzorisa ku yini tatana munhu hi biyani hi makwavo hi luya wa xinuna laya a ta dzorisa ku ni parato la for example a khuxa panele a panele phero u nge khuxi parena no yimi ko te ku kaza mu khuxa panele for sala khuxa panele a ta dzi khuxisa ku yini panele a nxe sasenta hi xangana xo hi na xe sasenta hi tivali simu dzi mpaka yimbelela hiko i xe sasenta bukunya bukunya i sasenta bukunya bukunya na hokina na timi makapula xa vona va timi makapula hina ha gumesa swinene ni kaka ja a nga yina dzi nga si dya ku kuteka ya yikela dzixa u heta vhiki a nga yi hetela kaka ja
3: kumbe hileswaku a rado a wu na ku xava u nga dzingisanga tenge u zanga hi ku dzingisa rado ko u ta ka xava
2: a swi nga tirhi papayi ni ku u ta dzingisa na u xa u xavile a rado leti
1: Xita na Xanga
2: ni ku loko dzi nga tirhi u ta ta swi vona loko dzi tlhasile no nga si xava u nge dyi chayi rado no yala ni ku a rado u nge chayi na u nga dyi si xava nada lani ni funga swa ku la loko wena u dyi dya rado beketela u bo ta ta dyi xava u ta ta dyi twa ku halani kakwaku hi bya tirha a dyi fadlhara loko dyi fadlhara u ta tlhe wa teka swaku
3: tono faku ni mhaka leyo
2: a hi bejelana
3: ya ku loko swi nga ti ta huma wo ya teka lovola
2: a akheli a tlhela a teka loko ni nga ti ta gwenda ku bondra magenya nga loko ni nga gwenda ku bondra magenya swi nge famba majaha a ku nghena dliwa u fana ka nxikomu a ku nghena dliwa va n'wina dliwa
1: Xita na Xanga
0: impela a ku yingiseta ke swi nandzikaka swa nandzika kunene xemo ke wene u dyondzisa nchumu a hi leswi ta fana ni tolo kambe leswi u dyondzike swona u nga swi yenca leswaku nan'waka swi va swi ku pfuna swa ku kala swi nga heli swa hlola ti dzunise hi xiwudiki hini va kona hi bava va ku hi hlihlelanisaka hi nge mundzuku hi nga chika hi tlhela hi va kona.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique emissor provincial de Maputo.

0: vangisete vakuzvandzweka ngilosa maputugaza enyambane zvifundira zvanyingiti mukatiko namuhla miti zviyezvo tanihi xihena hi navela ku va hakunene hi tlhela ha ta bula ni valekwezvu lava va endlaka hinkwaswo leswaku va landza mintizvi yavo a nkama wa vusiku kunene a ku va ke va kota ku va va hluvukisa a tiko lebyi bya kwezvo Mozambique hikwalaho ka ku va viti bya munhu kunene yi nga mpondo ni ta ka kala ni nga hlayi hi ta zambata na lweyi haleno hi nga naye a hi endleliki na yena a ta ka tihlayela vito byakwe ntshako hi ta va hi lontrisa a mabulo tata hoyohoyo ha ku losa mu nga hi byela mumani mubeleki wa kwini n'wine hi wini ntizu lowu mu wu hambaka minjhani hi ku zvanga
1: ya losela ka vayetserika hinkwava switichi hi swinharhu vula Maputsu Gaza ni Nyambani a vito ni Jino Albini Chivi hi ku velekiwa ni velekiwa kwala ka Maputsu kambe vatswalo va mina va velekiwa le a xifundzankulu Gaza a ximbutsi ka nkanya vana swilaya swi loko hi landza mitirho ka switichi swin'wanyana lomu khomakhomaku kona hi tithope a vitini laku hi ntukulo wa vachangana swileswo hi vatukulo wa vachangana vhela mitirho leyi hi yi landzaka tanihi xivutiso xi nga ximaha hi sasekisa a mikhuvo nakona hi endla mitirho ya ku tsakisa a mikhuvo vula ma-decorations swin'we ni ku endla ntirho wa MC kumbe mestre de ceremonie
0: leswani kutani a mintirho leyi yenu leyi mi yi hamba na byi vona mi yi hamba ni vusiku mi yi hamba nkama munhu
1: a mintirho leyi hi endlaku ya mestre ceremonie ni ma-decorations yi ni ku hambanahambana ka swigava kuta ku ni mikhuvo leyi endliwaka na vusiku swi boha ku byela hi xuxa na vona hi za ri yaxa kumbe a ti xikarhi ka vusiku hi vula mabrigada leswi maxi ku tala ka mintirho leyi hi endlaka hi endla nihlekani njhe
0: swo inaka khivi muhla leswaku vabeleki va humaka Gaza n'wini n'wi beleki wa lo Maputo kunene swana.

0: byala ku va n'wi landza ntirho lowu n'wi wu landzaka wolowo wa ku va n'wi xongisela a minkhuvo
1: a swi vevuki kambe xin'wana ni xin'wana munhu a fanekele ku va a tinyiketela ka xona a ku va swi za swi saseka kumbe ku va mbilu yi za yi tshamiseka yi kuma kurhula kolani ka hinkwaswo se swi endla hi mbilu swi va swi saseka hikusa a loko wo kongo swi endle hi mbilu wu swi endle nyiko wo rhumiwa a ni swilo swa kona leswi swi endlaka swi to phunga hinkwaswo swi munhu a swi endlaka ku va swi saseka ku lavaka ku va a tinyiketela ka swona swilo swoleswo se naswona na wona ntirho lowu a wu vevukanga kambe wu lava ku va tinyiketela ku va u ta kuma mahika ka swona
0: impela impela kutani tata n'we dyondzisiwa we dyondza hi ku va swi sindzisa ku va u za wu swi tiva swi yenje njhani
1: a leswo dekoradori a yi zanga swi nghenela exikolweni hi leswi swi chiwaku ku ri zidade a vi ku xuva ka swona se loko hi xuva swi yine ku swi endla endzhaku lomu ka tinxata lomu se va va swi tsakela swi ya swi phalala vhela swi endla tano kasi lowu wa wensika hinkwaswo swi tsale ku lomu ku khulumela emuchinini vulavula lo muchinini vanhu va swi tsakela va hi rhamba hi ya endla ntirho wolowo va swi tsakela vhela na hina ro gama se hi tinyiketela kolani hi ya hi fundaka mabuku hi ya hi tirhisana ni vanhu van'wanyana lava va landzaka ntirho lowu kambe na va tlharisiwile njalo ku ya fika nyamuntlha
0: hi swona inaka tata hi navela ku va hi nga tiva a vuna byali bya swone hikusa swi tiva leswaku a ku nyoxisa vanhu a swi na byalanga swi nyingi leswi hakunene u nga chukaka byimeni siku u hlaya kumbe u swi kanela kholomu vanwini swi va nyoxisa swimbenyana swi va swi nga va nyoxisi hi wani makungu mazingu lawa u nga nawu ya leswaku hinkwaswo leswi u swi kanelaka swi va chavisa lava u kanelaka na vona
1: tanihi vutlhari leli ni likolaku ka vatirhisani kuloni kumbe experience David swin'wanyana swi ya swi humelela kola nkhovini swin'wana hi xiputukezi va swi chona maimprovise kusa ku ni TikTok leswaku va u ta vula marito ya ku sungula u vona swa ku ka hinkwavo vo binya mnomo se wena kumi professional kumbe ku wena kumi swa nge hi munhu loyi a landzaku a ntirho lowu ku laveka ku va u rhiya u boha makungu kumbe mpulani ya ku va u tisa marito ya ku va mathova ambilu yaloye a kwateke ni ku va yi tlhe yi tikilita ambilu yaloye a kumeka ku na ha tsakile se swilo swi tshamiseka hikusa swi nga biha ku va u hamba MC lweyo u vulavulela u vona swa ku hi ni wun'we a hlekaku laha nga kona tikinya ku rekuperera yini a ke le spirit be improvise improvise kambe swa ku dyondzana ni umure u zama ku va hlekisa ka ndhawu ka hinkwaswo leswo swi ya hi dyola munhu i nakona swi lava ku va u investigara na wena u suka kana u tilulamisile leswaku ni ya tsakisa nkhuvo wa kutani ku va swilo swi ta huma kahle ku laveka ku va ni endla leswi ni endla leswi ni endla leswi
0: hinaka a ku tibekisa loko u hlayaka kone byimbeni siku va hlaya va munghana ku ti fanela ku va u suka kaya na wu bixipontiana wu ta suka ngana kumbe wu suka na wu depanela bya ku tala hi vuswa a ku va u ta va u ni ntambu ntsini leswi wu endlaka swona ku va a ku tibekisa lokuwani
1: mina ni khensa xikwembu hi swona a ni swi tivi kumbe i nyiko ya kahle kumbe a nyiko ya kahle kambe nyamuntlha ni malembe la ni nga na wona kambe o va ka hinkwaxo xa ku bava xi biwaka a xi tshamanga xi nghena nin'wini ka mina hambi hi masigari wo ya ku leha vabako van'wanyana ni le grace za deo ya ni tshame ni nghena ka tona leswi swi lava ku vula ku leswi mina ni maha ntirho wa mina ka hinkwawo na ni li lusi le nomphisile xipontinyana na te amutsweli wa mina siku rin'wanyana loko a ni lojiyara a ngo leswi hinkwaswo leswi i do naturale hileswaku va ni nyan'wile aveleni
0: leswi swi nge byimeni siku loko fa u yo sungula ku va u tinwela xipontiyana a mahleko pfa ma ta tlulisa laha namuntlha ma nga kona loko pfa u yi sungula ku tibela xipontiyana
1: Ah, ningo David ukani bashi media na David matatula kumbe sula futa phunda.
0: Eh,
1: ukuza kuvula kale wanuna ngo xipoko. Kun madza kun ti khenti nwanta magwala tsa loko uphuza. Izo komba ku endla zwo biwa. Sini na nisi zwa kumbele kana bashi media, as media na lezi. A xi ta ni koka na endla zwo zwo swinene ndi kumba xi ta ni koka na endla zwo zwo biwa ni swi tivi.
0: Esane, esine kibi. Eh, minti zwiene mu hamba ni hlikane hala futhi kune ku vanwe hamba ni usiku. Hewani maqhinga la kwa mimalandzaka akuva ankama wa usiku bekile ku etlela. Ni ku wisa minti zwi hinkwa ile mu hamba ka hlikane. Swinjani ku va mu hamba unti zwi usiku na u swi tiva swa ankama loko tani na ka fa ni etlelile. Swa na byala swa bindza swo yini.
1: A swi na byala mulumizana. Kambe a wu tumile hi nga kala wona swilo swi leni hi le la ku phanda hi mavulalo man'wanyana swi lava swin'wana u titswa na vurhongo a ku va u ta veka power amizeni loko ri xila a ku na maqhinga man'wanyana hi wolawo sacrifice nkwana
0: inaka kutani loko n'wile ntirhweni a nkama lowu wa ku va yi le nhlikani ku za ku ba mazaset ora zoit ora zanovora vint ora a n'wi khumuki n'wi tibekisisa njhani ku va n'wi tiva leswaku phela laha hi ta xikwa hi tirhani vusiku byi
1: i xiboho loko ni vulavula hi hala ka ornamentation hi vulavulisana ni n'winyi wa nkhuvo leswi ngo a nkhuvo wa wena u ta tsala hi nkarhi muni u ta gcina nkarhi muni se a veka xigava for example po davula swaku swin'wana dozi u gama hi zoitanovora hina swi lavaka ku va hi fika dozi liwa swi fana ni mivulavulo leyi wa rhandi loko a nghena ka torizora swa ku fika ka torizora a nghena muchinini ku laveka ku a nghena before mu anticipada para ta kota ku lulamisa se na yena loko va ku dozi yore hi fika madeje leswiyani hi fika manove hi ta ornamentara ka hinkwaswo swi hela se nyimela ku va ku tlangiwa nkhuvo ya sweswo loko va ku bya noviara sempre avera un dilizi no masima tezi ntimaora zi na rekodlerile a swi gotlele swingana swona ku va hi ta swi ri mali leswo hi suka kaya na hi ti lulamiselile hi ndlela leyo a gora loko va ku xexta la usikwini kumbe nkhuvo wa usikwini nakona hi suka hina hi ti lulamisile swa ku va a nkhuvo wa usikwini se u sungula ku bya jora no masima u famba ku lumate mavhindidiwazara malo wa ku vhindidiwazara hina se hi swi vekile avongweni leswi ngo hala kusuka ka hina hala swo poda leko hi mawumaora swi njhalo ni ntirho wolo wa ANC ntao leswi ni la ku vula leswaku ka hinkwaswo swi laveka mapreparation munhu a fanekelaka ku va a ni endla tanihi mutirhi ku va loko u ta fika nkama luwa hambili teka yi nga tshoveki a xi va ku mukakaya kumbe se a qavanga tin'wanyana
0: kambe loko a nkama lowu wa usiku lowu a n'wi chuki n'wi kazala n'wi chuka n'wi tovotela ka mintizweni n'wi hamba ka yona
1: tatana a leswi swi endlaku hi mbilu u swi endlaku hi mbilu ya wena hinkwayo hi ku tsaka hi nga tshemba leswaku va hambi hi wena u nge swi pfumeleli ku va hambi va xirongwana swi ku phasa hikusa i ntirho lowu endlaku yini hi mbilu
0: impela hi swona tata ha tlangela kunene ke a swi na byale ku va hi landza mintizo a nkama lowu wa vusiku inaka tata hakanyingi vamunghana va le hehi ni hi nge yenci leswo swa ku va hi kho hi tiza ni vusiku matshan'wini ka ku va hi etlela hi wani mazito lawa wa wene ku nga va byelaka wone lava va byelaka ntizo vanyingi lava nge a hi na mintizo a hi tholiwi mbangu kambe na vo nyenya a ku tiza ni usiku mazito wani lawa u nga va siyelaka wona wena swa nga leswi u hlayisaka xiswona
1: a lexi ni na ku vulaka xona hi marito ya ku gama mara ni bula hi lelungo a leswi swa ku kheta a ntirho ku lowu ni nge endli kusa u endliwa ni usiku kumbe lowu ni nge endli ku va u ni tsasekele hi leswi swi endlaka swa ku van'wana se va tshama hi ku tikhalakhala a loko muxo wota ku ha swa hlanya ha swa hlanya a swi hlanyi i ngqondo ya yena yi hlanyaka xivuka mun'wani a nga yala ku tirha a ntirho wa wu karhi ni usiku ku va u mu nyika xo karhi ku va ta miyeta nyukani kumbe a ta kota ku dlisa amavhisi ya yena kumbe manesidade Maji muyelo wa tlhela a swi kota ku axisa barakeni bangeni a muka ma 0 hora 3 hours na nga banga thikithi nila lin'we kambe no hohlo ta phakete leswi swi vulaka leswi ngoho a ku na ntirho a ku na mali leyi nga baliwa swa ku leyi tirheni wusiku a ku na mali leyi nga baliwa swa ku leyi tirheke ninhlekana leswi swi lavekaka ku va munhu a tinyiketela i ku va munhu a susa vongweni la yena ngqondo leyo ya ku mina ni nge tirhi ni wusiku mina ni nge endli leswi mina ni nge endli leswiya hikuza swoleswo a swi nga ta ku yisa phambeni swi ta ku yisa ndzhaku
0: exinkivi hi tlangelile maziti yenu na dumba hakanga leswaku ma ta va va pfuna va munghano va ku tala lava hi lonkama va byelaka a mintirho ngopfu leyi mi hambiwaka ni wusiku hikwalaka ku va byimbeni siku va londzisa a vurhongo kumbe va londzisaku ku etlela a hi tivi kumbe hikwalaka ku natsaka mabulo xi nga va kona lexi hi kalaka hi nga vitisananga u navelaka ku va wusiyela a va yingiseti leswi
1: ya swi helile mulumizana na mina ni bonge ngopfu swinene loko mi swi kotile a ku va mi hi kwehleta ku va hi ta kota a ku tluleta vamakwerhu van'wanyana lava va salaku ndzhaku kumbe va ha titwaka va nga le kurhuleni loko va endla va tlavanga ku komba a ku endla ntirho wo karhi kumbe ntirho lowuyani na vona ku laveka ku va va swi tiva kusukela ka mabulo lawa leswaku va kona van'wanyana lava va kulisaka mindyangu kumbe na vona va kulaku nomundo financiero hikuva va tirha ni ku sikwini mana va tirha swilo swa kahle va tlhela va tipfuna va tlhela va pfuna ni van'wanyana hikwalaho ka mintirho yihi na yihi leyi va endlaku na va nga cuvuki a xiyenge xa kona kumbe a nkarhi wa kona wu endliwaku ntirho wolowo
0: i kha ni ta ta ha tlangela swona
1: ni bongile ni ngo tirhani khwat ni xivela a vusiku lerinene
0: tata
1: wa matimba a hlayisa bongile
0: kunene a ve mabulo hi veki nawu na i xino qhivi na hineke hi ba mavoko hi tlhelela ntshaku hi nge va yingiseti va ku zwantsheka lebyi taka vhiki hi ta tlhela hi va khola tata.